0: gbogbo ile ede de tin gbo mi pata mo tin kiyin laaro yi be ko juma o
1: gbo to ba fi fe se
0: be se lori ofe ati ma gbo mi kete kete la pani yo le terin mi wo kete kete lori kan ba ndore gbera nle le to eja se daada lawujo okiyin loko gi mo da sile mo kiyin loko gi ma lase okiyin loko gi mo lu sakoso e kan ti lagelo 96.7 FM okay gajoke ile fufu bala fele le le ba okiyin loko kabiyesi is royal anes aba muritala adebayo akade
1: aba ni do to
0: mfr agbala okan felele badan oh night yin yeah, eson dada

0: Edagun mo ti gburo Taiwo ti pe Taiwo Adegbodu
1: Lakolabo abiye o tope wa ni
0: Boni o Eyin de ba ni number re lowo
1: Baba mi mo Olorun ayo a ti saye
0: E ba nkan ti sa ti
1: Iwa gbo pe wa
0: E mo ni salafia ni
1: Ojumo ti mo Olorun ayo
0: baba Gbo le nko Awọn mo nko
1: Tori pe won lo ti so fun wa wi
0: Lojo meta ti mo ti gburo won lori kan ni ba ni lore O la won outing
1: Ah loju mo to mo
0: won ku atemara O le ku lara boro
1: Ka to de lale
0: Na mo dugba ta won kan kun nyumo nyumo Awọn ma boya e mo pe oro ori kan ni ba ni lore ngba mi
1: To je pe
0: Gbogbo ẹ náà kọ́ léyàn máa kakùn.
1: Ẹ ṣàbí
0: o. Mo máa bá gbọ̀n kan. Ìyá jọbira wa léèrè. Ẹ bá ní nọ́mbà Sati lọ́wọ́. Taiwo Adegbodu. Ẹ bá ń pè wọ́n ẹbí wọ́n lè pè mo ní sálàáfíà ni. Àwọn kan ti ń gbé lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́. Wọ́n lọ́dà bẹ̀ nípò fẹ́ tẹ̀wọ̀n díẹ̀. Ẹ wádìí wo. A lè súnmọ́ wọn. Bani keti ban se won
1: ara e ba wa
0: ba je pin to sele se won na lo si ji won mo su jojo je won fe ma bokan bara je bokan je o je won fe ma daju ko le kokan wa ta ba sun mo won aba jore oju lowo ni mo nso o ajore menu e ba gba won lago e se visitation sodo won ba n pe mo bi won le pe sa lafia ni oni se wu Mẹ́rin kọjá àṣẹ́jú mẹ́jọ. Ẹ jẹ́ mu ní pápápá. Akin Yemi lukọ̀ tí mi jẹ́. Olúwafẹ́mi Adégòkè. Fisayọ̀ ní pẹ̀dé. Ókè ṣé sá tí ló ókè sáwọn ní sùn ókè. Sá ké lọ ọ̀dà ọlọ́run bá dú tiwọn. Nisa ti asagin kaka ijire la mejeji
1: Arugbo ojo
0: Oni sa ti e mo gbe funra won ni won ni ani asun
1: Olorun gbogbo
0: Oni sa ke ni sin be loke Olorun ba lore mi won Ba wa wadi wo ku sa ke bo lara won
1: Ni Olorun ko ke agbara baba lo were Arugbo ojo Arugbo ojo Iwo Olorun gbogbo
0: E se jari my sister
1: O se mi
0: won ni egbon ore wa
1: Ibo ba mi
0: ni sake
1: Kain
0: de Adegbodu won ni lo si outing jo Friday
1: E je wa ba
0: O da dupe lowo Olorun Nko ni se won Nko ni se le won Won gbogbo tekeji won ko kale fun won ko ni baje E to je ti won na ko ni baje O da ja so waju Alex Mensa And good morning, Mr. Kemi. My name is Latin Yoga. At Miss Alawa, dear. Lure to you, do what I did. I love you, no?
1: Oh, well, okay.
0: All right. But what will be? Yabere. Yabere. In Gadaves or Po. Yabere.

0: to ye Jesu. Mo be on you, Baba ati Mama. Ja jo ni Oluwa laare. Iyin lo nfe ope lo njere. Iyin lo nfe o ope lo njere. Oba to da wa si do ni o iyin lo nfe. Hey. Oluwa ogoye o. Kadova Ramana Delia Gadas. Oluwa ogoye o. Iwo Olorun igbala mi mo ma dupe o. Eja yin gan. Papa julo. Awa ti won fe ka doni. Eja yin o. Hallelujah la fe ke. Si Olorun awon baba mi. Meruma na habaya gadere belua dahada. Afe yin se. Asiki hallelujah baba jajo ke laaro hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.

0: pẹ́ ẹ̀sà àwọn kan ti wà pẹ̀lú wa báyìí lórí rédíò yìí láràárọ̀ báyìí wọn ò sì kí ń pa á jẹ ẹ̀nà kábàrúwà bàhádàyà agbé ọlọ́ǹga ẹ ṣe má wulẹ̀ jẹ́ kí ọ̀tá tàn ọ́ gbogbo ibi ni wọ́n ti ń gbàdúà ẹni tá ń gbàdúà sí ló kàn yàtọ̀ sórí àdúà fúnra rẹ̀ òun nìkan lóhun èlò tá a fi lè sọ̀rọ̀ láti ìpele ìfihàn sí ìpele àìrí the only communication between the physical and the spiritual the only transmission that goes beyond the physical to supernatural o ni won pe ni adua esa no matter how holy you are you can never communicate with God without prayer emi awon wuli ko si bo ti moto o le ba oluwa soro lai se pelu adua esa ise ti adua ma se o lagbara o adua ma keep eyan ki ojo ibi ko ma ba wa menadaria badaya dazadalia opo yi wo moto e accident awon kan adua dun won gan won si ba yi wo nu moto yen esa ko si bi eni ti ori re buru ti le po to nu moto ti aladua kan ti na njo lare ba bobe esa wa ya kansu ojo yen ni o abi tan ba bo le tan ki kuko wa mu won lo bo pe yo mu won pelu eni ti na adua njo lare no ayafi to ba je pe aladua ye ati fun lapere ko ki esara loku ise ti adua se ise to le ni ranse olohun ti ijo re tobi ju lagbaye ikanu awon baba wa nu oluwa won lo ba won pe baba bo le ti se iyan 1 million lo njo sin ni church yin lojojumo baba de so pe ko si nkan mi ti mo faye mi si ju adua lo ijo aladua esa ki tutu bi omi amu olorun awon baba mi aye aladua esa ki se baje emi awon woli ise aladua ki se daru awon ti won fi adua kora won wa ma bo lowo ogo o ja tete pada soju ona nigba to nji lara ro to gbadua ti ori saanu mi ni owuro kutukutu to ma du lori e o ma bi ire ajo re se lo daada ngba na gbogbo se wa ri bayi o ja tete pada soju ona emi o dide emi o to baba mi lo emi o si wi pe baba mi owo emi ko ye lani ti iwo ba fi se omo fi mi se kan laare awon alagba to re maranena barubali agaha omo ni na kuna ni iwo na siri pada wale bayi ko ma ba jewe lede si ori pada wale bo si oju ona fi aye radarada sile pada sibi to ti gbadua o le dajima laaro bayi okoko ti dominate e o fe ma jibi ti tele sugbon ko sese igba to ba fi ji ago mejo ti ni esa ba so fun eyin te ma miss program laaro e je lo join group wa tori awon eyan ni eri lori group mo bi o laaro yi o je gbon ti mo so yi mekabaru mena dalega dayabaza ko shisheto ko mura re duo ninu adua adua ni opa isegun fu kristeni awon me yi jesu wo le se bi oga won tori ni ojo kan Jesu pe lori oke enikan ti o gbe omo re ni aisan warapa o si fe ki Jesu bo wo san Jesu wa tete de latori oke o wa ni Peteru mo ma ri wo na leyin Jesu mo si ri o to ma soro oro re lo ma leke o ye ki wo na le lemi esu jade Peteru ni ko si problem gbe omo re wa esa Peteru se gbogbo nto mo ara omo ya o awon to ku na bo be Anderu na lo be Philipi na lo be Judas Iscariot oloju kokoro o na lo be gbogbo won ni won se gbogbo nti won se sugbon sibe ara omode kunrin yi o ya nigba ti Jesu wa bole latori oke baba to gbi omo re wa o wa lo ba Jesu o ni oluko ni mo gbi omo mi wa fun awon omo re sugbon ikankanu won won ori kankan se si Jesu wo won bayi ma ti bayi gbe peto eyin alaigbagbo manaka dalia gahadaya esa ohun kan to le mu igbagbo re duo sisi ni ko duo ninu adua tori gbogbo eni ti o ba ti le gbadua igbagbo re yo lole gbogbo eni ti o ba ti le ni iwa mimo igbagbo re yo lole gbogbo eni ti o ba ti le duo nu olorun igbagbo re yo lole o so fun olaaro ipe mura ti adua eja koko gbadua mejeji tori mo so fun yin laaro adua ni opa isegun Kristeni e pe oruko Jesu e pe ememema e so fun oluwa e nawo agbara eyi ti aye mi tutu bi omi am o ti to e nawo agbara aye mi ko gba ina aye mi ko gba ase aye mi ko gba agbara enawo agbara eti aye mi tutu bi omi abu ti to enawo agbara si aye temi o ya adua
1: oruko Jesu
0: ma da le gede
1: ma da le gede enawo agbara enawo agbara eyi ti aye mi tutu bi omi abu ti to oluwa je ki aye mi o wa agbara aye mi oluwa jo pa ina oluwa no wa agbara eyi ti aye mi tutu bi omi abu ti to oluwa je ki aye mi o wa agbara je ki aye mi o pa ina no wa agbara re si ni aye mi oluwa no wa agbara re si ni aye mi oluwa no wa agbara re si ni ise mi oluwa no wa agbara re si ni
0: No, I'm not.
2: Amen.

0: ori ofe lele lati jo ma gbadura papo to fi dara ke darapo mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu ise re iwa ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe darapo mo wa e send message sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony si ntele loruko jesu
1: so ma gbo ile gbogbo eyin ti e gbo mi laaro mo be yin e sabi ni biti afi aba aye da odu osi bo ba sabi laaro ma je bu ko tu ene
2: amen
1: ni biti afi owo aye da odu osi ni biti afi agbara okoko da odu osi Boba Shame, Majemu Kotu Ele.
2: Amen.
1: Ni biti alagbara okoko da eduosi. Ni biti owo aye da eduosi. Majemu Kotu Ele.
2: Amen.
1: Majemu Kotu Ele.
2: Amen.
1: Majemu Kotu Ele.
2: Amen.
1: Majemu Kotu Ele.
2: Amen.
1: Ni biti mi si okoko. To ti sise laye. Emi so bi woni. Maje mo oluwa ko tu ele
2: amen
1: oni lo gba itusile
2: amen
1: oni lo gba itusile
2: amen
1: oni lo gba itusile
2: amen
1: o ti ri be o
2: amen
1: mo ni oni lo gba itusile
2: amen
1: alo ti ri be
2: so amen
1: oro re dayo
2: amen
1: wa de yin oluwa
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen amen
1: egbo ile eni to ran mi lo ni ke so fun e ni awon ibi ti won ti ko ele ni awon ibi tan ti gbagbe e ni awon ibi tan ti ja okule nje bo ba sami loni wa joba o
2: amen
1: mo ni wa joba
2: amen
1: baba wa joba
2: amen
1: Shami wa joba
2: amen
1: nibi ta ti gbagbe e nibi ta ti ko e sile omokunrin Shami o ya lo joba
2: amen
1: o ya lo joba
2: amen
1: o ya lo joba
2: amen
1: oba ma shika e o
2: amen
1: oba ma shika
2: amen
1: mo ni oba ma shika
2: amen
1: wa soro oba
2: amen
1: lenu re wa soro oba
2: amen
1: mo ni lenu e wa soro oba
2: amen
1: shika o
2: amen
1: oro re adayo
2: amen
1: o de ti ri be
2: amen
1: ko yi pada
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen amen amen
1: eni kan gbo mi laaro yi gbogbo eni to fe ran ofa isan sinu aye e gbogbo eni to sare pe ko gbe ni dubule aisan emi so bi woni bi won ba je ko sami iru eni be yo gba idalebi
2: amen
1: bi won ba je ko sami eni yen gbo mi o iru eni be yo gba idalebi
2: amen
1: eni kan wa bi meji ni o meji ni yin lowo iya e sugba iwo nikan loku iwo o na tun fe pa bayi o ngbo mi bayi oluwa ni ke so fun e mi o ni maje mu iku ojiji oluwa yi danu lori e
2: amen
1: maje mu ofo maje mu iku ojiji oluwa yi danu
2: lori amen
1: mo ri opolopo awon eniyan awon ti mo so yi won ju mesan lo won gbo mi bayi osu kaaru ni won gbe si yin lori eyin lade n pariwo pe fe joba yi oluwa mo be o nitori awon eniyan gbogbo majemu amunisin emi aso ni deru lori aye awon eniyan yi bi won ba je ke sami Oluwa oye te male
2: amen
1: gbo agbara ti o gba ko joba gbo agbara to ni o ma seru egbe aso telere loruko Jesus agbara yen baje
2: amen
1: won la won fe wo bi to ma gbegba sugbon olorun mi ni ki so fun o be oro re yo ya won le
2: amen
1: won la won fe mo bi to ma baja sugben to pe mi ni ki so fun e be bi oluwa ti nbe ti emi embe laye laari awon ologo oluwa yo ka omo won
2: amen
1: laari awon ologo oluwa yo ka omo won
2: amen
1: wa ni eri
2: amen
1: wa ni eri
2: amen
1: wa ni eri
2: amen
1: okan re ma bale
2: amen
1: o ti ri be
2: amen
1: ko de yi pada
2: amen
1: Jesus Oluwa wa.
2: Amen. Amen. Amen.
1: A fe gbogbo eyin ti e ba ni ori ofe lati darapo ninu ipade abiye lomo mi ni ola mo fe ke darapo wakati kan ni church wa ni iworo wakati kan ni wa gba omi yen ni mo ti ma fun awon eyan iwo to nwoju Oluwa fun omo abo ti e ti loyun o si gbadua ko Oluwa sojo ikunle re lojo ayo iwo na wa gba omi yen ni aro la ni church wa ni iworo enikan ni daddy e ba juwe lori bridge iworo koju bi igba to nlo ojo ile epo Poplar filling station to wa nbe ya legbe bere lowo enikeni red block lo lo church Olorun kankan now number ile le pe si pe daddy e juwe ona fun mi abi e gbadua fun emi na 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you God bless you

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje gbogbo eyin te raje je nbole wa e dide nle e ma bo ni waju baba mi baba re e jajo lo ki ologu ajobo e ja ki baba mi eni to nfi na down olorun ti o yi pada sugbon to yi aye pada pata pata pari ola ipekun ewa ipekun ogo oba to tun ji osimole alaye today is 22/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international a minimum ki yin pe wa raje jeun loni ojo aje be se nbo ni bi pepe mommy be se nbo ni bi pepe sa e mu owo kan lowo ki so tele si eyin wo le gbagbo padua re o gba lo sui iwo wo lo gbagbo pe lo sey wa baje o ye dide ni bi te ba wa mommy oni lojo aje o first impression last longer ki n to mo lo Jesus city ki n to wa sori Facebook la ro yi e ma bo ni bi pepe e ja do ba le ja kunle ka jo dupe lowo baba mi omi le mi gi oko afefe lati migi oko lalo lalo efufulele lati meja odo ilogbo ilogbo olorun bo mo se fe yin o oba tin gbadua ah daddy ati mommy e do bale e kunle e jajo mo so ka mo gbega nibi ta ba wa e wa jajo lanu ka jo gborin soke pe yin ye olorun wa oba to n gbadura Oh, go!

0: ipada eke agbara to fe ye ipinu olohun faye mi to fe ba yin danu to fe setu olohun dasan olohun jo wole
1: egbo kin to pe mama iwole mo ri osumare leko ni agbara olohun gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekunle paphras lalejo tin ba ti osumare mo nbo niye enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo in ti mo nbo wa se but e je nkan ko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere
2: ni ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson abeson stadium
1: ye ni agbare ni to laye atorun ti won pe ni abeson stadium ibe ni ma ti wa ago mesan tin ba ti debe gba ti o ba idago mewa abo ko si nkan kan paparasi kan kan sa won ni ki wa je ise fun yin ni ko ju bayin na lo awon 6000 ma wa gbe owo le won pelu mantu enikan ni eh oluwa lo so be igba ti o ba fi di ipade 77 2026 ma ti gbowole awon eyan to 150 awon eyan 150 ye 1000 ma wa fun won ni anointing oil meji gege bi ohun olohun mo n lo sibe be ni mo ka won ni Jesus City laaro yi gbogbo iwo to lo n ba je n tete ka be ni mo si de kika bayi lagbare ni to laye ato e wo mama yi eke esu o le da mi duro fun iyanu mi
3: ni Folasade Adams mo wa lati Abuja
1: Abuja lohun
3: ni September last year no o so pe omo merin ni mo fe bi
1: merin le fe bi
3: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
1: o duro lati 13 years elekerin o wa engineer e ba ntun gbe odun melo lo lo fi duro won ja nitan mo won da plan olorun se Nigeria lo ye ko wa nisin e ja gbon to birin to ra so na kin to mo gbo we kin to soro le
3: mo wa bi meta o wa duro lati bi 13 years o wa di September
1: o duro lati 13 years elekerin o wa aye dadu won oje ko wa mo won le to bi na to and that is not the plan that is not the that is not a wish ki se fere niyan ele se o ele se

0: sa all cast here new in town lo saying Jesus is alone you lead you in ti ma wa se leku lola na ni ma wa mo fi mantle leyin lowo e mo fo work kan bayi o ni eyan eyan 6000 ni Jesus city eyan 4000 ni agbara olohun igba ti o ba fi pe 77 won ti wo 150000 ma wa fi anointing on meji le won lowo a wa lo ni gbogbo osun yen wo August no swata haya kini sister so wa bi money
1: wa o wa di last year September omojo ori afefe le mi ni Abuja mi o ti eri ri for the first time mo marry na ni
2: first time te ri mi ri
1: so e wan se birthday ni September last year e wan ni kon kalu ko pinu to ba fe ba se ngbo ni ago marun daji laaro ta ma ngbo yin lori afefe pe kon kalu ko pinu to ba fe fun birthday yi yen to fe lokan re ko olohun o se fun ebi wan finu padura pe ah lagbara ipe baba yi mo fe bi omo ni odun to nbo mo fe ki loyun ninu osu gagagaga ninu osu yen wa jo olohun ba ta pe se je iro ko loyun ninu osu yen
2: e loyun
1: ninu osu karun
2: e bi omo ninu osu
1: Ben, mo wa wo pe bawo mo se fe wa give testimony ni ijo Jesus City ti won pariwo re yi bawo mo se fe rin bawo mo se fe rin mo sa ti mura re bi pe ma wa ni September ni igba birthday
2: ni birthday mi tin boy eh si tun pada wa na
1: ami Jesus so ni last week bi baba mi se ku ni toro ma po mu ni mi awa se jo kejo ni Friday yi mo wa be lowo yawo boda mi pe ni bo ni Jesus City yen gan ton so yen o wa ni ah o be lona ko yi pe o gan na ma nlo bo won ti lo si oko bayi pada
2: ni bo ni daddy yin si nbe ni ti ku ni bo le nbe
1: apo mu ni daddy mi ti ko ma po mu ni mi Abuja le mi ti wa ni jo Friday
2: le de
1: en jo Friday ni mo de won wa ni ipa ta wa si jo kejo ton ni jo Friday yen won wa ni program wa la ro Monday yi mo ni a ma wa ni a ro Monday yi o ni mo fi wa
2: e fi wa leyin how many year bayi
1: 30 years.
2: So, on my time, be last, it was 13. SS1, lower by. So, Aisha.

ni lori ofe adi fi akoko sofo enyi mi lo le lanfani ati gbo wa laarin ago merin sa ago merin koja ogun seju gbo nda tun ni lori ofe ati lo ogun seju mi ni en die na to nu ko ni nkan that is 40 minutes erekun time na ni o alagba ge mi eja won alase yin o fi akoko ko akoko program gbe

0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo tun wi lekeji pe ogo fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo eni to ngbohun lenu mi nibi kibi te ba wa anu Olorun ko ni sa fun yin iran lowo ojiji ti aye yin nilo ayiraye ko ma release e fun yin bayi anu ojiji ti aye yin nilo loruko Jesu ayiraye ko ma relief se fun yin bayi mo wi nigba keje pe ogo fun Olorun ni oke orun gbogbo eni to ngbohun lenu mi agogo to nka wakati ojo o ma ka ti e sirere agogo to nka igba o ma ka ti e sirere ojo meje lo nbe ninu ose ose mere laye npe losu ti osu ba pe mejila aye ape lodun gbogbo ojo ose atosu te ma lu laye e ni riba nu je nibe mo duro ninu Oluwa mo soro pelu majemu re gbogbo ojo ose atosu te ma lu laye e ni riba nu je nibe owo ti okunkun nna si yin ni koro owo yen gbe laaro yi gbogbo owo ti okunkun nna si yin ni koro owo yen gbe laaro yi owo aye owo ota ati owo okunkun lori yin loruko Jesu ayiraye dana sun mo wa siwaju yin laaro yi gbogbo eni to ngbon mi nibi kibi te ba wa ina lowo Olorun yo dide fun yin gbogbo eyin omo Olorun pata ni aaro yi mo fi Olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo o agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo o agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan apo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin egbo oro yi lenu mi oro meje ni agogo nso meje ni agogo mo fe pa yin soro loni nipa agogo agogo tin ka wakati ojo o ma ka ti yin sirere agogo akoko iyen ma nlu funra re ni funra re lo ma nsare o de ma nlu funra re funra re ni ma ndun sugbon agogo elekeji o n ki dun funra re aye ni ma nlu mama mo gbadua aye o ni lu opa loruko Jesu aye o ni lu opa loruko Jesu aye o ni lu opa ewo mi sa agogo alakoko o ni agogo to je pe fun are lo ma ndun agogo to ndun yen o nso nkan meje fun eniyan mo wi loni o loruko Jesu oni si ayo ma je fun o e o ri pe Jesu jade sawon omo eyin inu iwe Matthew nigba to jade si won o jade si won ni ogejo oru ni kutukutu wo nigbati nigbati won o lero Jesu jade si won bo se jade si won lojo naa lohun lori omi loruko Jesu ayiraye ma jade si yin olurannlowo ayanmo o ma jade si yin eni to ma gbe yin depo ola o ma jade si yin eni to ma ran aye awon omo yin lowo loruko Jesu o ma jade si yin eni to ma gbeja yin ja nibi ti ero pe ko sona o ma jade si yin ninu iwe Matthew chapter 14 ne verse 25 olugbalamo jade si won Jesu jade si won lori omi lọgànjọ oru ni around 2:30 si aago mẹfa oun lo jade si won bi ile oni se mọ mo gbadua olurannlowo ayanmo o ma jade si yin agogo ti wa n lu wakati ojo yoo ka ti yin si rere agogo to wa lu wakati igba yoo ka ti yin si rere bẹẹ lo ma ri e so pe latoni lo igba ere yoo yi kan mi e so pe latoni lo ojo ayo mi yoo di e so pe latoni lo aye ko ni ri mi mu e so pe latoni lo ofa eniyan ko ni gba mi e pariwo pe Jesu mo gba ọgbọ o jẹ kaabo lo daju lori mi e so pe Jesu mo gba ọgbọ ran aye mi lọwọ e pariwo pe Jesu mo gba ọgbọ o wa ja fun mi e pariwo pe Jesu mo gba ọgbọ o jẹ raanu gba be se so yi e ma raanu gba e ma roju rere o ti ri be Jesu Oluwa wa amen mo gbadua fun yin onu ni dimo yin be lo ma ri gbogbo nkan yin o ni baje ogun orun apadu si ni bori yin o ti se be Jesu Oluwa wa e wo nkan meje ti agogo nso number 1 agogo akoko e mo pe bi be ni so ninu owe oluwa so chapter 3 lati verse 1 pe oniruru ohun gbogbo oni akoko wa fun ati igba fun seriri gbogbo ni abi ohun o wa salaye e emi wa so loni pe igba rere ma yi kan eyin e mo wo nkan agbogbo akoko. Oh my God, o ni agogo, o fine, o rewa, sugar, isele kan ti sele si, kini sele na, battery ni o sise, eyi agogo to wa lowo yin ni o se battery re sise, elekeji, agogo to je wipe o fine o sise, sugar ko ni seconds, seconds ni nti ma se ke yen ko ni, agogo eleketa, o le je yin dada, iyen ni agogo to da, sugar to late, o yo late iseju kan, abo late iseju meji, abo late iseju meta, agogo elekerin. Iyen lagu to correct iru awon eyan wo lagun tagu won correct yen mo pada bo sibe agu elekarun o lagu to nsare o sare agu kan bo je ko lu ko lu agu kan ko da seju meta seju marun kini to ma re agu elekefa agu ti o lukun rara o da ba ko lukun ti won fi gbe jade agu elekeje agu ti engine re ti baje boyo da bi ko da sugbon engine re ti baje kin wa ni oro akoko ti agu gbo nso ni gbogbo gba to ba ti woju agogo nta gbo so ni pe gbogbo time to ti lu koja bawo lo se lu ibere ta gbo nbere lowo re ni ibere elekeji ni pe akoko ti mo tun fe fun oyi bo lo tun se lu ibere yen gbogbo eyan lo gbogbo dan ibere yen to ba gbe ogo waye gbogbo en to ba gbe ogo waye lo gbogbo dan ibere yen gbogbo en to ba gbe ogo waye lo gbogbo dan ibere yen mo de gbadua loruko Jesu emi mi ma yo da si oro re bo se nda oro yen emi mi ma yo da si ti e now e je ka wa tesi waju sa ke wa ni tun ma gbo akoko agbo to fine but ti battery inu re ti ku iyen ni igbe aye emi ti niyan gbogbo eyan to re wa loju ṣugbọn to je pe ninu emi ina emi won ti ku mami mo gbadua fe yin ina emi yin o ni ku ina emi yin o ni ku o ni mo fi so pe te ba n bo si program lose yin e mu agogo lowo a fe fi gbadua laaro Thursday a fi gbadua ima ago yin lowo number 2 ago ti o ni seconds iyen tumọ si awon ti won sise sise sise ṣugbọn ti won lakoko sinmi o kan sise lo ni ko si seconds se ri kan kan kan kan ti ago yen si yen isinmi lo nsinmi ko to move wa itaye ri o nisinmi aye re ma nisinmi ofe woso aso katangba ati egbo yen o tun fe jeun o tun dele olounje pon ma lo tun beere se wo ririn eran o ri mu eran o ri wu eran je ni esa mo gbadua o ni ku sori ise oko sise sise sise o ni nkan ti o fi han faye mo gbadua o orire to ma fi han ma jade e wo mi sir another one agogo to late o late iyen lawon to je wipe ojo ori won ti tako aye won gbogbo to ye ki won achieve lojo ori won won ri achieve so won ti pa ma 60 years won ni le won ni ma tun won ni yawo ọpọ tí ẹ tún lọ máa ń sísè agbo yẹn ti late mo gbàdúrà gbogbo tó late inú ayé rẹ o máa sáré láàárọ yìí ẹlẹẹkẹrin o ní ago tí o correct báwo wà ní ago wọn correct àwọn yẹn ni àwọn tí ayé wọn bá gbà mọ at the age of 16 o ti wà ní university at the age of 21 o ti graduate o níyàwó tó bá gbà mọ o ní mọtò lọmọ o ní everything tó bá gbà mọ ayé yìí máa bá gbà mọ ẹyin mò ń bá wí ayé yìí máa bá gbà mọ ayé yìí máa bá gbà mọ ọmọ bẹ sọ nkan fún lórí àwọn agbo yìí ó bẹ tà ga agbo yìí ó lé kó ka agbo yìí ó dín lọ tí ó lọ sẹẹtì agbo rẹ níbi tó ti máa lé bóyá ṣẹjú kan àbí 30 seconds ó máa lé kọjá ní tó ṣẹlẹ gangan má jẹ ká agbo yìí ó dín ó ń fa owó agbo yìí sẹyìn ẹlẹẹkarùnún agbo ti ń sáré àwọn yìí ni wọn ń ṣe àṣeyọrí tó ju ọjọ orí wọn lọ màmá àṣeyọrí tó gbọjọ orí rẹ lọ ó máa bẹrẹ rẹ látòní lọ ẹlẹẹkẹfà agbo tí ò lókun àwọn yìí wọn dá ṣùgbọn wọn àrólùràn lọwọ okun tí wọn níyẹn ò ń lòlùràn lọwọ tí wọn ní ẹlẹẹkeje ago tí ẹńjìnì rẹ ti bàjẹ púpọ nínú àwọn tó pè lọmọ ọlọrun ò ní ẹńjìnì wọn ti bàjẹ àwọn yẹn ti dòkú tába sọ pé ẹńjìnì yẹn ti bàjẹ ó ti dòkú ṣùgbọn bó ṣe dòkú yẹn náà ha ó máa lágbára o wọn á gbé ṣe ha àkókò rẹ kọjá lọ ní ẹgbọrọ olúwa àkókò yìí ò ní waste ẹ sàmì àkókò yìí ò ní waste odo ni o ma jẹ mọ ọlọrun akoko yi o ni waste ẹgbọrun oluwa lọtọ ni lọ ogun afakoko ẹni sofo ogun afọjọ ori ẹni sofo ogun yẹn o ni ja yin ogun afọjọ ori ẹni sofo ogun afakoko ẹni sofo ogun yẹn o ni ja yin ẹ máa rí tiyín ṣe ẹ máa ríran lọwọ ogun ọlọrun máa bò yín àánú ọlọrun máa sọrọ lórí yín bẹẹ ló máa rí o ti ṣe bẹẹ gbogbo ẹni tó ń gbọ mi láàárọ yìí ẹgbọrun oluwa ogun bí o bá ti dé ọ̀nà ni ọmọ jẹ fún ọ lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímọ́ jésù olúwa wa bíbélì sọ kíní kan ó ní ẹ ra ìgbà padà gbogbo èèyàn tó gbọ́ àdúrà tààrọ yìí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ ra àkókò padà bibili so pe awo fun awo un te niyan ba ni yo fi ra igba ti ni yo fi ra emi ara e pada mo fe ke furugbe kan laaro ke fi ra igba pada be se so irugbin yen e ri pe ke se igba gugu la ma nbere ofun ale bere le ka be meji losu e bayi ni ke se se e fi gbadua laaro yin ke ka so yi pe olorun no mo wo mo fi owo yi se ira pada gugu akoko to ti sono mami lowo gugu oko to ti sono mami lowo mo fi irubo yi se ira pada oya e sawari o gugu to ti sono mami lowo e wa se irubin yen o le je gberun kan o le je meji o le je mewa bi olorun se fun yin lagbara e se ira pada yen laaro yi bi igbagbo ore ba ro mo gege be mi olorun se nso lati na mi message to gbo ilu canada ni mo tin record message ti mo tin send e si o bayi bi oluwa de tin be ati be mi e ti wa on gugu to ti miss leyin eto yi orun de ma da pada fun iranlowo to lero o si ma dide fun account wu le fisi e lu account yi
1: pastor matthew account church ni e fun won loruko jesus no tara fun
2: UBA holiness anointed church
0: 08-1455 loruko jesu yo dara fun yin god bless you and it shall be well with you in jesus name no more war jesus is coming soon e ja pade ninu program ni challenge yo dara fun amen.

Oya ka ma kira wa gu dada wo gbogbo bi te tin lafani lati ma gba ikani ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le vola vola le ni le ibadan oya je ka mo leto iroyin re daraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle oyo ati ni esegunku ni adupe fọlọrun oba anu o ele itosun alolayo ati alafia lati opin ose akede ti wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gaga lojo keji le logun o iyen ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori sire gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba o lila biba wa oni bi araye nu a o de ni bai fawati ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubu laise papapata o le jenu ile tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada ese ayin ba ile evidide emi ni keko mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider o nkan ni mi vida wa ti o ma je ke lafa ti ma gba dada ni bigi bigi kakiri agba nla aye tun di omo olawo ololootu eto ya les wagons ni e o lale amza loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba si labi omo egbalagba bi omo feti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo abadan ni o ya goke ka jo goke gege bi omo oke ogun si waju ohun gbogbo God bless Nigeria. Oluwa ko bu ko lede wa Naija o ati gbogbo eti to ngbo ikani bo kada se ma je niyan tori ki ise eyan Olorun oba ni o ya papapa lati be yen e je abere lati lede wa Nigeria mo fe gbe yin debi kan laaro yi e ma wo pe gbo ni tun gbe wa re laaro yi mo kan fe ja yin si ko to di pe yo sele ni o e wo dugbe dugbe dugbe dugbe dugbe dugbe dugbe dugbe dugbe mo tun ja yin tele le keta dugbe dugbe dugbe kan mi o mi lowo lowo bayi ninu bolu alafese gba lo lede wa Nigeria by the time to ba jalule tan ko mo ba se yin ni kayefi tori pe dugbe dugbe ti mo nwi dugbe dugbe ti mo nwi yo ta ba gbogbo nto ni se pelu bolu alafese gba lo lede wa Nigeria ni o ko si se leyin meji e wo laarin nu osu keje ta fe ko si osu kesan dugbe dugbe yin o mi ninu bolu alafese gba lo lede wa Nigeria ninu gbonza fefe won pe kini kan ni scoop scoop yen ge se gbogbo eyan lo le mo awon ti se ba ye tan yan lo le mo nton je scoop scoop ni nkan ti o ti sele sugbon te ti ugbon te ti fi mu finle te bi mu finle lotun fi mu sele lo si gbe ki lo se se ko sele ti o nse nkan boya bi record o e mo pa won record kan be to je yi pe iwo gan o ti mo yi pe record eleyi o sele ti nkan kan ba sele bayi o yato si record o sugbon nkan ti o ti sele for example nsin gbogbo ala ti mo yi pe bi messi ba emi awon leni yo ba akosile Miroslav Klose je gbogbo ala ti mo yen e mo pa awon akosile kan be to je yi pe ki o ti sele awa gan o ti mo yi pe eleyi o sele ti o ba ti ri bayi sugba won kankan be to je yi pe o farasi ti esi record ehe yen ni awon royin to farasi sugbon to nlo labele iwo to ba je oniroyin to dan to wa fi mu ko to kan fi mu ko iyen na npe ni nose for news nose for news wa wa tu pe adape egangan lede to ye awon ti o je communicator kan tan yanyan o na npe ni scoop o ba ni o scoop e iyen ni ogba iroyin ti o ti itan kale to ninu ti ajo NFF ni o si ti sele
inu ajo NFF ni o se fe gbo dugba dugba ti mo ni mi inu ajo NFF ni o ti sele o ti ku oni bi itana to je yi pe business as usual to je yi pe ki won to dibo ajo NFF leti ma mo bi ibo fori so yi pe eni o wa lori akoso o soro ke to gbe dide ku o nbe tori pe on lo ni gbogbo so mo gbe o da bi eni pe ko ni ri be leleyi o dugba dugba ti mo ni mi o sese ko mi debi wi pe eyi o sese o dabi eni pe won tin je godi bi mo yi pe apa osale nbi ka ba nso nipa southwest southwest nbi lo dabi eni pe won fe zone ari ajo NFF si bi pe o ti to ba na eyin eyin ara bi o to ba na e je ka lomi na o ti e wa be wo ese to je pe eyin southeast noti inkenka won ni o ti to ba na o e je ki o wa sapa asale na ka wo ba na o sese gege bi royin ti mo nwu gbo pe o sese o ko je pe apa asale nbi o na ni won ti mu are fun ajo NFF ninu ti eto dibo ti nbo iyen ninu osu kesan odun ta wa yi koda gbogbo kuru kere ti nlo labele o ti nlo labele to si je yi pe eyin gbogbo ona ti won gbe gba o na lo dabi eni pe won ti nje yi pe o ti perfect ele ti kini ohun ba bale tan e mo pe ogbonjo nu osu kesan September 38 on gangan ni eto dibo sinu ajo ti NFF o na ni o pada waye e wa mo gbo eni o je are lowo lowo bayi iyen Ibrahim Guzo o se se ko mo le sele keji o pelu royin tin to a lowo ni o tori pe won ni a tin wo yi pe o to ba hun o ti to ba e je won wo apa asale na iyen southwest na wo ba se wa n gbo ba se n gbo mo se n wu gbo o se se ko je pe enikan

jẹun ọna lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode mu atose igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro

kaabo pada lati ju oja ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele mo alabelele ni lebadan oya je ko mo leto iroyin ere idaraya ele to du ti gbagbe nkan si baba igba yin se ndarapo mo wa elewo wa 500 ni bi kibi kaakiri agba nla aye oye jare kanin bani dore facebook ti kanin lagelu 96.7 fm lori je ko mo van family wa nbe lori tiktok at top striker 100 at top striker 100 oye je alo pa Naija Sportsmen football academy o si nlo be o si wa be lo wa igbaradi o tun te waju losan yi ago meta osan ni papa sere mavelos yen mavelos page to wa ni

0: kan o na ti ogo re ti buyo talent to ni yen mo de mole eh eh support ye support ti talent to ni o le jo ngangan lo pada rogbo ku lo la to joko bayi iwo go di agent lowo kan ko lo va rara bo se je niyan o Monday, Wednesday, Friday ni gbara di awon agbo je under 30 under 15 ago mejo laaro ojo Saturday ni tawon omo kekeke sugbon iyen papa sere Olubadan iyen Olubadan stadium o ya papa lati beyin aside go let's go let's go let's go there awon fi gagbaga to waye lana moju laaro yi to nta won fese won set yo tun waye leni bo let's verse si o ya let's go there eje lo bo let's say si eje lo Oluwa Femi Williams in Bembi to fe gbe wa debe wile wile no adaso bi eni jogun eh kanan jangban o sakoku yan ba leyan sakoku Femi Williams arin bi eni egbe egbe osi dun packaging lopo ki lo wa lo re
1: e ku jede wi atokun
0: enle o
1: DJ Fey agbaye
0: o ti e ti ri chain re kan e to ma lo yan ti pe gbogbo en to ni ti gba
1: o si wa lorun mi
0: okay okay wa lo ni okay set to wo ni o jari o wa wo sun ni o
1: o gbọdọ ma ba
0: ni ti e se nti eyan gbọdọ fi le chain yen ko
1: ti ma be lo we gan ma gbe lo
0: original chain yen cost gan ju ke eyan ma nr o to in like in parofo
1: original na lele
0: ewo
1: original
0: ni eleyi na
1: te ba mo nti won ti le gbe wa
0: emi o mo be iwo losun fawo eyan o gbe ni
1: gbe
0: ebi n lo so igbe bi o ti gbe wa
1: ti won ti ba mi gbe wa
0: okay won bo gbe wa ni
1: mo send e so won ba gbe wa
0: won bo gbe wa
1: tesi won waya ni waya mo se
0: waya lo n se ise
1: waya waya mo tesi won
0: te ise waya waya lo n se
1: mo tesi won lato do mi ri bayi
0: o te wo si en ma yan ada suala waya to n se won o so dada to ti gbo ni abo gbe wa lati Zimbabwe ko
1: Zimbabwe ke
0: iwa ni
1: mi o fun pe yan Zimbabwe ke re bo ti won ni
0: ese be
1: won si ke se be
0: ara ko e ja gbo esi
2: Ìdíje ìfẹ́ àgbáyé lè ti wáyé lánàá. Orílẹ̀-èdè Spain fi àjẹ Saudi Arabia mẹ́rin sódò ni. Àmì ayò òdòdó ni Belgium àti Iran jọ gbá. Uruguay àti Cape Verde àmì ayò méjì-méjì ni. Àfẹ̀mọ́júmọ́ láàárọ̀ yìí orílẹ̀ Egypt àwọn fi àjẹ New Zealand àmì ayò mẹ́ta sẹ́yọ kan ni.
0: Ẹná ń pè ní ọmọ òru làásìkà. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe lójúmọ́ ọmọ kò ní farare lọ.
2: Ó ń tẹ̀síwájú lónìí. Tó bá ti di aago mẹ́fà nírọ̀lẹ́ òní. Orílẹ̀-èdè Argentina wọn àti Austria ni. Aago mẹ́wàá láṣálẹ̀ France wọn àti Iraq ni. Bákan náà àfẹ̀mọ́júmọ́ àárọ̀ la Norway wọn àti Senegal tó bá ti di aago kan lóru yẹn 1 AM. Aago mẹ́rin ní òru ìyẹn 4 AM Jordan wọn àti Algeria níbi ìkọ́ṣe jẹ́ nìyẹn.
0: Okay. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá abẹ́ yẹn.

0: Eloy Room. 15 saves. Award now ni 15 saves. Ni within 90 minutes. Subon to ni can ni extra time. So the ban zonic ba within 90 minutes yo. Much of egg beck egg bear. Number ban zonic back bay. Matchy. Talk by ni extra time. 16 times. Team award ni subeti o kakpari da da ni. Toro pada concede in semini koye ni extra time ye. O pada concede go meji. Nye ni extra time ye. So bin kase ri ni ye o. O yak bagba. Lami yama ati da wan. O lolu ve. Lati ole de Saudi Arabia o ti da wan long o. Bo lo se da wan long. Eje n senu kubana. Eni kawan li akba. Oda ekpa wan ti anfe ekba. Jesi ni. Ba anu waban lonu moto nti eba mu. No, oh, I no baggy. Sorry, oh, I no baggy. Oh, I no baggy. But I'm just seeing a jaddy. Hey, as you may be, or who call you, or who call
1: you? Oh, coming to Tilly Bundy, aka Pedri.
0: Pedri?
1: Ready, sir.
0: So, that is the most simple. You're my back, Bassa Fanny.
1: Ready, sir.
0: Betting Jay Pedri.
1: Very.
0: Hey, can you tell us if you're very well by Jesse?
1: Mo. Mo yo si baba
0: lori e yo si ni abeyin le mo ko wa
1: oga wa ni won so mo yo si won
0: ta lo ga yin se join assembly kan na
1: ah oga wa ni won gbo
0: ni gboro bo okay eyin omo lile ngboro
1: e be ni
0: okay eh so ti ni ba nti mo fe gbo gege ni o ko wo le fun won
1: wasiu danger
0: wasiu danger gege bi awon ati ma se bo won
1: ah oga wa ni won a mo level won so
0: ni gboro aye nti mo fe ko sele gege re tori pe mo lanfani ati fun yin je si lai wa sori eto sugbon mo fe ki awon eyan gbo tori loju awon eyan ati won mo ro boya nkan ti mo hun boya mo nropo e ni gboro aye awon ni e mo ati ma se bo won awon akole won
1: lori level ti gbo eja file sibe
0: okay ba nfun je si every agogo yi ki wa si u danger
1: oga ti wa amo yin gbo to ale baba wa ale ale on that amo yin na
0: e se gan sir
1: e po gan
0: thank you so much
1: e se gan ni
0: yes sir ti mo fe ko sele gangan e ni kan da mu tori ti man soro mo ma fe fa ko mu okun re yo ni o e ti ma gbo wasiu danger lo tu wasiu danger lo si awon ti won jo ti won man gangan ni won fi idi e mule yi gbo mi dada agali gbogbo america ojo ti wasiu danger to ba fe joye gbogbo yin na la pe te da si lami yama o ti pada fohun o tori pe before ifi gagbaga awon atolede saudi arabia lawon ololufe saudi ti n pariwo where is lami yama avi gagbaga to bere oni who is lami yama where is lami la yama sugbon gba yama mi awon tan o na pari ifi gagbaga o bo sori ero ayelujara instagram e oni am e ko so ju ba na lo iyen ni esi to fun lori instagram and do e n wa lami yama bi se ti ri abe ti ri be ba ri e lo mu touch light abi agbe chargeable lamp yin ro pe chargeable lamp gan wa mo bayi agba si ma ninle o si ma ninle chargeable egbe ke fi tan na bayi e le riran ro ndada I'm here awon ti won so pe where is lami yama I'm here oni go akoko hun ngangan lo fi se alaye ara awon fa awon omo olede sari pe mo wa nbi o abe ti igbo eni egbo nkekan okay bo se je niyan o mike oyazaba lemi ma so yi pe sori baba seun dada je ki dada re opo gan tori pe bi dada re o ba to nkan baba se aida keke ayo gbagbe gbogbo dada re o aida ni won ma so e ba gbagbe mike oyazaba o gangan ni subject matter nigbati o le de spain ti won ko yo le de cabo fade yen kevade bipe ogba bolu laarin ogban seju akoko ko si lanfani lati fese kan bolu iroyin lo gbori ero aye lujara kan won ti gbagbe daada ti o yasaba ti senu ko le de spain for the past 33 matches labi oluko ni de la fuente ya o yasaba ni contribution 30 goals nje gbo kenikan kan so won o ni so before yesterday 28 goals ni contribution before yesterday ko to di ana to mi goal meji yen o ti gba 19 goals wole o si ni assist mejo o ni assist mejo iye ma wo o ti gba 19 goals wole o de ni assist bi mejo e ma wo sugba ko se ni o so nkan kan pa re gbe ntori re sugbon owo gbe kokan fese kan bo laarin 30 minutes yen yen ni news pelu goal meji to gba wole lana ati assist to ni o je 21 goals 9 assists 21 goals 9 assists laarin 33 matches last 33 matches labe oloko ni de la fuente sugbon won o so yun ngba ti o se daada o orin ko fese kan bo ni won ko kaaki olohun o sanu eni bakan na olede spain to fitan bale bayi eje bi olede to gba 33 games ninu idije fi eye agbaye ti o si padanu won o fi penalty shootout kun o penalty shootout o si nbe o tori elmo so pe se bi morocco na won penalty shootout yen o si nbe won fi penalty shootout 90 minutes ti o padanu baba wo awon olede yan se lakole si iyen baba nso ni pati idije ife eye agbaye olede spain akole 33 games bayi ninu idije ife eye agbaye light ife diremi within 90 minutes so that yo fi diremi gan ni ko da 120 minutes gan sugba penalty shootout e ma pe ball ti pari ball ti pari baba wo awon olede tan na tun lakole re Italy ni 31 matches France ni 27 Argentina 26 Germany 24 Brazil 22 England 22 Uruguay 17 games ni lagba bi oro ken jaranran ni gboro aye lori oro Cristiano Ronaldo ewo won gbe yin debe laaro emi ati awon igbimo mi tori pe Francisco Conceição o ti soro npa ti Ronaldo won bi lere yi pe iroyin kan janrenrin won ni eyin agbabolu efe fun Ronaldo ni passing Francisco Conceição ni ti ba so nipa role model Cristiano Ronaldo role model ohun ni oni sugbon eni o ba wa ni better position lati ni awon lo won o fun pass o won o le tori pe Ronaldo lo ko aboti lase yori kata riru eri ni ballu to wa ye ko won gba se ni o wa ni better position lati mi awon lo won ma fi wa Ronaldo ki sugbon won oko yan Ronaldo kere o gege bi Francisco Conceição bo se fogbon so mo odo fogbon so tori pe ju anaves lo mo ntoju ohun ti ri lenu igba to ti soro leyin fi gagbaga awon ati DR Congo kini ju anaves so o nso nti e wi pe Ronaldo is no different from the others gbogbo awon jo wa soju olede Portugal ni e ma ri Ronaldo gege bi pe o yato kan dabi alara gbogbo awon jo wa soju olede Portugal na ni kaluku na lo si ni contribution eleyi to ma put fun iseyo aseyori olede Portugal ki lo so oro isi ni oro teti ku gbo teedi o ti n gbo o aku ojumo o o po ti eje ipo ti toro aforije o ni alaye ehun ni oye awon eyan o ti e tun tan mo le se sugbon ju gbogbo e lo e ma pe goal awon eyan gbo won ogbo come ogbe ni ti ja ni oloko dana
1: akudede oye atokun akudede ogbe eyan ale mo ki o gba awon ton ki mi fun ti iwo ojo bi lagbara olorun eyin na enikan juko bakan na ki mo lanfani ati ki dikula yin de oju etere omo akin akiti korenu ni gboro de omu happy birthday to you my brother long life and prosperity
0: yeah bo se janu je mi na sare ki iku gbagbe re arun gbagbe re eni gaga lojo bi re ta ba so nipo kan pataki lara igimo iko ti je kamo niyan one of the amiable analysts ninu iko ti je kamo sikiru lai ayinde awon sikiru ege oju etere ni gboro ode omu nile akiti korinu eni lojo bi e happy birthday to you long life and prosperity igbadun odun kan nu owo ola ati alaafia to po repete bo se ma je niyan o ogbeni ayotude ola teju akojumo
2: akojumo atopo akojumo ogbarale akigbogbo ti ton ba pe ti ta fun gba oni di
0: bakan na wasiu danger
3: on ko temi na abdul wasim mamadu yusuf akojumo ba kra pa mo ke ja ka gbe la ye pe apu bere se ton wo re to se ku la lo pe kaliwa aburo se lo njo kan o le gun je lo njo ba
0: fi danger
3: si ki ama mi microlaye do je tere
2: oluku eni
0: lori afefe colleague
3: omo gato ni papa igba ti mo ba jomo omo ninde omo ma mi microlaye do je tere ni kan ju pin to ku to nu laye re yo daju ti tin seyin ni
2: amen ran
3: ore yen kan na si nwa kini
0: tan
3: aru omo ni mo to ni duro si challenge ni
0: okay
3: ni ba kini
2: aru ga la fari
3: kódà tó rí ìwé ìwé ìbí tí mo lọ
0: èyà new garage náà fẹ́ gbé
3: ọ̀sọ̀ sọ́wọ́ àpé
0: egúwò
3: àbúrò ọba ló mọ́ gbé abẹ́
0: ọmọ yìí kò ní gbòòrò tó jẹ́ tó bá wọ ọmọ tó kò sówó àbọ̀ bá tún gbé ọ̀kadà ló mọ́ ni
1: ó wàṣíù dẹ́njà ló sọ̀rọ̀
0: wàṣíù dẹ́njà ló ń sọ̀rọ̀
2: ooo
0: àsọmọ yìí kò ní gbòòrò
2: ẹ máa wo dẹ́njọ́
0: wàṣíù ló ń sọ̀rọ̀
1: wẹ́sẹ̀mí dẹ́njà ló sọ̀rọ̀
0: wẹ́sẹ̀mí dẹ́njà ló sọ̀rọ̀ àsọmọ yìí kò ní gbòòrò bọ́ bá ọmọ tó kò sówó ok arogada fi ese ngo aye eyan wasiu danger
3: eyan top striker ni won
0: eyan mi ni won eyan mi ni won eyan mi ni eyan mi ni oya lati be oro Juanevers o di fa kaja ni gboro aye ta ba wo oro ti Juanevers so mo ro pe ohun gbianju lati gbe player ku olori Ronaldo ni abi oju wo leyin fi
2: se ri ta ba wo nigba mi ti won ba interview agbabo mo ro pe awon to ma nda wa la le juju oju ko to de pe boya bi ma won ololufe won gbe awaye na ni
0: to jo ni royin
2: awon ni royin na la ma nda wa la si
0: a gbe kale lona mi lati fi ta
2: lati le fi
0: ita news yen story yen headline yen wa lo loto
2: headline yen gogan ni problem
0: won le ko ju Juanevers right off
2: Ronaldo jẹbi dẹ ṣe so awọn eyan o de ni ka
0: ọpọlọpọ ni ka
2: lẹyin lẹyin ogere ori e
0: headline
2: tell me about the headline bayi pa o so oro bayi
0: ibinu bere
2: oni go deep pe o keke ni nkan to wa nbe so ibi ti wa lati wa niyan ta ba wo nkan to mokunrin yi so ta ba bere si ni two o try one akoko ni mi te o ko so pe o kokọ gbe prayer ko lori Ronaldo so ohun na de ko nkan to ohun try lati mu jade ni pe bi gbogbo awon se wa si woko ko to di pe won a pe agba ball 26 players ni odidi orilede Portugal fe pe there are millions of people me so which means pe gbogbo awon ta won wa yi awon na ikankan na
0: kaluku na lo ni pa to wa
2: ni pa ta fe wa ko orilede Portugal la wa soju wa ni
0: individual kada be se sorry mo tun ti re tin ko yi pe e gbagbe they hate pump Ronaldo they hate Ronaldo
2: so we man sele ni so gbogbo run kan yi lohun try lati mu jade bo explanation to hun gbe le awon oniroyin lo ba ton bi gba te di e ba ton agbado ni so lapo odo ti temi oju ti emi fi wu ko so ni so yi pe boya o tabuku Ronaldo aboko yo Ronaldo kiri ko se ni ti o mo bi Ronaldo se je lorile de Portugal ati kakiri agba nla
1: ye lapo odo temi itabuku wa nbe
0: okay
1: ko si nto yi nto so yen ki se nti o won se ogbo aye ko ko si player kan to nbo to mura iwa meji lebi ta pe o ju awon yoku lo sugbon lati lo ordinary player like us ta ba ni ka wo nto so yen itabuku ni
0: ma ka ko te gege ma ko ko se so gege ma ko te
1: o cause ordinary wa nu nkan to fi kun
0: ko si me
1: ta ba ni ka tu label pe lasan pe ko special ju awon lo
0: ordinary nbe se
1: nkan ti mo so ni pe ta ba gbe label ta ba tu
0: leyin ba twist
1: ta ba tu loyinbo pe ordinary bi ogbo awon se je ordinary player pe ki se lasiko yi lo ye ki o gbe so iru nkan ba yen ni se lo da igba ti nkan ba ti fe jona teyan wa bu epo si ko wule jona tan yan yan ni nkan to wa nle yi ta ba ni ka wo to sele ajura wa lo ti jakade ko o
0: be ni
1: ko si en to buru nu ki eyan fun en to juyan lonu team ke a eleyi oga wa ni kini kan wa ni asiwaju wa ni kini kan wa ni sugbon lati so yen o fi han yi pe opolopo ki se Bruno Fernandes nikan
0: ni
1: lo o fi han ninu to so yen bi kan to je pe opo nu awon
0: won ti riri
1: pe ko ja won pe kini kan kini so lapodo temi oju temi fi wo ni yen
3: atokun mi ro pe to ba fe so bo se so yen apanle ye ko siwaju oro to n so tele
0: okay
3: ro pe won le fe bere lowo agbabolu kankan ninu ko Argentina kan so bo se so
0: ok
3: iya oko buyi fenti yi ba tosi oni oko eh na ma so pe iko je kan mo iko je kan ya o so pe ah ikan na ni gbugbo eh oko buyi fen to ba ye ki ah alulori o ani ba bi ba so o ma nsele lati so pe eh ikan na gbugbo won eh gbugbo won na jo asoju iko gbugbo aye lu ma gbugbo eto so pe gbugbo en jo asoju iko Portugal bo ko si ilu e wa ko ma lo lori oju to si oju o n kaluku lo ni iko to je pe loju to je pe gba aye n wo nbe ta ba so jo nervous nsin n to se gboro awon yen na nsin ni pe awon na ti ra mo ri pe okay kini kan ta Ronaldo gan ti gba awon la la fese gba ta awon o ti fowo gba
0: me so ba gba euro
3: ni a se pe won mo kan na ti gba champions league
0: me so ba gba euro fun national team euro
3: eh ba mo pe o mo pe
0: national team o
3: so ro pe eh mo be ni bo àwọn náà ma wura wọn wò pé àwọn náà ti ń gàǹgà wọn ti
0: ń gbà má fi kọ́lé oṣó tí wà sí o má fi kọ́lé oṣó tí wà sí o wà sí kọ́lé oṣó bò wọn bẹ máa dá wà wọn máa fẹ́ dá wà láàlẹ́
3: yìí èyí ọ̀nà ń kà
0: ẹbí ń tọkọ ọmọ kà
3: nígbà tó rí kí ló ṣe pé bójú bá rí ẹnu adákẹ́
0: wọn lè dákẹ́ oníròyìn ni mí.
3: So èmi rò pé ogun tó sọ yìí àbùkù wà ń bẹ bọ n tó sọ òdodo ọ̀rọ̀ ni pé gbogbo àwọn àwọn jọ wá sojú ọkọ ni lọ́nà míì tí wọ́n bá gbé gbà mí kálọ́ bá ti kọ́kọ́ fàpọ́lé ẹ̀ síbi ọ̀rọ̀ níwájú kó tó sọ tó sọ yẹn kò bá jọ mọ́ pé káwọn yẹn bá gbé síbi pé ó gbé pressure pọ̀ lórí Ronaldo bọ́ láti sọ sápá náà bó ti sọ yẹn.
0: Ọjọ́ pé wọ́n ṣe àfihàn rẹ̀ gan lórí pápá tí ó sọ jáde
3: yìí
0: ọjọ́ pé wọ́n ṣe àfihàn
3: rẹ̀ sọ́rí o pé
0: ẹ
3: mọ̀ mọ̀ ṣe ni o so lápọ̀dọ̀ tèmi wọn ṣe
0: dáadáa. Ọjọ́ ti lọ ẹ̀dọ̀kí ti wọlé ṣùgbọ́n mo ní ń ọ̀ka kó tiẹ̀ fún yín ìtí ju anẹ́fẹ̀sì sọ gangan rèé. We know what Cristiano Ronaldo has done for us, for our national team and for the world of football, but at this moment he and we know that he is no different. He is just another player here to help. He is here to contribute just like all of us. Kóòtù ẹ̀ gangan nìyẹn kì í ṣe pé ó fi ordinary sí i ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ. Leave the stage when the ovation is louded. Sina ni a sọ bẹ́ẹ̀ kàwé mi ọ̀kà. Sina aláyọ̀
4: yìí tó wọ́n kọ́ tó kó di lónìí. Nígbà tí o bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ ìwé
5: yìí. Èmi ò mọ̀ pé ọ̀pọ̀
4: English. Ìmọ̀ pọ́pọ́ English.
5: Ìmọ̀ pọ́pọ́ English.
4: Aṣọ pọ́pọ́ English bá.
0: Ntí ẹ kọ ọmọ.
5: Yóò bá nìkan tó ọmọ tún kàn kalẹ̀
4: lèmi rò pé. Ẹrú kọ́kọ́ ń bà mí bá English.
5: Wàhálà dé láàárọ̀
4: yìí. English o.
5: Ẹrú ti ń ba títí torí pé tó lé ilé ẹ̀kọ́ English ni.
0: English gangan wà lára
4: rẹ̀. English
5: gangan
4: wà lára
0: rẹ̀.
4: Bí
0: mo ti
4: wá
0: rí
4: tó bẹ̀rẹ̀ sí ní
0: fọ̀. O gbé torí wọn gan náà o. Torí wọn gan náà o. Les Angeles.
4: Les Angeles yọ.
0: Ogun tó lẹ́mìí ilé ẹ̀kọ́. Ogun débi
4: o.
0: Ogun débi
5: yọ. Ogun dárò kò sẹ́ ń jọ sí. Ọlọ́ Elédùmarè bọ́bọ̀ tó ti ó gbórí yọ
0: ọmọ
5: tí fẹ́ bọ̀ lálẹ́ o.
0: Ebi ogun grisi. Ebi o se English o se English o. Le ebi fẹ kọjá yè rẹ
4: bi. Ebi
0: kọjá yè bi bi. Lọ́nà sango. Débi kọ́ mánéjímẹ́ntì ọ wà á pè ọ pé.
4: Ok ni.
0: Mánéjímẹ́ntì.
4: Ok ni.
5: Sọ̀rọ̀ pé kúnlẹ̀ ló fi yanjú sí sango.
4: Ti sango ìkúnlẹ̀ ní ibi tí bá ti gbọ́dọ̀ rajà nígbà tí ìkúnlẹ̀ bá ní pé ẹ dákun ẹ sànú mi èmi mo ṣe lóòótọ́. Èmi mo ṣe.
0: Bread winner ni mi. Ẹ má gbàjẹ́ lẹ́nu.
5: Tell us why you will not be fined. Ọ yà àfikún lẹ́bẹ̀. Ibi tó
0: dé
5: nígbà tó yẹ kọ ilà mẹ́ta mẹ́ta pélé mẹ́ta sí ojú ẹ̀ tí wọ́n á sọ èbó o mọ̀ pé wàhálà ti ń bọ̀
0: ni. Ṣínà èbó kan títí tí gbọ́n tender justice with mercy.
4: Ẹ yọ̀ kọ́ ó jẹ́ ìgbà bẹ́ẹ̀.
0: Èmo kẹta gbọ́ tí màá rẹ̀ máa nọ̀ náà.
5: Ẹ bá pa mí ilé ẹ, wọ́n pa mí òde.
0: Tí a bá wá bí mi lẹ́yìn ìyún.
5: O ti dàrú.
4: Ẹ ti dàrú ni ẹ̀rọ dàrú.
5: O sì gbọ́n ni kò fẹ́ fẹ́ èbó pe rẹ̀ ló lé ni. Tóyọ́ bá ti ń di pé wọ́n ti ń bí ọ́. Tí ọ́n tàkó tó béèrè sí ọ́.
0: Mo witness.
5: O ní mọ̀ bóyá yes
0: or no. Mo witness ìka lọ́dọ̀ management. Ọ̀tọ̀ ni tèmi bá lọ, wọ́n ṣe management, wọ́n á pè ẹnìkan kí wọ́n wá wí tẹnu. Ẹ má ti ní kéèyàn wá wí tẹnu. Síwájú ọkọ̀ọ̀kan káwọ́
5: kí wọ́n máa bá bí àtọ̀lé.
0: Ní ẹ wà ń bí pé where were you?
5: Ogun
4: tí
0: when it happened. O ní were you there? Ẹnìyàn ò sí ń bẹ́ o. O ní yes. I was there. Wọ́n wá wojú àwọn bá tún ní no.
5: Kí ni wí?
0: I wasn't there. isn't it?
4: I was there.
5: Ogode.
4: Ibe bo ba do
5: ifodo. Kan si wa lori table ko je pe gbogbo n to nso awon ti kole o.
4: Kene,
5: iwo ro pe oni tumo o ti yo itumo be. Yo yo na nu ku o yo wa mu sense be. Yo kole pe to wire.
4: Ajaja to ma je pe iwaju alawo de lo wa.
0: Only I want to be pe are you sure you are there? I mean yes of course. I wasn't there. Yes of course. I wasn't there. But I was there. Won ni emu
4: mo se lo ti mo
5: le o la won to gbon ti an ba de waju ile ejo ti won ba bi pe ede wo
0: lo gboju
5: to ba ro pe tori ko lo fa fi ti ko abo lo poli kan
0: oro ofin gba be
5: o fi so pe o gbe ebo
4: ni wa adajo
5: o fi ebo yen han re le mo
0: ejo sa it was a mistake
5: tan ba tun gbe yo ba de
0: day before yesterday, last yes city. Long. What I said last city, city. I later discovered that I made a mistake. Nibo, ni nti
5: ati ko. Ni waju ni ati ko. To ti wonu record. To ku oro.
4: Olorun lo ju agbanjo ni ti mo tele lo court.
0: Oro buku to.
5: Ope ebo lo nle so.
0: Oro to be so yi.
4: Won ni o bonu gi ni mo sare fowo so pe ja pe lawyer o mo duro
0: do ara re o so po di ni o
4: so po je
0: eh o di ni o
5: bebe ro ba ti pe meji meta iwo isoro
4: eh olodun lo ni o gboro si bi lenu won ti kokko ni o mo wo waju
0: ti an be ko nkan si
4: to si mo poko fe ni o we
5: bo ba dele ejo
4: eh
5: olodun mo ja ri
4: olodun lo yo
5: ti won ba ti pe se o le so se oyinbo lo nso abi
4: yoruba
5: to ba so pe yoruba gan tan to ba ti jomo ibadan ni o so fun pe ki won wa ara ibadan ti o so ibadan si o ti le yo to ba je je sa pe yoruba je sa
0: ni mo le gbo
5: abi oye
0: usu la wa npe
5: usu la o pe ko mo je pe
0: e ma usu la wa npe npe ma tu si nkan mi
4: ule la wa npe le
5: o ule ni o
0: mo se jenu o dabi awada okay all wise
4: yo get
0: am ani comedy ni all wise e je ma lo laaro yi ka se wa lagun mewa ku seju meedogun star 347 star 1004 star 2 ash ni o gbe ode be o ma po ogbo o ose ni 1 million titi alayo ti wa nbi sina ogbe ede wa nbi a mejeji o gbe yin de be e ku kale
6: FM 96.7

0: akiyan eku ojumo e kaabo sori edo ki iroyin nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke la fin funfun ti oba adebayo akande ta kale si felele ni badan ibi lati nwi tin ye to lori telemu aku bi oju ojo seri yo ma tu ala ni
1: o
0: se wu ki otutu abi ki owara ojo ko ma selule to lase lowo olon eledumare ko ni tako ilera wa o e kaabo lekan si oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa nloruko te
1: emi na kiyin o wi pe ojumo ayo to mo wa leni ko ni di ojumo ekun ojumo efo o siwaju on gbogbo titi layo akinsola na loruko te me kaabo sori edo kiro yin nikan ni yin
0: e ja bere si mo si lawe lawe okan ojo kan awon iroyin eleyi tin be loju awon iwe iroyin tin be ni iwaju wa laaro yi o mo na wo gan iwe iroyin daily post nibi ti o ti n soro ni pe eto idibo gomina ti an di lojo abameta saturday ni ipinle ekiti won pe eto idibo todun 2026 lekiti egbe oselu adc ati oludije re won ko lati tewo gba esi idibo ohun won pe ojo buku esu gomimu ni ojo abameta saturday je fun ijoba wa ara wa ni orilede nigeria it's a bad day for democracy.
1: Afi suru sa Olorun ba ko sa nu wa.
0: Olorun sa nu.
1: Gomina Muhammad Yaya ti ipinle Gombe lo ti mu oludije labi ase agbo oselu APC ti o dije dupo lodun 2027. Gege bi gomina ni ipinle ohun lo re ba re orilede wa Nigeria pe eni ohun are ohun yo eni ti yo dije lodo ti wa re o e mo gbo ninu ro yi na ro yi.
0: Gomina ipinle Kano Yusuf osoro si igboro aye leyin eto idibo alatundi eleyi ti o se ni ipinle Kano oni se ri eto idibo ta won di ni da konko fun ti awon ti o lo ri mo soju ipinle Kano ni ile asofin ile yi oni o ti se afihan re wi pe egbe oselu kan eleyi ti a mo si NDC pe egbe oselu ti o ti le dona funi egbe oselu to je pe omode nloje omode jojolo eleyi ti o ti toju bo lagbo oselu nloje o tori pe ko ri nkan kan gbamu ninu eto edibo eleyi to waye na
1: afi suru sa o eja tu lo odita rata sinu we royin punch laaro toni won ni awon ti won si atileyin fun obi awon ti won ti atileyin fun kwakwaso obi dent ati kwakwasia ohun na ni won mo ti mu nkan ko mo le kankankan latari awon igbese kan to waye ninu egbe oselu NDC ti won wa kini nkan to wa sele ninu egbe oselu ohun laaro e na le gbo ninu iroyin ta pe ni edoki lodo ti anha yin
0: ni ipele osun lori imura sile eto edibo nibe nkan tun o he ni ipele na o eyi to mu ki ile ise olopa ko bere si ma to pinpin eni to wu ko le je olubi eda eleyi ti o yin ibon o to ije wi pe ibon ohun lo re ba mo jesin kunrin kan ni ipinle osun to si dagbere fun aye loye
1: to afi suru sa ninu iwe iroyin daily post akori kan tun jade nbe won ni eni ti se gumi sheik ahmad gumi ti salaye oro wi pe lati asiko yi lo koni si pe won joko fikun lukun fori kori papo pelu awon agbesumo mi pelu ijobo orilede wa Nigeria kilode to fi salaye oro nsita kila awon eyan be lowo gumi be eyin ko yi ninu iroyin fun taaro toni leto ti gbegbo
0: iroyin mi tun re o awon ti won je adari egbe osise orilede Nigeria won soro latenu okan lara awon adari won comrade Andrew Emelieze ogba re Bola Tinubu nimo wi pe ko mama ma huwa bi eni pe oye aje kudorogbo o nloye are eleyi to je lasiko yi o oni rara o alejo loje ninu ile ijoba ile Nigeria asoro oki magbagbe wi pe owo ile re nibe oni pe di
1: yo
0: tenu bodo ni waranse sa o
1: keyan lo odun 16 legbe mo asofin yo ton ja kana ni
0: eda
1: ise do da bi ana ke ba boju weyin ba pe ah odun ti atona o ati lati de o to ninu wero yi daily post akori kan tun jade nbe o won ni ijoba ipinle eko lo ti kede ra o wi pe won gbe ile ise olopa kokale eti o mo mu awon eyan ti won ba nse egbin soju popo west police ni won tun pe eyan ba da ile sibi ti o ye ko da si ni ipinle eko bi owo ba te on to wo fenu fera bi abebe e mo gbo laaro yin
0: daily post ti tun ko iroyin mi oju iwe iroyin bi to kale si gan ni tin wi pe alakoso apapo ile yi fun oro ise ode senator david umahi on lo ma ti soro wi pe gbogbo awon adari ni ekun ila orun gusu ile yi eyun ni gbogbo ile igbo oni won tin wu ona ti an le gba ni arin ti awujo oselu ile yi lojuna ati le ri wi pe won pada tu namdi kanu eni to je adari fun iko ipob ti joba fofin de lojo si sile ni akata ibi to wa ninu ogba won o lojuna ati le je ki alaafia ati orere gbogbo ko fese rinle ni ekun idibo na
1: awon egbe akeko lolede wa nigeria oni won ti be si ni du koko wi pe awon se ifehunu alagbara o latari pipe eti owo ya ti joba apapo lede wa nigeria so pe won mo fu awon akeko lati le je ki eto eko won ko ma mu yanyan si o fun awon ile eko ti eni kokan won wa won ni se la won kan gbe pamo ti won lanfani ati gbe jade ki o le te awon akeko ohun lowo won na won o fi se ifehunu won o eni ba nbe ni owo re to joko ti tabi to roso mo ko tete tu bode
0: owo eyawo kawe
1: ewo kawe na fund ni na fund ni won na won kan tu ti joko te won na won ti jo pa bapo si mo si ah je ni travel la re bayi
0: Gabby,
1: yeah, my traveler. So, to ba rin mi ti oso a je ko ti lo Sabuja ni
0: so
1: ma lo salaye fun are pe boro si de boro si je n to are le ma mo
0: mo ti e si je ki wole wo gate
1: ah seju melo
0: iru omo oni raye de
1: eh eh me ma ti de be ti mo so fun pe wa yo ba ni fine thank you ma kan bo lowo emi wole ntemi ni let me se lo let me jade nu
0: oju to pa o
1: eh
0: o tun ya o ninu iwe iroyin daily
1: post o ri oju eleyi to lada awon soja oju re wo ni pa wo ki
0: ti akin so la lenu aso ro kun ni sigate
1: se won mo mi ni se won mo mi be o mo mi o awon o mo mi be o mo mo be mo lo ko ya je mi o o mo mi o
0: lori oro to kan eto eko tun le yi o papa julo bi soro eto abo orilede nigeria bi se nfana soju lojojumo won ni idukoko alagbara oni ikolu eleyi ti awon agbebon mo hanbe ti won pe won se ati awon iroyin ofege re tawon eyan gbe kiri oni nje o si iforuko sile awon akeko ni gbogbo awon ile eko nile nigeria won ni iye awon omo ti an pe awon fe kawe bayi o ti diku nigeria nitori pe ko wa ni nsa pe eh atobi atomo ti an fe mu lo je ko pe a mo ibi to lu bi eda ode ki won ma wa lo nawo gan omo oluwa re je ma wo labele bayi na ka jo ma wo ra wa loju loju titi igba ti nkan fi da o iroyin en be ninu iwe iroyin daily post
1: se kaluko agba ti sa fomo re
0: olohun sa nu
1: ko se se olohun ba wa ba orilede nigeria awon ti to wa ni bi kan ti won go si bi kan lati mo fi wa lape orilede olohun ba wa ba won wi orilede nigeria gbagbaro ti awa ni gbagbo be
0: e lo
1: de fokan bale pe okan wo bale lorilede
0: abori eleyi
1: iroyin yi nipele abia no ti sele o won ni okunrin kan to so obirin kan di eyin ibi ti won tin gba ese mora won
0: sori ti gbogbo gere
1: to so to ni so lara bayi to bere si ni ko biti fu tin fu obirin mi moro tin fu obirin moro iwo ori ori
0: gbogbo aye lowo
1: gbogbo aye lowo
0: ah
1: owo ori ti ko olopa ti te
0: won pada mu
1: won ti mu
0: yo lu iru agbara olopa gbodo ri yen gbe
1: ah
0: won le lu agbara
1: yen won so bayi won ni ah un ti awon ba fa ni waju ile ejo ah won ri so won ti awon ba fa waju ile ejo bi obirin jo ri to kan do omo olomo lara hun gbogbo iwo to ni ru awon iwa bayi olodun lo mo awon to bi yin olodun lo mo ngan lo lo mo bi won wo ti won bi yin jade to je pe ikasa wa nu yin laye yi sa ni ko sani ti ori mi ri pe kilo se fun o ti wahala fi po to bayi
0: eni to ya fun ran gan won ta n pa ko bayi
1: eh won gba pe
0: you are the recorder
1: eh recorder ni so
0: e
1: di video abi suru sa e sa di amo si je je
0: elomi o mo daran ko ni mo poran
1: oran lo hun da ah o da yo si mo daran yo si mo rerin n bo ba wa yato yo mo so pe ejo e mo ru obirin ti won gbe ogbo omo mejeji re lowo re won ni jogo ba tojo ara re ya eje mo gbe lo e won an gbe le ku
0: all right eja loju oja ka lo re mu se je nigba ta ba pada de o ni ekun keke awon akori te ti gbo lori edoki iroyin o mo tesi waju ikani lagelu 96.7 okay to gajo ke nfele le nbadan le tin te ti gbo wa
2: Lagelu FM 96.7
3: Asa beyan lowo loro bi konko yokoto bala afi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita so agun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le ise tonitoni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje pajapaja aya ji jaje dijeli aile mi dada idakole ko ma kun o ma le dede ara ma gbe pe pe pe ara ma legun igbese kan ma nkia ni pataki ka tete gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le se mu jo yin lo la complete iworo ri badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu ale lo ma toni toni
4: emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
5: s e l e r r I e
4: salary ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
6: t u r m e r I c turmeric
4: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo Oh.

0: bi olugbesan lori awon number yi ele pe alaji sakaji mo sori 0706052 4016 tabi alaji mukaila lani labisi olugbesan sori 0805640 2883 iti olatubo su duro shon olugbesan sori 0802863 2363
1: Lagilu FM 96.7
2: Edokiri
3: Aki ka bo pada Edokiri ina lo nte si waju nikani Lagilu 96.7 Oke, to gaj oke La fin fun fun Ti obade ba yo akande Alagba la oken ta kale si fele le mbadan Eba kwa kbe la ti darak pomo wa Lori Facebook wa Lagilu FM 96.7

0: onike sawari nibi bi teti riwa wo bi ran bi eto yi bo se nlo lowo epin ko kari to lori telemu eje nbere iroyin yi nibi abo iroyin eleyi to waye lori eto idibo gomina to waye ni ipinle ekiti lojo abameta saturday awon agbarijopo egbe oselu alatako oni won mo ti bu enu ate lu ona ti o fi se eto idibo gomina eleyi to waye ni ipinle ekiti be ni an si se lalaye wipe awon tun bu enu ate lo awon eto idibo kan eleyi ti won se atundi re lawon apa abikan ni orilede nigeria pelu esun wipe nise ni karabo tabo lo tun bogbore gejigesi ni gbogbo bi ti ibo ti waye be ni nkan o si lo dede nibi ti awon eyan ti an ti ndibo ati pe awon asise kan o waye latodo ajo eleto idibo orilede nigeria INEC nigbati won soro wipe looto o ba ba wo ninu bi an se nfi awon ohun elo idibo so wo ati bi awon osise eleto idibo bi an se nwole si awon ibudo to ye won pe ayipada to gbangban o ti de ba eleyun looto tori pe nkan kan fale saju ki eto idibo ohun ko to waye won ni be lo si je wipe ninu alaafia worowo lai si ogun mi o te o oni idibo ohun ti waye ti o si pe fopo moyo o waye ni apa abikan bakan na o wa ni awon egbe alatako ohun ni won so di mimo wipe sugba o ohun kan eleyi ti o ka awon laya oni ti gbamagbama ka ma le ibo kale ka ma ta ka ma fa awon oludibo lowo ki won o to teka ta mo si vote buying eleyi ti po waye won ni be ni awon oruko kan to ye ko jade lori awon iwe eto idibo ati awon nkan idanimo ni o si nbe won ni bakan na la won si tun ko minu lori akoyawo to gbangban eleyi ti o waye lori bi ajo eleto idibo ile nigeria bo se se won eleyi lo si nko awon lominu lori ba ogan ni ajo eleto idibo ile INEC ti se mura sile to fun awon eto idibo eleyi ti o mo waye ni ojo waju nile yi bakan na ninu oro ti e eni to je alukoro apapo fun egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC osa director oloma soro wipe seri eto edibo ipinle ekiti eleyi to waye un walai eto edibo yen o to ni pe ko si wahala nbe o ori sugba awon esun pe kataborabo ati awon asemose mi olo waye nibe oni sugba ohun gbagbo pe boya egbe oselu ajo eleto edibo ile yi yo lo anfani na lati fi se ayewo imura sile ati bi agbara re bo se to lati se eto edibo ati imura sile re fun ti eto edibo apapo odun 2027 ni o ninu oro ti e na bakan na eni to na tun je akowe ipolongo apapo fun egbe oselu Social Democratic Party SDP Rufus aye nigba o na so di mimo wipe ayipada to ni agbara o ti de ba ilana ta fi ndibo itesiwaju si ti de ba papa lori asiko ti awon nkan idibo ti nde si ibi to ye ki awon eyan ti dibo ati awon osise eleto idibo asiko ti won nde o ni ayipada ti de ba o sugbon to so di mimo wipe ajo INEC o ni won o ti se nkan to ti o mu ki aralu ko ni igbagbo ninu won bakan na o ni egbe oselu African Democratic Congress ADC ati oludije re ogbeni dare bejide oni won ti ko lati tewo gba AC dibo eleyi to waye ni ipinle ekiti nigba tin soro ni ipinle nilu adu ekiti ni ojo aiku sunday ana bejide lo so di mimo pe eto idibo ohun ko je itewo gba o oni ko gbonje fe gbede bi pa pe ori awo gba bo oni ohun to sele oni nta won le pe oni pe bi igba te eyan lo dibo loju ogun oni ko yato si pe eyan wa loju ogun ori bi ibo yen bo se ri ni ipinle ekiti niyan o soro ilekun iwe royin the punch ati daily post lo ko ile ite ti gbohun
1: gomina muhammadu yahaya ona lo mo ti gbe eni to wole gege bi oludije sipo gomina lodun 2027 ni ipinle gombe lo si olulu lewa ilu abuja eyun oja mili iguana lati lo re fi han are orilede wa nigeria are bola tinubu o

0: láti se eto idibo abenu láìsí kọlu nko ho ninu bi ti wu ko mo lọjọ isimi sunday eleyi ti o koja lo yi ni oro jade lati ile ijoba lati ereni ti se akọwe agba fun to ni se pelu eto iroyin si gomina ohun ismaila misili eleyi to se lalaye lori ipo eleyi ti egbe oselu apc wa ni ipinle gombe lọwọlọwọ ati patakutakun eleyi ti won ko arorirede wa nigeria ninu oro ti are so eleyi ti won lanfani ati tejade lo tun se nse lalaye lori atunse ireti eti awon gbe kale to si tin so esorere lati igba ti won ti gbe eto ohun kale fun awon orilede loju ona ti ri daju pe gbogbo nkan lo bo ti se lo ninu awon olana eleyi ti are kede re saju eto idibo lodun 2023 to si fi idi mule titi di asiko yi are o doyin yahaya lawo bi pe o se eto ijoba re o mo yan lori o tori lai se pe beyan ba se o mo yan lori won ni fo moye yo ti o ni mu kolu koho dani bi ti wu ko mo to si je bi pe ninu egbe oselu apc nipinle gombe gbogbo awon mo egbe oselu awon ni won ni won parapo ninu isokan lati le je ki eto isejoba nipinle orun na ko mo lo bo se ye ko lo o leyin na ni gomina yaya lo na lanfani lati dupe lowo are orilede wa nigeria fun atileyin ti won se fun ipinle gombe to si tun se lalaye bi pe se ri are e lo re fokan yin bale gbagbagba lawo eyan ipinle gombe nbe ni eyin yin gbogbo n te ba si pa lase o di dodo ki awon o se saju eto idibo to nbo ati lasiko eto idibo ti o waye lodun 2027 te ba ti n woyin bayi e ti ri pe awon eyan ipinle gombe ni won nbe nbe o gbogbo n to si to to ye lawon o se papa julo nu egbe oselu apc lati je ki isokan ati ilosiwaju ko fi ese mule dokita jamilu gwama eleyi ti won fale are na lowo o na lanfani ati soro ni waju are to si fi ara re han fun are o wi pe ohun na ni famu o fun ti o dije dugo labi ase egbe oselu apc ninu eto idibo to nbo lona lodun 2027 nipinle gombe ohun si ti setan lati tele ase eleyi ti egbe oselu apc papa fun won o ati lati ri pe eto isejoba ohun o tesi waju lai ni wahala kankan bi ti wu ko mo to si fi da are loju wi pe dudu lo soso ewo are lo re fokan bale gbogbo awon omo ipinle gombe na ni won ti setan lati se nto to ye ninu eto idibo to nbo lona lati je ki are ko le lo sa keji lori apere
1: enikan to je adari ni arin awon omo egbe osise lorilede nigeria comrade andrew emelieze lo mo ti fun are bola tinubu ni imoran wi pe koja mi o lori mimo huwa bi igba to je wi pe oye ajewo nloye are eleyi ti oje lasiko yo o pe ko ye ka are o mo se bi emperor bi ti wu ko mo emelieze eni to je pe ohun na ni alakoso apapo fun agbarijopo egbe awon osise ta mo si all workers convergence awc ko sai kede wi pe iru oro eleyi to nso ise koko niru asiko yi nigbati n ba awon asoju koroyin ti iwe iroyin daily post soro eni to je adari osise ohun ninu atejade eleyi to fi lede na un ni o ti se alaye wi pe te ba wo bi awon omo orilede nigeria bi won se ri labe isakoso are bola tinubu lasiko yi gbogbo eyan lo mo wi pe isoro alagbara to je ti eyi to ni se pelu oro aje ati igbaye gbadun o ni won foju wi na re niru asiko yi emelieze ko sai to tese owo waju wi pe isakoso are bola tinubu lo je wi pe o ti di orisun ipo rere ekun fun opolopo awon eyan ti won je omo bibi orilede nigeria ati awon olugbe ibe kan o wa ro are ni wipe ko bo si oju opo ikansire ni ko na o lo fun re lati lo re wo awon nkan ti awon mo orilede nigeria so nipa re ati isakoso eleyi ti on tu ko re o ni ile nigeria o so di mimo wipe ki gbogbo wa wo fin a ri daju wipe isoro eto abo eleyi ti on se yo latara isele jinigbe iwa awon omo han be ati awon iwa odaran mi oni o ti mu ki aye ko le koko fun awon opolopo omo orilede nigeria labe isakoso are bola ahmed tinubu to wa lode bayi
0: so agbejo pe gbe awon akeko o na ni won ma ti bere si ni dukoko wi pe o se se o ki awon se iwode ifewunu o latari loju ona ati lo si ile ise eto eko papa julo eka to ri si owo ya e gege bi iranwo fun awon akeko ni awon ile eko giga gbogbo tin be ni tibuto orilede wa Nigeria won ni bi osu meji bayi ohun na ni kin na ti pinpin ton fi gigun ti awon akeko ti oro kan ti won ti foruko sile lati gba awon owo yi ti won ko fo lero ti won wore ye ti won la anfani ati ri owo ohun gba lati bi osu meji seyin o awon akeko won wa so wi pe oro ti po lati odo awon akeko ni tibuto orilede wa Nigeria ti kaluku won ti kaya soke pe owo ti joba apapo orilede wa Nigeria ti so wi pe awon mo fun won won ni awon ko gba awon ko ti koruko le ti o je pe won na mu kale ni won la anfani lati tewo gba owo ohun lati bi osu meji seyin o nigba to la anfani ati bayi ko niro isoro lojo isimi Sunday eni ti se are fun agbejopo gba awon akeko baba Tunde Akintaye o salaye lori bi awon ti se ngba ipe lotun losi lodo awon akeko ti won si bere si ni salaye n to nsele fun awon tori pe ijoba papo ona lo gbe ajo ikale ta mo si net fund lati fi gbo bukata lori awon akeko tin be lawon ile eko giga lole de wa Nigeria loju ona ti je ki ikeko won tu gagere ki won le ran awon obi ati awon alagbata lowo o amo awon owo ati leyin yi won ni ijoba apapo ile de wa Nigeria won ti fun awon mi titi dasiko yo be oruko sipo le rere do mu ki awon akeko po tin pe ju be ba se nkan se loju ojo tori lati igba ti won ti so pe kini ohun o duro na won tesi waju lori re ti awon akeko to siku ti won si so bi pe o ye ki joba apapo ile de wa Nigeria ti gbera tan lati tun fun awon to ku le ti won ko ruko le ti won wo roje ti won ti ri owo ohun gba won ni won ri gba ti titi sin bi po se se ko je pe awon kan ni won tun wa nbe o ti won da ikude mole pe ani je ki kini ibo sita awon akeko awon ti wa se lalaye wi pe owo ti ijoba apapo ile de wa Nigeria fun awon akeko ta mo si net fund lati fi gbo kata lori eto eko won e to ye ki o waye ti o ti waye o sese ki awon lanfani lati bere ifehuna le lori o won ni awon ti pe eni ti se ala mojuto fun ajo net fund ogbeni Akintude soya ati eni kan ti se alakoso fun eto eko dokita Tunde Alausa bako na ni eni ti se alakoso fun eto isuna ati eto oraje ogbeni Taiwo Oyedele won ni gbogbo won patapata ni iwe ti lo si odo won bi pe ni mona nwa ewo e mojo peju ti npeju e tete sanwo ti e fe san lasiko ki awon akeko to binu to o to lo npe o ndo se ni
1: iroyin eyi o n lokale soju iwe iroyin Daily Post laaro yi o ipinle osun lo si gbe mi lo titi jajo rin rin ajo on papapa o ilese olopa ipinle na on lo ti bere si topase awon afurasi janduku kan eleyi ti ani won gbe mi omodekunrin to je majisin eni odun omo odun mokan merin la enu mi ago ti won pe oruko e ni Ezekiel Olapade ti han si tun se ipalara alagbara fun elomi nigba ti an bere si yinbon lura won kewukewu ni ibujoko ijoba ibile ti irepodun eleyi to wa nilu ilobu o ilese olopa ni ipinle osun o lo so di mimo wi pe omokunrin to di ologbe ohun Olapade oni won pe ota ban lo ri ba nigba ti awon omo han be eleyi ti won je ti oloselu ti han di amara ti ni won bere si yinbon lu ara won nitosi ile ijoba ibile ohun laaro ana ojo aiku Sunday elosan ana ojo aiku Sunday oni anisele on sele gege bi agbenuso ile ise olopa ipinle na SP Abiodun Ojelabi bo ti se so oni awon osise olopa ati ipinle Osun oni ati bere iwadi o to si je pe won se afikun akitiyan won loju na ati ri pe owo te eni ti han pe on lo le waju awon iko ti han lo re yinbon eleyi ti an yin layin dabo eleyi ti an pe oruko e ni Said ti opo awon eyan mo si ta nfe ani to nti awon mi ti an ni igbagbo wa pe won jo sise ninu ise labi eleyi ti an wu ni wa na isele yi on lo waye losan gangan leba enu iloro ile ijoba ibile ti irepodun eleyi ti nbe nilu ilobu won ni won pe enikan toruko re nje Said ti an tumo si ta nfe ani on lo ku awon mi ti an je omo isota kin egbe re wa ti an ni bi an se bale bage sibe ni an bere si ma yinbon takotako soke ti an si yin lu ara won ni latara be oni iban lo ti lo ri ba Ezekiel Olapade omo odun 4 la to si je pe ni kete ti iban ti ba le mi ti bo lara e lese kese gege bi ile ise olopa ipinle ohun se so won ni elomi na tun wa o ti ota ban ba sugbon to je pe ile ewosan kan lo wa nibi ti tin gba itoju lasiko yo awon eyan to ro ohun soju won ni so di mimo pe awon ti an gbe bon won yi ti je omo sota yi won ni se ni won dede kora won jo sito si il budo ijoba ibile ti eleyi ti won ti huwa laabi ohun nilu lobu to si je pe won ni ohun ti an fe se na ni pe won fe jawo inu ile ijoba ibile ohun secretary ati re lati ri pe awon gba isakoso be won ni sugbon gba ti won wa ri pe enikan o joko sibi kan to je pe ibudo ti an ti mo joko memu ni won ni wa wo fila kan eleyi to ni ami idanimo ti egbe oselu kan lori eni ohun to joko si abe bi ti an ti mu emu won ni bi an se ri eni ohun won ni bi an ti an ti mu emu yi iwaju secretary ati ijoba abile ohun o nebe to je pe iya omo odun 4 layi ni nta emu fun awon eyan nbe on ti fi nwa nkan je fun re won ni be o si ni opolopo awon eyan na ni o ma joko nbe won ni koda an ti an je baba asale fun awon eyan won yi won ni won wa nibi ti isele ohun ti sele njo na gege bo isele lana o eni ohun nigba ti o ma soro nti e o pe edakun e ma fi oko ohun lede nitori oro abo emi ohun won ni o so di mimo pe ni se ni a bere si da ibon bole to si je wi pe ohun lo mu ki gbogbo awon eyan ki won o ku o nibe omo yi nti e won ni ibi to duro si gege bi se ma lo lati toju lati ran iya re lowo o na lo fi wa nbe o sugbon to je pe ibon won tautau eleyi ti won yin soke o pada gbemi olapade nigbeyin gbeyin o
0: eni ko to ti fi igba gori je gomina fun ipinle kaduna Ahmed Makafi ohun na lo mo ti kese are bola Ahmed Tinubu wi pe ko kede ilu ofararo o latara nkan ti o sele leka eto abo orilede wa Nigeria tori se ka mo tora wa je o isoro to koju oro eto abo orilede Nigeria ni isin yi o ti gba kikaluku osun to bi re daada o papa julo ijoba apapo orilede yi toro ti se mu nkan mi dani Makafi en to ti fi igba kun je alaga fun egbe oselu People's Democratic Party PDP ohun na lo salaye oro to si so daju gbangba wi pe e tun ri awon to sele lenu lolo yi won ni se ni ajo olomire leto idibo le wa Nigeria bere si ni fe yoruko awon egbe oselu ko kuro ninu iwe ni be lodo tin be lodo won oni ni won igba ti awon egbe oselu ti won ba dide ti won si ti lanfani lati tele ase ati ilana ti ajo ohun ti won gbe kale ko to di pe won fi oruko egbe oselu sile o na ni ko ye ki won mo tele ko ye kan ti wa wo susu pe e ja yoruko won ku e ja yoruko won bu ko ye ko ri be Makafi ni e wo eyin oniroyin e joko bayi awon na ba joko rem rem lojo esimi Sunday ni bugbo re nigba ti won lo ri ba saju eto edibo to nbo lona pe kini e ri so si pelu awon ipenija to suyo ninu egbe oselu PDP lasiko ta wa yi o mo soro ile kun mo ni oni asiko ta wa yi pelu bi ti oro egbe oselu kokan de duro oni awon onisirisi awon igbese lo njade nbe ati awon ipenija lolokun ojo de jokan ninu egbe oselu kokan ori ki se egbe oselu PDP nikan o lo ni wahala lasiko yi oni gbogbo egbe oselu ni ori se ri kaluku si da so bo ti lasiko ta wa yi ni oni gbo ba ya gbogbo so atowo ti won da bo ohun gbogbo de o foju han de tawon yo si lanfani lati ri bi gbogbo nkan ti se nlo ori se ba ri lati odun 1999 awon ti a ti ri ninu eto isejoba warawa o fi won pe ojo la orilede Nigeria si ma da asi ma ni awon to derun ninu eto isejoba warawa pelu ipo ti isejoba wa lasiko yi o oni se tun wa ri eje ko nso fun yin ke le gbo dada bi nkan ba se eto abo oni e ma gba pe eto ora aje orilede be o ti ni nkan ti so nto nu oni eto ora aje be oni ati dide re oni yo lagbara oro eto abo ni oni bi nkan ba se oro eto abo oni yo nira o lati ri ifese mule orilede be bi nkan ba se eto abo idagba soke orilede be oni yo wonle gan ni oni idire to fi bota ni to si se nso pe ki won kede ilu ofararo o leka aro eto abo orilede wa Nigeria ki aro orilede wa Nigeria le mo pe awon mo orilede yi won ke on tami on rumi o
2: edo ki iroyin Lagilu FM 96.7. ore afaimo ko ma ja won ami ti mo nroye e ninu agwara mi ni o han mi le mo kara o ma ta mi bi pe mo fo mi atapara ara n ja mi je nku ma rin tabi bu mi je kaakiri ara ara o ma yun mi baba n bari e ni ti paja paja to ma mu mi lo wa tese sugbon iro lo n pa mi o ni ba won kuku owowo tori pe alage mo yi kun kekere o se iwo ore o je gbenu e dake soro fo wa leleyi abi aare ara to n ba oja se won ogun nipa bi asi capsule ni egbogi to je oni gbogbo eyan lo to ba n di pe ara n ta ni ara n yun ni ara n ja ni je nkan rin tabi bu ni je kaakiri ara tabi paja paja to mu ni lo wa tese bnc capsule o wa kaka kiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ilu Ibadan bnc capsule wa ni danax pharmacy adamasinga tanimola pharmacy okeado aslam pharmacy mokola roundabout boste pharmacy apata solution pharmacy agbeni bnc capsule wa nilu iseyin oyo ikiri iwo ede ati nilu ogbomoso tabi number 30 adekoya house anfani road roundabout ring road Ibadan ile ise temetayo trado medical nigeria limited lo nse bnc capsule jade lati mo gaga ibi ti le ri bnc capsule aladugbo yin e pe 08103369434
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
4: S E L E R I E salary
3: ah boda mi espeso espeli na di salary oya lopin gbianju espeli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
7: NUT Oyo State Wing Model School
8: tẹnu gboro ko tete bo liko
7: ta ba nsoro nipa ile iwe ti o legbe
8: nipa ka ko akeko leko le
7: eko iwe ati iberu olorun
8: ti gbe ni dipo giga lojo waju
7: NUT Oyo State Wing Model School
8: la n peri yen
7: eyin ni emomo yin wa si ile iwe wa
8: ke wa se ri oro
7: we have trained and experienced teachers well equipped laboratories surrounded and conducive environment standard ICT laboratories well equipped sport complex NUT Oyo State Wing Model School wa ni
8: road 1
7: Owode Housing Estate
8: Owode Apata Ibadan
7: idanwa Shiwole
8: entrance examination yo wa ye ni
7: Saturday
8: July 18
7: ati Saturday
8: August 15 odun ta wa yi
7: lago mewa aro
8: bakan na laye wa fun gbigba awon to ba fe sise oluko
7: fun awon subject bi
8: further math
7: English language
8: literature in English
7: technical drawing
8: basic science and technology
7: chemistry and catering craft
8: telephone 08034659785
7: ati 08060883076
8: NUT Oyo State Wing Model School education for service and justice
9: Ogo ni fun Olorun ni oke orun mo ki gbogbo eti to n gbo mi jake jadu ibi ti ategun yi n fe de mo so pe loruko Jesu Oluwa aye yi o ni baje oruko emi ti en gbo ni wuli Emmanuel Kainde Akande baba akiki oro kan lati Christ Healer of the People Global Ministry ye Christ People Church ile yi to wa ni Fatusi Academy Olomi nilu Ibadan Olufe mo fi ti fe pe o si kiki oro kan ti kotai ati 90 days won ma n pade lekan oh my god lodun Olufe jajo pade ni Christ Healer headquarter fun kiki oro kan ati 90 days ti kotai nibo ni Christ Healer headquarter to wa ni Fatusi oh akori e Olorun alaanu ni jajo pade ni isoru Friday ni Friday ose lati bi kibi woko to nlo si Academy Olomi Bole ni abe Bridge Academy so ko nlo Fatusi ni church baba kiki oro kan o le fe pe mi 08031954252 Oluwa ni kin so fun o pe wa ri anu gba loruko Jesu amen
10: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbòbò àmúlò data rẹ̀. Ìdáàbòbò àmúlò data rẹ̀ wà lórí áàpù rẹ̀. Yọ àwọn áàpù tí ó wúlò mọ́ kó lórí fóònù rẹ̀. Àti pé púpọ̀ lára àwọn áàpù wọ̀nyí ló ní data safe mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn áàpù tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ̀ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ léwọ̀ rẹ̀ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò. Lo data rẹ pe awọn igbesẹ won yi loni ki o le lo data rẹ lalope ikede iwa lati odo egbe awọn aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro ncc
11: olorun awon apostoli
12: olorun baba lola olorun baba lola
11: Abrahamu, Isaki, ati Jacobu, Olorun awon baba wa si sise yanu bi tatijo. Beni, iwo na wa ni iri Olorun bi ti gba ni. Bi gbogbo jo Wednesday to keyin osu ninu jo CSC Jehovah's Great Ministries. Ori Oluwa dami lare Oluwo nla basoru Ibadan. To takori Olorun awon apostoli. Ago mejo abo aro ni na do ti ma jo. Nibi ti awon ranse Olorun ti won fori bale fun Bali yo ti ma pelu Pastor Timilayo Oyekola. Sise ranse ti won mo fi fami Oroyin ajaide tu idogun logo awon eniyan ti eri o si ma tele lesekese ni gbogbo ojo Wednesday to gbe yin osu ni o ma bo tile tile re ko wa bo Olorun awon baba wa pade ni CSC Jehovah's God Ministries ori Oluwa dami lare Oluwo nla basoru Ibadan lago mejo abo wuro lati bere o Olorun awon apostoli
12: oni shete miti Lagilu FM 96.7
13: Alarun ja apostle ti Christi o pe gbogbo eniyan sinu soro alagbara nla isoru arogun gbogun mi ekan losu lonise ara man sise iyanu re fun didi ojo meta gbako ninu soro arogun gbogun mi ogun ase idi aja nigba ti olorun ba nlo iko re woli Richard Adebayo Kolawole ajinrere gbogbogbo fun ija apostle ti Christi ati opo ranse olorun miran to su yi tuti ko
14: Wednesday Thursday ati Friday ose yi ni soro arogun gbogun mi yi ma waye
13: opo ranse olorun lolorun yo lo ninu orin iwasu ati adua gba nkogbi ninu le ijo si wani CSC Arogun Gbogunmi DCC 18 Fana Jesu Bus Stop Olomi Olunde Academy Nibadan Agogo Mokala ni soru ma nbere lati bi gibi ewoko di Olomi egbe okada ton lo si Olunde eso kale ni Fana Jesu Bus Stop iyana Arogun Gbogunmi ledeye o baba woli ati mama woli Richard Christina Kolawole JP ni o ma gba gbogbo eniyan lalejo fun ibere tabi alaye 08038263459 Jesu lo nje Arogun Gbogunmi
15: Angeli ton fire da o
12: Lagilu FM 96.7
16: Edoki Iroyin

0: alayede olohun ni je o pa emi
1: ani oyo yo popo bo si di o se lu lenu ojo meta bi o fe lo lero yo lo le tori won ti lo be ni
0: o pe iyen ti da titi
1: ba mo da
0: ina ti dele be yen
1: pelu 10,000 o ti dele ina ti ntanya
0: n bi ta de bayi oyin te ba pe a ba ese na aso ni ale koko mo
1: wa
0: e mo bi le titi
1: e bi titi le to ba wa se titi fura wa a lo bo koku ta be
0: sara lu ge ko ni se ra wa yi si tari o agba wa oda
1: ti o gba
0: e ja bere e abi
1: eyi ti
0: titi e pa pa
1: karoyin ma tora re ge karoyin ori ede naijiria oda temi mo nu temi o sa mo temi sa mo nu
0: bo so sa nkawo
1: o sa nkawo
0: oda e je ki meyi ni papapa ba se nde pada latoju oja edo ki iroyin na lo nte si waju lagelu fm na le tin gbo wa eni to je alaga igbimo te ko to ile asofin agba keji nile yi to ri si oro ise ode ti to se asofin to soju awon eyan ekun idibo egbe da ti onara nile asoju sofin orilede nigeria honorable akin alabi nlo ti lo lati lo re se ayewo ohun amojuto ibi ti ise oju opopo na masose to lo lati badan silu ile ife to lo re fori sole gba nilu ilesa dedu gege bi ara awon akitiyan re lati se amojuto gege bi ofin bo se gbe ile lowo bi asofin be lo se atenumoro wipe koni pe o koni jina ti oju opopo na ohun yo fi bere si di lilo fun gbogbo awon eyan ti won be ni agbegbe na ni orilede nigeria o soro ohun lasiko irin ajo abewo kan eleyi to se pelu eni ti se alakoso apapo to ri si oro ise ode senator dave umahi ati asofin eleyi ti o soju ekun idibo ti ife nile asofin agba honorable taufik ajile zoro eleyi ti won jo lo si ibi ti oro ohun to ti n waye o ni bi ise akanse na pelu awon eyan ti an je alakoso fun amojuto ise akanse eleyi ti ijoba apapo nse ni ekun iwo orun gusu ile yi ati awon ikan ikan mi ti an je ti ijoba ile yi ni ojo ko worin lo si bi eto ohun nigba ti n ba won oniroyin soro ni ibudo ti ise akanse na ti n lo lowo eni to je minister fun oro ise ode dave umahi o lo so di mimo pe ohun ti pa lase o fun eni to je agba sese ti n sise nibi ise akanse oju opopona na wipe ko mojuto ise akanse eleyi ti o ni se pelu oju opopona eleyi to wole ati awon eyi to jade ni aarin ilu si awon ibudo mi ti ona ohun to foju le o ki o le je wipe yo rorun fun araalu lati bere si lo ni kope kope bakan na oni o se lalaye ni afikun wipe eni to je agba sese yi o gbodo ri daju wipe gbogbo ise ti won se o lo duro lori igbele won eleyi ti are bola tinubu to ti foju sun wipe gbodo je ko si ri pe ise akanse eleyi to pada fa le ijoba lowo o je yi to duro re to je wipe araalu o lo fun odun pipe ti ki se ise yebuge o umayi ko sai tesi waju ninu afikun oro e wipe ni kete ti ise akanse na ti oju opopona to lo lati ibadan sife titi to idelesa yi to ba ti pari oni awon ogbe igi si aarin e nibi mita marun si ara won ni aarin oju opopona ohun awon igi to yayi oni be o na lawon si tun gbin lawon si tun ri awon ina oju popo to je ti eyi ti n lo agbara itansan orun solar powered street light si aarin opopona ohun ko le dun lo ni tosan toru ko sai waro eni to je agba sese yi wipe ohun tun ki lo fun ni o pe ko si ona ohun ko duro ore ki se yi ti o baje nigba ti an ba si oni awon fe be lo ki lo wipe ise ki se ti an ba se ti o ba ti duro da ti o ba igbele won ti ijoba fun won mu a je pe awon na je iya ni waju ofin o bi ise ohun ba pada n baje ninu oro ti e honorable akin alabi lo se atenumo ifarajin re si awon eyan ti won be ni ekun idibo apapo egbeda ti ona ara to si so di mimo wipe gege bi ipo ohun eleyi ti ohun fi je alaga igbimo tekoto ile tori si oro ise ode oni ohun mu ise wa si ekun idibo egbe da ti onara eleyi to je ise akanse oju opopona na olohun mu wa o oni eleyi ti ohun si fa wa o na nlo bere lati iworodu ni badan to si lo si asejire pelu afikun oro wipe gege bi alakoso tori si oro ode oro ise ode lorilede Nigeria bo se soro won ni oju opopona ohun oni pe ti o fi di lilo fun awon eyan ni waransesa leyin ti won ba ti pari ona eleyi ti o je ti aarin ilu ni betan o bakan na lo ni ni kete ti eleyin o ba pari ti eyi to tun bo si owo ita eleyi ti awon eyan nlo ni apa be na to ba ti pari o di lilo fun gogo ara ilunu Honorable Akin Alabi ko sai so di mimo wipe ise opopona yi o se pataki gan o si idagbasoke to oro aje awon eyan ni ekun iwo orun gusu ile Nigeria eyun ni gbogbo ile karo jire be lo dupe lowo are Bola Tinubu fun bo se buwolu ise akanse na ko le di lilo gbogbo eyan o wa so di mimo pe ohun tun gbe osu barabande fun eni to je minister fun oro ise ode Dave Umahi ati ile ise to nsise ti oju opopona ohun o fun ifowosowopo eleyi ti won ni ati bo se je wipe won bere ise na ni ekun idibo egbeda ohun onara ko le je wipe awon eyan to ohun na nile ni okoko ma je mukutun ise to mu wa si ipinle yi
2: agbarijopo egbe awon ti won ta taja oko ni ipinle Oyo o ni won mo tin ki Alhaji Rafiu Lawala Kilapa ti won sese fi won je baale ti aba kilapa ati gbogbo agbegbe re o won se lalaye wipe baale Alhaji Rafiu Lawala Kilapa lo je eni ti o to si to si ye lati je adari daada tori pe ati se bo re o mu idari rere dani oni iwo molu abi to si tun se daada to mo nto nse eleyi to si je pe idagbasoke agbegbe re lo ma nje logun pupo ninu ise ku orire e to di royin to jade si wa lowo lojo aje monday loni lati odo are egbe otuba akande tewo gbade to ti gba keji re Alhaji Saheed Hamzati ati akowe kafata Alhaji Sumaila Olasukomi nibe ni won ti se iwoye Alhaji Akilapa gege bi eni to je to je to ye ki won fi je oyo ohun to si je pe ngba ti awon ko gbogan inu awon duro ayo awon kun pe ha at last Alhaji Rafiu Lawala Akilapa di baale gbogbo abule Akilapa won ninu awon dun gan ni awon sape sape sape awon ki ku orire tori pe eni to mo yi eyan ni tawon eyan se tun gbodo mo yi re gan ni pato o npe fun alafia to ti dari rere ati gbogbo awon ise idagbasoke to ti da wole papa julo eni to nbere to si nfe lo si waju to ti idagbasoke fun aba Akilapa ni o to si je pe gbogbo agbegbe re na ni won ma ko sara si won ni o wa na woja ise rere re si awo se oniwa si eleyin si gbogbo awon eniyan to sumo lawon na se dide ti awon dupe lowo olorun fun iyan sipo re gege bi baale o Alhaji Rafiu Lawala Akilapa won ni pelu awon ti won po so won po pe o je ni oye baale ti won si fi je won ni mo mo pe ayipada rere yo ba gbogbo agbegbe ohun iyan abule Akilapa ati gbogbo agbegbe re won ni tori pe o nsese takutakun won ni eyan kan eyan takutakun ni o to si mo nto nse to si je bi pe gbogbo nti olorun fun gege bi oro ati awon iriri to ti ni lateyin wa lo mu ti o si sise gege bi ise o ti won si gbadun re gege bi baale ni gbogbo agbegbe ohun tori pe awon gan ti awon soro yi awon gbadun re gan mo ni gbogbo agbarejopo egbe awon ti won ta taya ni ipinle Oyo won tun wa dupe pupo won ki kabiyesi ti Olubadan ti ile Ibadan his imperial majesty Oba Rashid Adewolu Ladroja fun agba ti won je o to si je pe gbogbo ti won se pelu ilana eti ofin lakale to ti ofin to ro mo jije oye nilu Ibadan ti won si se dada gege bi adari to si gbe asa ati ise ile Ibadan ti won gbe laruge to n se toto nigba to to ti won se n to ye nigba to ye to si de pe baba daada ni won ti o to ri pe won de po olubadan ti le ibadan ati gba ti won de po olubadan ti le ibadan won ni gbogbo ti won se ni lubadan e ri pe gbogbo re lo ni serere ati ni werere ni to si ti fi de oniwa to si de leyin won ni gbogbo ti won se gbogbo to da ni o awon si n dun inu awon dun ayo awon kun nigba ta won ba tin ri kabiyesi olubadan ti le ibadan pelu ojuse won pelu gbogbo awon ilu ibadan ati gbogbo agbegbe re ojuse won to lagbara to si lapo jadaada won ni ko wa si meji lasiko yi dupe ka won tun wa gba se ladura fun baale ayanra tutun yun aliaji rafiu lawal akilapa o wi pe ki olorun fun won ni ogbon ko fun won ni imo ko fi won ni oye ko si fi alaafi ara pipe ko fi din ki won o to nti ilera ti se ogun oro ki olorun wa je ki won tesi waju o won ni bakan na lawa tun wa gbadura o bi pe alaafia ati lo si waju ko ma joba o ni abule akilapa o ilu ibadan ipinle oyo atorilede nigeria lapapo lode eni kokan o ki alaafia ko ma joba ki lo si waju ta nreti ni ilu ibadan ko tun si mo tesi waju o ki eni kokan ko si wa laafia ara
0: iroyin mi on le yi to jade lati odo senator rilwan adesoji akanbi okan lomo ti ile ibadan eni ti on ki gbogbo awon baba kakiri ipinle oyo ati orilede nigeria ku orire ti ayajo ojo ti won ya soto lati mo riri awon baba kakiri ni agbayo ta mo si father's day nigbati o se lalaye wipe anfani ohun oni lati mo riri ipa lagbara ribiribi to je mo ni gbagbe ti awon baba mo ko lati ri wipe ese idile o fese rinle bo ti se ye ati ilana titomo tonti ise idagbasoke eyi ta won na nda si ni orile ede ninu atejade eleti ovilede lati ki awon baba wipe won ku ti popo sisin ayajo ojo awon baba eyi ti owaye lana senator akanbi lo sapejuwe awon baba ninu molebi gege bi opo eleti oje wipe ori re gan ni idile lo duo le lori be lo si pe ori e na la gbe awon awujo wa eleti oni ojo waju rere le tori pe idile kan oni oparapo mo idile mi ti o wa pada di awujo o so di mimo wipe yato si wipe awon baba won mo pese fun ti awon idile won ti anilo oni baba o tun je awoko se daada laarin awon idile oni be ni an si mo si se abo fun awon idile won o lawon na ni tun mo si se oludani moran ati awon ti ba ni wi lasiko ta ba nilo iru e oni bi an se wa je awoko se yi oni lopo lopo gba gbogbo awon ifarada won ipa won ohun lala won oni lopo gba awon eyan ki saba mo riri re oni sugbon se ka mo pa la enu ta mo tanra wa oni baba je ohun kan gbogi eleyi ti ma mu ki ise idagba soke ko de ba awujo ko de ba aye awon omo won ki awon omo won na ki won le se aseyori be lo si je pe awon na le tun ba nidi idagba soke awujo eleyi ti won ba wa o okan lomo ile ibadan o wa gboriyin fun gbogbo baba fun iru bo se je wipe won duro ti ri o ninu awon ila koja eto oro aje eleyi ti ndojuko orilede lasiko yi be lo pe gbogbo eyan lo mo riri gbogbo awon ojuse eleyi ti awon baba n se lati ri daju wipe idile won be ni bo ti se ko wa lalaafia ti an si ni igbaye gbadun ni won ba bi agbara awon se ka won sise to eto eko fun awon omo be na ni won sare ojo ola rere fun awon molebi won o wa ro won wipe ki won tesi waju lati mo ri pe won ko awon omo ati idile won ni akoyawo ise asekara to nti ilana ikore ni nijanu ati pe won tun gbodo je olooto ati ololufe ile baba won pe yi ni ka ma ko awon ewe ati iran ti nbo pelu boye so di mimo wipe ojo waju orilede oni lori iru awon omo ta ba nto lasiko yi oni o pada duro le lori o be ba to mo daada be lojo waju ile yo se ri baba tun wa je ti da keji ka mo ri o oni be na oni o se ri o Senator Akanbi ko sai wa kesi awon ijoba lelekanka ati gugu awon eyan toro kan be ki won dakun o fi oju ojo to da sile ko le se iran lowo fun awon molebi ko si le je pe yo si anfani to po ni di eto oro aje sile fun awon idile kokan be lo wa ngba aladua pe ki olohun olodumare ko dakun ko tesi waju lati ma to awon baba sona ko ma so won ko si ma ke won ko ma ge won o ko fun won ni okun ilera pipe to nti sere to po bi gbogbo agbaye se ranti won ni asiko ta wa yo o wa pe ohun tun wa ki won o wi pe ki olohun o se ayajo awon baba ti eleyi ni ayajo eleyi ti won o ni gbagbe lai lai o si dupe fun atileyin eleyi ti ko wa won ti won se lati je ka ni idile to duro ore awujo to dun ri ati orilede Nigeria ti o tun rajaja si ju bi eleyi se wa bayi lo
2: eni ti se alaga fun egbo oselu PRP ni ekun idibo ariwa iwo orun orilede wa Nigeria to si tun je igbi eni to je adari igbimo to lenu benu egbo oselu ohun Abdullahi Musa Giza o ma ti fi esun kan Senito Rabiu Musa Kwankwaso wi pe alayida yida eyan gba ni o won ni kilode o ni be la bi ni o o ni se ri iwe yun ticket lati dije ninu egbe oselu todo ta won wa lawon o mo bo se je Musa Kwankwaso n lo ra gbogbo re fun awon eyan re wi pe e lo ninu egbe oselu PRP e lo re da beru e gba form lotun e gba form lo si e lo re dije won nigba ti awon wa wo fin iyan ni ipinle Kano lawon wa ri pe gbogbo awon ti won gba form pata pupo ninu won iso mo gbo oselu PRP nibo won ti jawa won ti gbowo torowo won ko to mo pe won iso mo egbe oselu won nigba wa bere si ni je won wo ni won ri pe ah gbogbo awon ikun eleyi to ti lanfani lati lo re gba form fun won fun lowo ara re ipe iwo digun bayi mu digun bayi mu digun bayi mu to ba fe yiwo awon eyan dibo fun o to ba fe yiwo awon eyan dibo fun sawo eyan mo daada nbe won mo omo mi daada oya gba nu egbe oselu yi lo re gba form nbe awa ti duro tan iwo na lo sise fun wa o nigbati o ba ya won ni ojo ti lo kawon to mo patapata won ni ohun ti Kwankwaso se yi o to lagbara gba ni o ni di oro oselu tori gbogbo awon eyan ohun nigbati awon bere si ni se ayewo fun won fini fini la ri pe bi ekun bi ona meje to je eyan meje pa lo kowo le lowo ki pe lo re ra form fun ngba ta won bere si ni se ise iwadi lawon to ri pe lati odo Kwankwaso na ni won ti wa o wa se lalai pe bi irufe igbese bayi ba nwaye ninu egbe oselu be ni fe dagbaru egbe oselu mi ni toro ohun na ni egbe oselu ti e ti o ko won lo be lati lo re ra form lati dije won ni sugbon nbo wa wora re susu pe inu egbe oselu PRP o na ni won bo won si wonu egbe oselu wa ba won won ni won ti bere si da egbe oselu todo ta won ru o ta won wa ri pe odo Kwankwaso ni ogun ti ja won o won ni o fi eyin obe eyin o fi je awon nisu o ti gberu awon lateyin ki awon eyan kan dakun ko ri to se fa onu egbe osele PRP o ko du onu egbe oselu ti e ko mo han awon lemo ninu egbe oselu todo ta won
3: egbe oselu PRP o wi egbe oselu o ni Kwankwaso
2: NDC ni se bi won do wa nu egbe oselu ati obedient
3: egbe oselu san wonu ara wo
2: ko ye mi
3: to Oluwa yo laye wa
2: ko ye mi ma o ko ye mi o
0: iroyin mi re Daily Post lo ko otiti minister for oro ise ode nile yi senator David Umahi o ti soro wi pe awon adari ni ekun ila orun gusu orilede Nigeria ni won tin topa si ona eleyi ti won o lo lati lu ogbon oselu lati le ri pe won fi dogbon tu eni to je adari iko to nje afun idasile orilede olominira Biafra IPOB ti joba fi ofin de njo si Namdi Kanu sile ni ahamo ogba ewon eleyi to wa o be lo pe won si tun sise lati ri pe alaafia pada fese rinle ni ekun na Umahi ko sai tesiwaju ninu oro re wi pe ipinle Ebonyi ko si lara awon ipinle to ropo abi tin ba obedient se awon iko ti je alatileyin ti Peter Obinu obedient movement won pe Ebonyi oba won se o be lo si se atenume wi pe ipinle Ebonyi ati gbogbo awon ipinle tin be ni ekun ila orun gusu lorilede Nigeria ati leyin to gbangban ni tun wa nse fun are Bola Tinubu minister yi oni o so oro yi di mimo nigba to lo re se ayewo ti abala keji ise oju opopona eleyi ti an se sinu ira ni ati ipinle Eko to lo si Calabar Lagos Calabar Coastal Highway Project eyi to nlo ni agbegbe epe ni ipinle Eko nibe o lo ti so di mimo wi pe en ba fe bo si ipo are lorilede yi yo jolo oto yo ko akoyawo be ni yo si le se afihan akosile ise rere to ti se fun ilu lateyin wa oni e je ko won o so fun yin o ko won o mo tan yin je oni se ri ozi oloselu to le se aseyori nipa oro etan si so ati itanje ko ma tara ilu je ko si ro pe o fe aseyori po fe di are oni lai lai nigba tin fesi ti awon orisirisi awon oro ti en pe odi toro fun kale lawon oju opo ikansire ni social media nibi ti en ti pe gomina ipinle Anambra tele ri Peter Obi to ti jeje wi pe ogba ti en ba fi dibo fohun gege bi are oni gbogbo awon ise akanse kanjan ti are Bola Tinubu to ti gun le tin se un lo won danu to won oni se nkan kan pa e mo won o pa won ti ni ti ohun ba fi le di are o ma ise apejuwe iru oro ohun bi eyi ti oba ni lokan je debo le yin o se ri ise rere ti o po won ni tesi waju nbe ohun o da ise rere nu ni omo Nigeria oro le ri won o umayi lo wa se afikun ewe wi pe se ri gbogbo awon adari oselu ati awon adari lawujo ile yi papa lati ekun ila orun ariwa ila orun gusu enu mi ago oni gbogbo won ti bere si ma wa ona ti won o fi ma se igbelaruge fun alaafia ko le je wipe ko ni si wahala kankan ni ekun idibo na mo o leleyun lo si fa ti an bi bere si se ifikun lukun pelu awon eyan toro kan ni ekun ohun papa julo awon ti oro Nnamdi Kanu tin be ni ahamo kan ko le ba je wipe yo pada di titule
2: je sare mu eloyi ko to di pe yo tenu bodu won ni bi o ti se ti ju bi ose kan lo seyin ti egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ti won kede lati odo are eleyi ti won mu ninu egbe oselu ohun lati dije dupo lodun 2027 yan Alhaji Atiku Abubakar wi pe eri to ti fi igba kan je alakoso fun eto iran Rotimi Amechi ni o dije dupo gege bi igba keji ohun ninu egbe oselu ohun won ni kini ohun ti fe dojuru ninu egbe oselu ADC won ni wahala ti de ninu egbe oselu ohun won ti bere si ni lo asomo ara won lorun papa julo awon ti won je alatileyin fun Atiku o ti won so wi pe Amechi o le je igba keji obi ti wu ko mo o awon oni igba o won ni ni gbogbo e bere si ni se gburuguru gara gburuguru ba yo bo ti le je pe enikan to je eni to lenu be nu egbe oselu ADC lati ipinle Katsina Mustafa Nwuwa o se kilo fun awon eyan tin be nu egbe oselu ohun wi pe se ri wahala ti be nle ninu egbe oselu ADC lowo lowo bayi beyan ba gbe tire la kale wo ko sinu re ko le ko tan tori pe sari eto idibo abẹru ti won se duopo gomina labi ase egbe oselu ohun ni gbogbo ipinle tin be ni tibuto ro ile de wa Nigeria lo ni ko lu ko honu won ni se siri se agbagbe pe ajo olomire leto idibo le wa Nigeria so pe ojo 27 osu kefo odun 2027 ni won ko gbogbo oruko ti egbe oselu kokan to mu jade wa sita ti awon eyan lanfani lati ri pe ni ipinle bayi eni ti o je oludije re labi ase egbe oselu ADC eni ti o je oludije re labi ase egbe oselu APC eni ti o je oludije lati labi ase egbe oselu PDP won ni gbogbo e se wa nu o gege bi won ti se so nbo ba wa di be won ni nko mo si opolopo awon eyan ti won jade fe dupo gomina lamo ipinle kan to je pe oruko won ni won ro pe won mu jade won kan side ri pe bi pe ki sina layo ti wo pe won ni yo dije dupo labi ase egbe oselu kan to si ti lo si odo ajo olomire to dibo lewa Nigeria ni gbagbagba to wa di jo ti wogbe oruko jade lati odo INEC kan ri pe bosun alayonde ni bo be won yo ko joko na te mo fategun sara pe bo lo si se wa je be si ni lojo kanu osu kefa o na ne ni se akowe ipologo fun egbe oselu on Bolaji Abdullahi lo fi ikede sita pe Amechi ohun ni igba keje en ti o dije dupo gege bi igba keji fun Atiku ehe ni awon mejeji nje mo ninu egbe oselu bi o se te poster nu pe ehe lati ninu egbe oselu ADC mo ni sugbon in to wa nle yi awon ti won je alatileyin fun Atiku won ti ni ko si nto jo awon o le gba o se wa ri wahala tin be lenu egbe oselu ADC won do di gbati ajo olomire leto dibo le wa Nigeria ba gbe oruko jade ki kaluku to moscosi
3: to
0: bo se je pe won duro discuss ninu oselu ibi oni scores yen na lawo mo gba lo laaro yi amo eja ki sikiru ainde oju itere omo akiti kori nilu ode omu
1: omo
0: na ni omo na lo won mo je lase lowo olohun igba odun ojo kan ni adagba homu bayi ni to se adagba rako oni ti ahun lagbara lowo olohun
1: eku agba
0: gbogbo nte eyan fi sagba olohun o ba wa kole olowo
1: eyi
0: oni je opin ni bi
1: lo mo fi kini bayi pe adagba se kini
0: yo ba se mo deru bayi
1: abo deru be
0: yo ba tan baba wa so
1: ta
0: ba
1: laye
0: ko gbodo ku na lo je pe ile tan baba nso awa na tun wari amu wa pada ede wa gbodo tun pada lo re mo fowo ko
1: ati
0: fe
1: sign up
0: o ti fe tan lo bo sun ibi lari mo lori edoki iroyin laaro yi oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fan lo ko temi tun bo sun lorun le
1: temi ati bo sun ati jo ro po ti pe ati jo ro po ti pe titi layo akisola na loruko te be se te wa nbe fun wa o
4: edoki iroyin Lagilu FM 96.7
2: Emi le ri kan iwo le ri kan gbogbo wa lati jo ni eri ayo eri wa ba wa kale oruko mi ni Ade Oti Deborah asoju ilese Kingsland Heritage gbogbo iwo to gbo mi patapata ni lolo yi o ma ku orire o gbogbo eyin te nta aso ready made te fe ta aso ready made omode te fe ta ti agba mo ki gbogbo yi ku orire orisirisi be la ni ke ma gbagbe ani children miss bed that is to say ani jeans ninu bell yen na ani ball gown oh my god ani up and down ani sweatshirt ko ti e lonka sori to ba ti gbe bundle ti e 100 pieces lo wa nbe ma wa gbagbe sori to ba ti di odo wa so po fera children mix children wears only both genders ni o eyo kan je 2,300 naira 2,300 naira to ba ti mo up and down jeans 2,300 naira o soro gbagbo sugbon sori to ba ti di odo wa o ma dupe ni mo gbagbe a ki tokiri kan ile ise wa aso tuntun ready made tuntun la ko wolu ni lolo yi aso ta ja lowo lowo sori to ba tun gbe bundle keji tun wa gbo mi dada to ba tun wa koja lo si jeans oh my god te ma gbe tele tele to ba ti gbe bundle jeans obirin ni isin o ma ba baggy jean boyfriend jean combat jean pencil jean bere pe lo ni o je 2,800 naira o soro gbagbo 2,800 naira e ti sori re ni badan bundle kan o je 100 pieces o je 280,000 naira o se ma bo ko wa wo ko wa tawo o ri pe o ti sori re ni adun yi tun gbo mi dada oh my god sori to ba tun gbe aso ti an pe ni members aso to je pe boutique standard oh my god from United States of America from UK from London and Asia countries wa gbo mi dada bere pe lo ni 3,800 awon vintage shirt awon designer shirt awon up and down awon crazy jean ni orisi top polo sori to ba ti debe wa ri top polo up and down trouser joggers pant trouser round neck hoodies eyo kan o je 3,800 naira o didi 100 pieces to baba nbe mo gbagbe o le gbe laji o wa ku die kato o le gbe ilarin bere pe lo ni o je 380,000 naira atun ja top lowo lowo lowo awon round neck awon long shirt fun omode gba mi dada o awon sweatshirt fun omode hoodies omode nikan soso bere pe lo ni 2,300 naira lo ni ran sori to ba gbe 100 pieces 100 design lo ma ba nbe bundle e o je 230,000 naira bere pe wo lo tun kan bakan na o ku ball gown lati age 1 to age 14 o ma mu ball gown kan ni 430,000 naira that is to say what is the 4,300 naira tun gbo mi ladies wear aso te ladies wear top skirt joggers boyfriend jean gown packing shirt ni oniran 1,800 naira up and down ibe lo ma ba awon designer gown ibe lo ma ba bere pe lo 1,800 naira 100 pieces
5: nísìsiyẹ ó jẹ 180,000 naira assorted wears for ladies. Tó bá dẹ̀ tún wá dọ́dọ̀ wa o máa rí bàtà ọdún lónìí rànran ibikíbi tó bá ti ń bọ̀ wọ mọ́tò Iwo Road. Tó bá ti dé Iwo Road sọ pé ilé márùn ló ń lọ sórí Osege Complex tó kọjú sí isí ilé márùn níbẹ̀ ni kò darí sí. Tó bá ti débẹ̀ wá ti máa rí àwọn èèyàn lónìí rànran pè sí nọ́mbà yìí ní Iwo Road 090-58-53-7986 àti 090-4928-21-1603 Kingsland alara ọ̀tọ̀ ready made.
6: Ìjẹun wọ́nà láti.

0: febe loni lagelu fm ni ke ma gbo
1: oju oja apamowo atajiri oja.

0: je ka ba kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni yi ikanni lagelu na ni lagelu 96.7 fm oke gajuke ile bala velele ni le ibada kashe kashe kashe we go again atun lanfani lati je gbaladun re awon eyan o tun gbenu si bayi bayi bayi bayi laarin iseju bi mewa si asiko ta wa yi awon eyan o tun gbope o ti akere teyan bi merin marun o gbope lai ni tabi sugbo kankan abe lori 50,000 naira bosori 100k bosori 150 bosori 200,000 naira laaro yi ba se ma se kini yan niyan o star 347 star 1004 star 2 hours fanfa ni iwo to n gbo mi fun igba kokon abi iwo to n gbiyanju re to dabi eni pe kini yan o fe ye send the code star 347 star 1004 star 2 hours gbo mi lekan si star 347 star 1004 star 2 hours to ba ti send the code yen won ma da message pada fun yi pe ticket melo lo fe ra iwo sa ti da won lohun boye yo kan bi meji bi meta bi merin bi phone na lo ti te boje 1 lo te boje 2 lo te boje 3 lo te o ti ye iye to ba fe play lo te from there to tu send there be yen won wa gbe wa fun yi pe se transfer lo fe se ni abi ussd code lo nilo transfer yen ni 1 ussd code yen ni 2 o ti ri nbe bi o se gbe wa ko le ba rorun fun to ba lowo lori bank app e bo ba si lowo nbe na to fe se transfer lodo pos iwo kan te 1 yen ni transfer yen jo wa gbe wa fun e bank eleyi ti o ti ra card to ti ra ticket re bank details yen o ma gbe bank oruko bank a gbe wa fun pelu account details yen laarin ogban seju sogoji seju iwo lo ni bank yen le n to tumo si wi pe bo ba ti e lowo lori bank app e gan o le mu bank yen lo si odo awon ni pos wi pe e dapon e ba n san owo sinu account yi account to ba fun won yen iwo kan fun won cash boje 2000 boje 3000 boje 4000 lo fun an o ti ni iye to je sugbon 500 naira ni ticket e yo kan eh eh ogba ti won ba ti bo san si account yen ori phone re oni message o ti down wi pe number re ti wa eligible ni oba lejo kankan no just as easy as that o le rara pa ma gbo o gbogbo alaye ti mo wa se kale yen bo ba dabi eni pe boya enu mi yaju abi oye wo pe number yi won o si alaye fun o daada si ju be lo 020-1330-6194 020-1330-6194 tabi o chat won lori WhatsApp number o de le pe WhatsApp call na 090-2602-6314 090-2602-6314 abe lori 50,000 naira laaro yi star 347 star 1004 star 2 hours ta lo ni 50,000 naira koko yi number to gbe wa kini to gbe wa o gbe 081 wa fun wa 081 lo gbe wa fun wa kilo pari re 7176 lo pari re 7176 on lo pari 7176 lo pari re eja koko bere latapa be n ta lo ni 50k yi e ma gbagbe pojo weze ojo weze otun la niyan o oni media jackpot nibi ta ti na ro million kan naira aha ojo yen tori gbogbo n to n se le lati eni abi lati ojo kini osu yi gbogbo e lo ma pada work o ma work fun number re won ji agbo osi nbe ju gbogbo e lo e gbo pe to ni na ta lo wa nbe
1: hello
0: aku ojumo sir
1: aku ojumo
0: lati kan ni lagelu ni o oruko yin atadugbo te wa isa
1: nore ni o se
0: latadugbo wo
1: ati bodija
0: bodija okay igba le tin play cash e se ti jeri se ti jeri
1: rara
0: eh jeri Congratulations, and you let 50,000 naira laaro yi.
1: Olorun
0: se. Congratulations. Customer care ma pe yin laipe won a bere details yin.
1: Okay,
0: sir. Okay, sir. Bo se je niyan. Oh yeah. Respect. Iyen ti lo be yen je lo sori another 50,000 naira. Another 50k. Ta lo ni number eleyi? 080 lo bere. O pari pẹtu 4179. Ta lo ni number yi? Another 50,000 naira. Mm, ka to ma lo sori 100k.
1: Hello.
0: Ako ojumo o.
1: E ka ro o, e ku je meta o.
0: Ojo ka pelu o.
1: Mr. Olawale.
0: Ah. Eyin ti dayan mo.
1: Emi na je loni.
0: Oh, abi bo se ma ri ni yen, e je makan makan loye kan.
1: Emi na je loni.
0: Oruko yin atadugbo te wa isa.
1: Oruko bene lo ko la ba mi dile so la mu ka la ba mi dile.
0: Emuke.
1: Amakola.
0: Emuke.
1: Ba mi dile. Be ni.
0: Igba o le tin play ka se.
1: Ati la se mo tin play je ri.
0: Oda. E ti ya je laaro e congratulations eh. Congratulations. So customer care ma pe yin laipe, e mu fo yin dani won pe yin laipe. Eh. So gbowo yin o si wole sa account yin won bi yin. 50,000 naira. 50,000 naira. Yes sir. Yes sir. Mm. Congrats. Yen na ti lo. A ma lo sori 100,000 naira bayi. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Star 347 star 1004 star 2 ash ni o. Mo relent mo wararo. Ke se lori kase enikan. Ise kan ti e nbo ti o jade laipe. Ise kan nbo ti o jade laipe ki ma. I ma ja yin le. Okan dun mi pe Naija abi ka so pe Africa a ki n kawe. A ki n kawe isoro ta ni niyan. A ki n kawe. Opolopo nkan lo ma nwa ninu iwe. To ma n je akomona abi to ma n je bi atokun beyan o se lugbe si aye re o le ma wo pe iwe lasan ah iwe ju lasan lo iwe ju lasan lo akoyan we kere gan ni apa alawo dudu nbi nle Africa you know the read bo ba fe mu African man tebi npa fun ni novel fi owo saarin novel yen ko wa fun pe o fun pe to ba le bi npa so pe ko lo ka novel yen pe Olorun o se yanu to ba ka iwe yen yo roju tu soro aye re yo gba lowo re looto yo lo ju bi kan ni yo owo nbe laarin re o in to fi mo gangan wi pe ko ka niyan tori pe to ba ka yo si we yo ka debi ti o fi owo si ti o fi ri pe owo wa nbe ko ni ka to ba pada ri boya bi ose kan leyin igba yen to bi pe afa iwe ti mo fun yin se ka yo ni ah mo ka iwe yen ti edun eh e ka e be ka tan ah jo keji mo ti ka tan mo mo mo dedicate time fun ni lati ka ni eh e ka tan yanyan ka mo ka tan o to ba wa ni se mo le ri we yen pada ki n boya tori mo fe nikan yin wa ri enikan ti mo yin ri mo lodo mo fe ra yin ti mo fun yin yen mo fe ra boya inu we yen boya bi $200 ni an fi si arin iwe yen at least that is anu re to wa ni pe se mo le ri iwe yen mo fe ra iwe yen ki n ra lowo yin boya bi 2000 naira yo saire buruku lo le lo muwe un wa fun o to ba wa muwe un iwo kan si loju e pe e si le kawe ah ani jo keji mo dedicate time fun we nkika ni si loju re o ri pe yo bi o se ka o le ri ibe le kawe yi ni yo wa di wo mi nwo le to ba ka yo ti ri owo to Africa African African po ta lo ni 100,000 naira e 081 lo bere re 8585 lo pari re 8585
1: 85
0: okay don't ojumo sir
1: ojumo ni
0: oruko yin atadugbo te wa isa
1: salami gidi lato ganga wa yin ke
0: why and cable igba o le tin play cash e
1: ojuto ti ye so
0: se ti jeri
1: akokore
0: ah eh jeri eh hey, the relent okay o da be gbogbo eyin tapata ko si wahala eh congratulations 100,000 naira leyin o wole laaro yi mm
1: e se ngo
0: e ja ma fi yen wo kan na customer care ma pe yin laipe yi ti o ni pe rara lati bere account details yin lati bere account details yin eja lori 200,000 naira eja lori 200,000 naira kaka di eto nle 200k 200,000 naira 200,000 naira ta lo lowo yi ta lowo yi 200,000 naira 080 lo bere re o pari pelu 8446 o 8446 8446 ta lo lowo yi 200k laaro monday ojo aje
2: Hello.
0: Aku ojumo sa.
2: Aku ojumo ma.
0: Oruko atadugbo te wa yi o.
2: Adasu Ayegun.
0: Asaju Ayegun abikiregbe. Adasu.
2: Adasu.
0: Adasu okay. Adasu adugbo awon ore mi kan. Oruko yin.
2: Segun Akinyemi.
0: Mr. Segun Akinyemi lati Adasu.
2: Ben.
0: Adugbo awon ore mi kan nu Mr. Yekin. Adugbo won nu Adasu lon lon. Eh, igba wo le tin play kase?
2: Ah, ati lati ani o no, Jerry o.
0: Eh, Jerry?
2: Be ni sir.
0: Really?
2: Olorun go fi Jerry sir.
0: Iya. An pe awon ti o Jerry na ni, awa se ladu ape je lojo kan.
2: Ah, lo wa se won.
0: Iro. Mo so yi pe a se ladu ape je lojo kan ni o, e mo si mi gbo. Eh eh, so nti mo da verse na niyan o. E mo gbadura. So o dabo. O dabo.
2: Ah.
0: Mun ba jo. Eh. Na ni akiyin na ni pe eje lojo kan o.
2: Ah,
0: ni wa se. Eje lojo kan. Olorun o je.
2: O fe kan mu ti je ti pe mi. Ki na ba yen ma ti wole yen ti je ni.
0: Ah. Mo so yi pe e se ladura pe eje lojo kan mo wi o. An pe.
2: Ki na ba yen ka.
0: Iro, an pe awon ti o ti je ri, an fi won lokan bale ni.
2: Ah, o ti dan ba na sa.
0: Mm. 34 30 nigbagbo pe je lojo kan e ma tesi waju se gbo e pele order bo
2: ah to se ka e ti pe ni e mi jo dabo
0: ah ki lo de gan ma yi mo ni ah so pe je se mo so pe je ngba mo pe yin ni
2: ah te e ma ti ri number yin to pe yin ti sori le
0: ah ma yi omo ti wo omo mi lowo o under na Mr. Akinyemi abi se mo gba Mr. Akinyemi congratulations ngba yen ngba ti tagidi bo ohun 200,000 naira leje ami ateyin na ami ateyin na congratulations Eh yo ba man so yi pe ape o to je e je baje be
2: ni je baje be ni
0: 200k yen na yo ni nkankan ti o se
2: ah jo sa ka yi se nkan
0: o da ipo bo sasiko gan
2: o bo sasiko ah awon lo ti je ara
0: yi iro ni
2: olorun bo mi ti je ara
0: eh eh won lo school ni
2: eh eh no pe o yo ke se ni school ni lagbara agbara
0: fẹ́ to school
2: wọn
0: kan
2: si
0: school
2: ijọba
0: so mo le ti open kilo le ti wo open
2: se school
0: ijọba open ni
2: Mr.
0: Bosun se school ijọba lo school ni school ijọba lo school eh won ti fun alolide anwonmo a wa la anwonmo o
2: on the father
0: tori proke mi mo ah e ma bo wa lai se tin ba so fun yin pe won mo nko ara colleagues mi bi ni so fun mi ni sin iya eh olorun o nje ti a de bai olorun o nje e ti gbogbo bi te ba ti re le re ko ti e kokko gba win fun e gba win fun owo wole
2: ben
0: se ti gbo e gba win nje fun
2: e ma bo
0: eh o ti wole o ti wole won pe yin lai pe won pe yin lai o ga o lagbara gan baba yen pe awon omo pe owo ti wole o omo yen pariwo labele pe olohun seun o leyin to tumo si pe looto ni pe won ati jeun laaro yi mo still man ti mo ti wa se mistake nbe owo wole e fi a play ka se e mo gbe eyin en ti o ba ti mo ti yo sa mo du so tun du so si na ni eh risk na ni le aye ta wa yi na a risk e wa na ni ko ju bo si wahala owo won wole laipe yi na ni won o pe won laike bo se je niyan fun ti taaro yi ere gbogbo di osan nikan ni ti plus 105.5 fm lori eto ti ta lo ta ibe lawon eyin o tun ti lanfa ni atun ti je owo to tun gara na e mo gba ipojo weze 1 million naira la na ro ibi aye nlo ko si eni kankan to ye o ibi aye nlo ko se eni kankan to ye ibi aye nlo gangan ni o gori afefe bayi ba mi desoye omo toso ati awon igbimo won awon iko won won ti wa nbi lati gbe yin debe emi ati displace losun lagu meji la bi n ba ti debe code tv se ti be yen won

0: tori mo mo pe bi mo se nrohun boye yin oro lo be ma wa pa kesi yin se ka doro a doru laaro yi o so alayan de pele ku se o se mo pa amule lowo mo gbo ngba ti wale na n pepe pe loku wa kan ara mi igba na ni sese n wo kada pe a o ti dohun ale ojo satide emi o ti e mo pojo o tin ro ngba ta fi pari ta loye emi o mo pojo ro nta o te ba ti wa nu ku lumbi eyin o le ma fi teni kan to ba tutu wole la pe akin a lo nse o ne ojo lo npa mu se ojo nro nu o igba ta jade ka mo lo mu re pe owo ojo nle gan ojo yi po ojo ile wu ku ole ata struggle ta fi dele mo se fe wole bayi mo fe wa be orule laya mi se ga kilo de ara mi bu ma so mo ranti awon omo ti won be ninu igbo orire local government awon mo ranti mo se be mi dade ninu moto mo tun ra be orule tori bo emi agbalagba lai se yo bojo ba pa mi ko se nkan amotutu nbe nko o ti pe odun ojo mokandilogoji bayi o o ti pe ojo mokandilogoji ti awon omo kekeke awon omo odun meji omo odun merin omo primary school omo secondary school omo crèche principal tawon teacher kan ti won ti wa ninu gbo nbe ta ti roju tu soro won mi le wonu le gbon papa mu lati joko sita kalo won bi mi ki n wole mo n hu ni mo n ri awon omo yen labe ojo to n ro gidigidi ti mo si n wo to n wule to n wu gbogbo e mo n ri mo diju mo si n wo awon omo yen labe ojo bo wa won re sa se nti an bayi kiri oda igba tojo nro nje yin ran ti awon omo yen be ba ran ti won ero okile yin re eje afiyan obere ka fi se fara 0912370 8675 mo fe ki kaluku so kin ti won ro lokan nipa iru awon omo yen pelu ojo to ro lale satide ati ru orun na to tun ran lowo osan yo pa awon omo ojo pa won orun o pa won abiyamo se ni gbogbo wa o eyin to ro ba kan ejo edide abiyamo se ni gbogbo wa o je ka fi se fara e da jo foro dewo e ka ro
1: eh e ma ku eto
0: eto ri a se nbere ni
1: baba omo to so mo kin yo e ku se
0: e seun
1: olorun ma wa pelu yin o
0: ami
1: oloye ati tile omo ni ni latoloko apata ni ibadan
0: e ka bo sa
1: ekuse
0: mo ni afi se fara
1: se ba jori awun anu aseyan e ma ye ki to yin je ni waju olorun ati eniyan ko si gba tin ba survive ori awon to do ba ro bayi mama wo pe ibo la awon omo yi wa nibo lo koru awon omo yi si awon omo ikere
0: aso kan na ni won wo
1: e ma ye ka tora wa je
0: won o raso change o
1: ara ni gbogbo wa emi o mo n du awon ijoba wa ko ma fi oro ko ma fi ise awe wa ko jo nitori olorun eni kokan ba le se si agbara to ba le fa gbogbo pa to ba le fa ko ma fi awon omo yin ko ma fi se oselu o n ka mi lara o n du mi ni to ba pe mo ni agbara ni olorun mo le da lo sibe ki lo gba awon omo yen
0: sorry sir
1: I'm telling you the truth ko ma fọrọ ise oselu àwọn ọmọ ẹtí lọ almost 30 days plus right níbẹ̀ yẹn ẹjọ́ torí ọ̀rẹ́ yín ìjọba wa mo fi àsìkò yín mo fi ń rọ̀ yín ẹjọ́ torí ọgbọ́ gbágbára tẹ bá lè sà lẹ́yìn jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀kọ́ kúrò níbẹ̀ yẹn ẹjọ́ ẹ má fi ká fi ṣòṣèlú o ẹ kú ètò olóyè àti tirẹ ọmọ ni látọlọ́kọ̀ àpàtà ńbàdàn
0: ẹ ṣeun
1: bàbá ọmọ tọ̀sẹ̀ mo kí yín o ẹ kú iṣẹ́
0: alẹ́ sátidé ńlọ gbomijé lójú mi jù òjò yẹn pọ̀ agbara igba ta fi debi odo jamaje ta fi koja sona mi nkan ti yan moto o le koja ikan o le se gbogbo wa sun lo agba nbe lo lo bi le se suto bi le se suto e wa duru ka wi pe agbara abeun nikan ti o da moto duro ti o le lo bagbara ba n wole ninu gbo obi tan wa na nko ki le yin ro bojo ba ti ro borun ba ti ran ki le ro nipa awon omo ti won wa ninu gbo ki le ro
2: hello
0: hello ma
2: e ka ro sa
0: abiyamo e ka ro
2: e ku se baba mi ki si ojo ojo sa de yen nikan lo poju
0: ijo yen mo ti te wa so mo ro gbogbo ojo ko jojo kekeke la won yen ojo nla le yi
2: ojo sa de yen ko lo poju mo vi te yo bolon ba mo fi se bura fun yin ko si gba ti le to mo fora won yen sinu adura ara sa wa so pe adura wo gba mo ni am until what in local 40 days in me yen nisin
0: awon
2: kan so so
0: awon woli awon woli
2: ti won je yari ti won je yari ni aye won ko lo o sanu wa ni o iya e po fa awon omo yi o e se lo no lo en to ba fe lo ko lo ko mo po lo un lo sibe e kan se gba awon omo iwale se ko si nkan ta le se si ni ab kilo wa de
0: lo o sanu wa
2: ko mo pa awon iya mi si ko ba ko ma ku awon mo ti ku o ka ru ko ti gbagbe amo e ani de ru aruka fun awon omo wa o
0: ami ami e seun e seun
2: awon de ru aruka fun won o
0: e seun e seun
2: kon kon tori tolorun ta na bi o kon jo kon dakun kon jo kon jo ke re le so kan lati di oya
0: se e se an fe yun se fara ni an fe yun se fara ni o
3: ah o ma lagbara
0: o lagbara gan
3: oruko ti mi ni o pe oluwa rotimi oluwa continue na rike are alasa apata ibadan ko si jo ti ma ji la ro bayi ti mi ni ma ro na awon omo yen pe ah awon omo lomo awon omo kekeke ah ijoba ni ka be ki joba jo nitori olohun ko gbo ti won ba le da won so pe ko ni da kan san ransom ṣugbọn nkan mi tan ba le lo se bi America wa nbe to je pe won le lo kun won lorun ti won de le ro gba awon omo yen le fun wa ah eleyi lagbara po ijoba wa egbegbese wa egbegbese jo nitori olohun 40 something days ninu ojo ah olorun gba wa nigeria o ah eku ise takun takun o
0: olorun seun
3: eku eto
0: olorun seun olorun seun olorun seun a nfin se fara ni o poju fara lo en olorun o wa ba da se mo imagine se gbogbo awon omo yen ni won le withstand iru pressure yi se gbogbo won ni
4: hello
0: hello ma
4: ewo o nagbara o bi ko mi na di ola lati olohun ti ogo ewo mo mo emi ko won da pe iru omo bi meji yen ni ti bayi a gbo ko la ton wa mo bo ko ta ko ti bra se nu mo ti ni se ki ni bayi ko omo ti won je un ti won mu ti won ro ko ti da ko wa de lo ni mo wa yi ti mi ti won ti ma su pa ba ko mo ti ki lori e gan
0: enikan se lo ni to yan meta lara won meta
4: emi wa mo mo mo yen dan mo se isu ko be e a go ko ni pa wa pa bo ya won ye ni o abu won omo ti won je ti won mu to won pa se bi ti se in fact ti do ba ah o na gbara o
0: se
4: bo mi ti baba yi ni ti bayi da ma tun jade e ma na ti me lo dibo fun baba yi
0: e jo e jo india anybody ru agbara yo bu te ba ni te le fi ran wa lowo aye gba ti won kase oke ti won da fe ri nkan kan o wa se o si ma ko se kan ko se nikan kan to le da fe ri ni okunrin to yin mu imu yun oni hello
5: hello
0: hello hello e karo
5: e karo
0: yes ma yes ma
5: e pele sa o ile
0: yeah.
5: Ma lagbara o
0: o
5: lagbara o lagbara mo ti sokun sokun laaro e na
0: o gba lo ngo mi je loju mi
5: oruko mi ni forensic police olose o sadura awon oba mo nitori olohun
0: mo gbadu
5: alagbara olohun Awọn ti
0: awọn baba ti mo ti mo ko ni
5: ile mo ma ja won mo yo ku sinu
0: ogbo awọn afa ti won wi ti se be yin da
5: ti won dakun
0: o ba n tan ra wa lasan ni
5: o ba wa gba won omo yi o
0: eyi la le fi mo bo ba je pe nbe looto ejo ejo e se ma ejo ejo mi le sun mojumo sunday dara mi le sun won wo pe aduro do tin ro e to ba wa pa omo odun meji ti orebe ti o sa si to ba pa omo osu melo ni mama yen pon seyin ti orebe ti o sa si o n pa ya n po mo
6: hello
0: sir hello sir hello mao
6: e ku eto
0: olodun lo ni eh sarafa do ba njoju si won loju kini loke pe eh arakunrin ti ilu obehun eh arakunrin ti ilu obehun oro ti fe kan ba ngbe lan yi hello hello hello eyolo hello e karo baba
7: e karo ko ni se iko ni se mi laje loni baje
0: amisa e seun
7: ere aga to sa si ko yi ro ijoba gogogo se tan ba le gbe bagbara won o ba ka mo kan je ka pe sana force awa to je pa wa ni le gan
0: ojo ba pa lo
7: kada lasan ta ba wole agare mo koro ba mo ko gbo e wara mo da so boya mo wa kan gbona mo ki lawon omo to le se lo run olohun o bowo tawon mo ejo ko je ka mu fohun fun kan tete jade bi tan wa
0: olohun sha
7: gbo awon ti won pa won se deliverance lotun lo si na tan ka lu ko mo gbo won gbo test testimony kan ja kan fele na se testimony kan fun Nigeria
0: o ni bati e ti iba ti lagbara ju
7: ere yo eh the police is la ngo
0: kan e kon ko lagbara ko de wo be
7: na se testimony ki wo le ko se jade ko wo lo do lo ko won jade
0: ka ti e le gbagbo boya kokan ko yan bi ma kokan ko awon mo bi marun ko fi han wa pe an marun lara won re mo le ko yoku o
7: ka ri ka ri wo le gba ni de
0: gbogbo won gbaruku ti
7: amo wo le gba ni de amo ti pe wo amo ti pe ase wa su lo ti si akan number la mo sare pe
0: akan number ni o
7: olohun la nu wa
0: ami
7: omo ba lesi loya la tonara
0: e seun
7: olowa ka won me jade
0: ami ami ami ami ami wo ja fi faraja ku lori faraje ko ma ja kaluku denu ẹni tó bá lágbára àti ṣe ẹjọ́ ẹgbìyànjú ẹ ṣe ẹjọ́ ẹjọ́ ọmọ èèyàn bíi tí tó létí méjì tó lójú méjì ó lẹ́nu ó lẹ́sẹ̀ ó lọ́wọ́ ẹ̀yìn sì ti dàgbà débì kan ẹ wá wo àwọn ọmọ tí ò tí ì dákan mọ̀ yìí kí lẹ́sẹ̀ wọn please kí lẹ́sẹ̀ wọn kí lẹ́sẹ̀ wọn olúwa ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí olúwa ẹ bá wa dá sí bo se ki agbara e wa se bi won ni sango le lo dabo saarin won ti o gba won ti won se nu won ti o kan pa ti o gbe kini si yan laya won si mo ti so si lori eto ti won ni sango lo mu o le kan ni kini ndosi ejo atoni se se ati musulumi atoni gbagbo te ba ti te ba ni agbara agbara te le fi se iyanu yi looto e se ẹ ṣe ẹjọ́ ẹ wo nkan tó ti ẹ tó tún ṣe kàyéfì lọ́dọ̀ mi ni ti fídíò kan tí mo rí níbi tí arákùnrin kan tí ó ti ń lu ìyàwó ẹ̀ àbí bóyá girlfriend ẹ̀ ni bóyá ìyàwó dẹ̀ yìí ni àbúdẹ̀ ti bímọ fún ni mi mọ̀ April 4 lọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ o April 4 ló ṣẹlẹ̀ ni Aba ni Abia State April 4 lo sele mi ten so pe tori aliyali lo ko send e ti mo ri mo ni awon ilu okere mo ni o wo si lodo won gan jodo wa lo boya je Germany leleyi tin sele bi kan ari lo ri bo e ni mo ari pe Abia State lo ti sele ni Nigeria yi na bo lo se dori afefe mo ba bere rin ajo lori e mo ba bere rin ajo lori boya kin ti e je keyin na kokko ri na boya kin je ke ri na awon ti awon tan ba bo pidgin english abi yibo yo tun ye anju wa lo e lo sori Facebook mo fe ke ri effect yen o ni han daada lori radio e kan mo gbo ku lasan ni ke se gini fowo gba o ìyàwó nílò àwọn ibi tó wá ti ń kan lẹ́sẹ̀ gan ni ó wà wọ̀ ń láàjù ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ lọ sórí Facebook lágẹ̀lú FM 96.7 ẹ lọ sórí Facebook mo fẹ́ kájọ fojú wo kí n tó wá sọ ìrìn àjò tí mo rìn lórí ẹ̀ àti ibi tó dé dúró ibi aye nlo leto.
8: Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,

0: gbọ́ o tun so fun emi ti e kokoro mo ni boya skit ni won se amogba mo ri bi tin ki kuku bo lara obirin un oju gbo ori ipako n boya lo gbe gbon le ni ogoro eyin o to fe run egun eyin e mo wa wo pe se eyan ni arakunrin isa mi ro pe ri e wo ni ko ti kan bi te deun mi o ti e ba nso fa won ti wa loke ko de ko kan bi to tan deun ko kan bi tan deun a si ma wa sibe ngba mo ba so bi irin ajo yen se mo se ri gbo mi se to ile ti won gbe yen oni landlord mo ro pe video yen dowo landlord landlord gbiyanju lati pe olopa amọ olopa o to pe awon o yoju kankan o ti ja pa o ti relocate o ti sawa si Eko omo bin gan ti kini se kin ati ri ba soro olohun ti wa lodo egbon re kan le ko won trace wa until recently boya just last week she last week ni just last week yi eni won ise kefe won track won rin won awon olopa sa won zero in si ibi ti won wa egba won zero in si ibi ti won wa en ti won ba nbe le ti ile ti e fe wo loju woran yin e ti won ba lohun le ti e fe wo loju woran yin egba won de be e wo egba ti sin lu ni o si wa nbe egba won de be ti won ri afi be ni pe egun oniwoho gan ni afi be ni pe egun oniwoho complete egun oniwoho ni tori bo se yan gende ngba ti nlu arabirin yen ni inu osu kerin be ni won tun ori gende be na ni won tun ba awon olopa ba won ba sise won bi ise o awon olopa ki mole awon olopa ki mole o won ri mu ebe ti mo wa ba irin ajode nbe ni pe yo dero kootu se bi ose mi la mu e ose na ni o dero kootu ose ta nsoro re ri ni o dero kootu ki ene kan o se iru asemo se be ebe ti mo nlo nbe gangan mi ti de be ama e je ki n fule oro yen e je ki n fule oro yen nda igba ta won olopa ta pa won olopa to
1: see the woman here, this woman just born.
0: Igba ta pa won olopa to oni bẹ́ẹ̀rẹ̀ o ṣe pín àti di lápapà kúkú ẹ lọ sórí Facebook arákùnrin ẹ̀ náà rẹ̀ o nígbà tọwọ́ bà á. Ẹ wo macho man ẹ wo gẹ̀.
2: under my brother roof.
0: Ẹ wo gẹ̀. O nu o. Accomplice lele yi onirugbon yi.
2: Okay, now you record the video.
0: Oni yi record oni ya. Emu. Won se jo kun apo. Oda. Ibi ti mo wa nlo lori oro gangan ibe la ise fe de. Ibi ti mo nlo lori oro un la ise fe de. Ibi ti mo nlo ni pe to ba je pe eyin le ni omobirin yi. Tiro nkan yi se sele. Igbese wo le gbe. Domestic violence. Ibi to tin gba o le gba nbi to soro ko gba be lo se mo to ba je pe yin ni baba abe yin ni ya omo yi te ri ti okunrin kan se omo yin be igbese wo le gbe o igbese wo le gbe 0912370 8675 tabi +23481 4249 1006 igbese wo le gbe eja ni eja lajo so lori e
3: hello
0: ibolaye nlo
3: e
0: karo sa
3: gani lo afish la to ya lafe
0: e karo sa
3: e won odun marun wo fun
0: ah eyin la dajo nu o
3: eh
0: e ti dajo
3: odun marun
0: e ti dajo ntinu
3: bi o se rinu lekan se nipa oro awon mo tan ku e dakun abe are wa kan ba ba wa America lo we awa yo ba isa usa ile usa won le ti gbagbe re kan jo to lo olohun abe won ni ah ojojo saturday yen e ma binu o ojo e meji lo ro o ke meja meta oju mi ri to kin to dele o ka so so pa o mo
0: ke ke san wa nu gbo
3: ah ka be won kan ba ba America lo we awon gan nu odan kan kan so ale gan nu odan kan kan so mo
0: e seun atun weyin wonu so mo mi ni dan lekun tori pe oro yen se koko se pataki mo gba be se pe te wole ti mo nso nse ni pe to ba je pe eyin ni o bi omobirin ti won lo baun igbese wo le gbe ka te la ke awon lopo o ti igbese ti an gbe o ba je pe eyin nlo bi igbese wo le gbe yes sir hello
4: hello sir ngbo
0: mo tin gbo bayi yes sir
4: hello
0: ora nko networking yo networking yo se networking yo se hello
5: hello sir
0: ah e karo
5: dami e karo sir
0: yes ma
5: nene lo so lati wa yan kebu
0: ah e kujo meta o
5: yes sir
0: te ba
5: mi ni roko e karo sir to ba je mi ni te ba ba omo mi obi to wo ewu awon soja ni ma lo pe ko ko ba mi to ko gbe na si ti e ko gbe na si ko se ni egun eyin ko se ni egun e wa pa ati ese o joko sibe en ti ma se niyan
0: eh
5: ba re don nonsense
0: mi ro pe akoko ti ru re o sele niyan boya won o ti ma se tele tori with utmost perfection lo fi n gba bi professional kini kan yonder court lower court gbogbo e lo n ko bo o ti ba ma lu tele ti boya tarabirin yen farada to ba je bi obi te ba gbo pe oko kan o n se omo yin beyen abi o le jobin na to ran won lo bin mi na ma n lu oko o beyen kin le se temi
6: hello
0: sir
6: yes sir e ku ya leta sir
0: ya leta nu
6: adipe sir ajo se o lati se
0: se
6: yes sir e ri pe gege bi nkan te so won ti ma n ja pele
0: ko gbodo je pa kokko niyan
6: ko yo sa kokko domestic violence ti ma n wa pele ne ba wa ni pe se ri gege bi obi ko si un do ni ke won ma check awon mu e pe ba lo ti lo ke se pe ba yen wa fi ati won iya n je opolopo obirin be la be
0: ni
6: awon
0: pe da
6: video kọkan mu mara pe lo bi o kan yo kan kuku sarada nbe
0: mo ranti story oshinachi
6: eh to korin to pada fi gbogbo nkan tele si korin
0: awon omo na bere si ni jerry later pe ah daddy ti mo se ti pe
6: ko yo te bere opo obirin lo nse bayi ni ya nje bayi labe ile to je pe njiya ibun to je lo bi ba ton ba bia lohun subu ni so eyan godo if you see something say some say wa de atajo ko le gbe dawa gan o ya nje nu estate
0: o ya
6: nje nu bi ti o se estate gan so pe ta ba ngo pe boya ri won sele ko tun to nde kan ba joju sibe lekeji tawo yen ba lura kwasi won kan para won danu ni ba pe ko kuku kan mi mo n ba temi lo nti o ba kan yen lori o le kan ti o sumo yen ta ba ye ka bi bere tele pe gaga bi obi e ri pe a le dajo lo ara bo ya je ki ijoba si owo won tori awa o le jenu enti eni ti won na le jenu re soro
0: beni
6: ohun ni sugbon gaga bi obi yo pe to kolopo are se gaga bi oko omo lati le di je eko fun ati fa won mi so olohun ni bi o baje god bless nigeria fa do se ala ni se
0: yes e seun a lo dabi baba pada to jade ewo ni se loni o wa gbina ya e seun eku afarada mi Adesoyi omo to so lo nkin yin o

0: Kase.
1: Lagilu FM 96.7.

mo ki yin olotu mo ki yin o gbeyan omo Nigeria itangbesi aye mi yi o fe gun die sugbon mo bebe ni pe e dakun ba mi fara ke ba mi fi ara bale lati gbo awon ibere ti mo kan fe bere ni pe se nkan ti mo se abi igbese ti mo gbe yi so da abi ko da ejo to ro lohun e gba mi nimoran bi omo yin e gba mi nimoran bi aburo yin omo mefa ni awon bi mi bi okunrin marun ati obirin kan emi nikan na ni mo je obirin ninu awon omo yi an awon egbon mi won ni fe mi gan won fi mi sere lati igba ti mo ti kere mo le so pe inu ofe ni awon obi mi bi mi si be na lawon obi mi na foro mi sere ninu gbogbo eleyi na ni mo pade omokunrin kan nigba ti mo pe bi omo 23 years a n ba ife ara wa bo titi nigba to tasiko gan o lohun fe fe mi ni iyawo o ti le je pe awon obi mi ti n ri pelu mi tori ta ba fe se nkan ma n wa sugbon mi o ti introduce si won gan pe en ti mo fe fe lele awon egbon mi mararun ni mo so fun awon na so pe awon asise lori nigba to de ya won ni o ki n fe leyin igba yen ni mo sese mu lo fun awon obi mi awon obi mi igba tewon tese abere imura igbeyawo igba ti mo pe mo fe pe omo 25 years o na ni a se igbeyawo sugbon mo le so pe mo gbadun igbeyawo mi fun ose kan pere nitori pe kini igba ti mo wole tan ni mo ri pe ika ni omokunrin yi opuro ni alagbere ni kini mo fe so nipa leni to se pe awon egbon mi won ti so di aburo won ni igba kan ile ifowopamo lo tin sise igba kan o ni problem ni bank yen ti won ni pe won mo bi 40 million abi nkan bo se pora bo se se awon egbon mi ni won da owo jo ti won ko fun ti won fi cover pada sugbon kaka be o omokunrin yi ko respect mi ninu ile ebusa ijasa orisirisi obirin ti n ba mu fonu e bayi e wo ma ka won leri o le ma so igba mi gan ta ba ja ni se bi se won piti mi lo n se fe mi na pe ninu gbogbo awon girlfriend to ni ewo lo re wa ni mo re wa to bi ba kan se pe nkan ro kan ni kan ki ma foro gun abi mo kini abi keji abi keta ki se pe won mi lati duro be na awon egbon mi na ni laye awon ofowo si nipa pe ki ma koko kaakiri tabi ki lo je single mother nipa towo won fun mi ni owo olorun de se mi na ni se gidi lowo oko mi nibi to buru de to ba tin di bi thursday friday ama no wednesday thursday ni ama won na ta fi ma ja se mo bi mo wo si bi mo se fe ni suru to atasiko kan na ti suru a fe pin mi lemi ti mo ba fi le down by sheri gbara to ba gbe ero e o tun dojo monday ko to pada si to ba ti kuro ni thursday by bi igba to se pe o monday di se so that pe won so pe excuse to nini to fi kuro ninu ile gbogbo eyi ni mo nfara mo awon ore mi gan ni ha ki mama je ko mokunrin yi ko fi ronu pa mi tori mo ti wa ni bp to ti rise gan drug ni mo fi control e nigba na sugbon mo ma n ro tawon omo ipe wo olohun ti n ba da awon omo sile ta lo fe toju won mo mo ipe awon kan wa nita ti won to n duro de ni pe ki n keru mi kuro nu ile omokunrin yi ko n fowo ounje sile nle ile ti a n gbe 800,000 ni awon egbon mi lo n san owo ile be n sise ni bank accountant ni ko ye yin bayi o n gba owo gidi sugbon o kan decide boya tori pe mo ti lawon egbon ton lowo ko kin contribute anything sinu ile even ko se pe ni at the end of the week ki won ko ti e so pe iwo iyawo mi gba 50,000 yi pere nipa pe ka fi ko je bi housekeeping olorun ma je o lo ba awon egbon e na ni igba to ti e wa ya emi go wa n ke amo te ba lokun okun te ba lo fa o fa igba kan tele tele ma pe ki pe bawo ni o animal monitor ohun ni emi o de n pe mo mo fe jo so awon obi e kaka ki mama pe oko mi kan ba soro
won ni kemi do o ke ma po mo awon o bo tin monitor eju bo tin se gba bo tin sawo omokunrin ma sise omokunrin na a ki lo de eh wahala mi ti poju se bi npa mi ni sawon eyan le ri mi ko so pe bi npa mi mo de salaye fun won pe mama e bere lowo e kini nkan to nse fun mi ko nse nkan ko fun mi o awon egbon mi ni won se gbogbo ele eh mama ni e karo so mondi karo di ma so ani kidi sha ma ti gbofo e wo o ti su mi olotu sugbon nkan kan wa sele oye gan lo je ki n wa si ibi bayi tori gbogbo awon family oko mi won ti ka mi si eyan buruku won ni mi o da won ni mi o se gba won le pe ni mama n se kakiri se la won lopa ma so sadedede ni ojo yen ni do wednesday do wednesday ni mo ran ti dada ni nkan bi o lo si 11 lale ati e ti su ni won ba sa kan lekun ka si lekun ah ba ji oko mi nkan ba ba mo ma gbo o na sa jade si sitting room won bere si ni soro wa ni oke kan fun ni pass eru n ba mi tori e mo oro an kidnap awon ole orisirisi ko je ki oko eyan bale ni country o sa wo o ri pe to to won tori won sa wa ona ton fi id card yen ranse o ri pe to to pe awon olopa mi lo ba si lekun number no come you won wa ni office awon ki lo de won igba to ba de be yo ma mo ah eyan olopa e je ka mo ni won awon mo sikere awon mo wa nle awon mo ti ti sun won ba ni oke madam ibi bayi bayi bayi ni awon mu lo mo le wa wo to ba di aro ojo keji won na sha nlanu pe ki lo de bayi ni mo sha se gbera ti mo pe awon egbon mi kia first born wa won ti pe lawyer won ni nkan bi mo mura fa awon mo a lo si ati lo si ile iwe mi gan mo ni lati send message si bi ise mi o ni le wa o igba yen ni bi 8 sha emi ati lawyer ati de police station igba yen ni won wa je ka mo wi pe se ni oko mi ko owo je ni bank owo yen de le ni 300,000 million abi 300 million mi o gbori tori pe ka ni pe mo ri owo ni emi te so fun won pe iro ni won pa pe oko mi o se ru e a se gbogbo account awon account awon dormant konkan be yen se loko mi bere si ni ko owo to nko owo to nko owo o wa ni bi kan to ma nko owo yen si o sa e wo mi le salaye o de npa won to ba mo nipa banking ni won ma mo nkan ti mo nso igba ti won fi ya je daada oko mi ma jewo pe to to ni o nse iru nkan bayen o mo lanu mi o le pade nibo ana mama bere labere si ni saka kiri yato si 2 plots of land ti oko mi ra emi o mo nkan to fowo se o ki o ra muto fun mama e then awon egbon e kan na enikan bi elomi 2 million e kan fun kan ni 5 million ko si nkan mi tai mo tun le so pe oko mi fowo se o oko mi lo gbadun ara e ni o gbogbo bo se ma nba mi ja temi ma ro po oko mi wa Nigeria in fact woman friend there won gbe yen lo si Dubai igba mi won lo si Tanzania igba mi won lo South Africa different countries bi won se man lo niyan o temi oni mo pe boya oko mi o ti kuro ni country emi ma ro pe Nigeria na lo wa o igba ti won sa wa so lo ton so bo awon bank joko kan je kan soro oko mi ba ni oke oun le ri 250 million oun le ri da pada ah awon yen ni to oro ti ni iyanju bo 250 million no ba de ni oke to ba fi le da pada nko awon se ko ni lo si ewon sugbon ti o ba rowo da pada won ni 21 to 7 years o no mo fi nsere yen ni inu mi ti edu nje owo ti e wa ni owo nko bayi eh lo ba ni e emi nko ati lawyer ati mama e na la wa nbe ki n lo ba awon egbon mi soro eh ki gbogbo won kan ya won ni 50 million eh at least that will be 250 million to n ba de de nkan bo won a se da pada lo won a ma sa ipa un kaakiri mo si n wo bayi pe ah se omokunrin yi mo nkan to n so bo mama na se ki n dakun ki n jo iya to se pe o ma n ba mi jo o ma n bu mi o ma n sorisirisi ni mama n se a ki n dakun àwọn awa ọ̀nà báwọn ṣe máa rí owó yẹn kí wọ́n ṣàtẹ̀jọ́ kan má jẹ́ kó lọ sẹ́wọ̀n ìran àwọn kan kò lọ sí ẹ̀wọ̀n rí kẹ́mi náà wò
báwo ló ṣe máa rí kan sọ pé bàbá àwọn ọmọ mi ó wà ní ẹ̀wọ̀n tàbí kan sọ wípé bàbá àwọn ọmọ kí n má sọ àwọn ọmọ yẹn ló dolórí burúkú mo ṣáà ń wò wọn ni ṣùgbọ́n jẹ́ kí n máa play along bá ní màmá 250 million ìyẹn ò ṣe problem ó kúkú mọ̀ pé àwọn ẹ̀gbọ́n mi wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi so ẹ má wọrí máa bàgẹ́ẹ̀tì owó yẹn ó ṣe aya dáadáa èèyàn gidi wàá jèrè àwọn ọmọ ló ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọkọ mi náà bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ mo ṣe o in fact òun ṣẹ̀ṣẹ̀ gba ni pé a friend in need is a friend indeed ojú òní tì mí kinní kan ò ní ṣe mí bẹ́ẹ̀ mi ṣáà ṣe kúrò nìyẹn mo bá pe àwọn ẹ̀gbọ́n mi mí wà ní whatsapp group tí ó jẹ́ ti family mo bá ṣàṣẹ́ni voice note síbẹ̀ gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rin ẹ̀rín ni woman friend tó ń gbé káàkiri kò ṣe lọ́ba àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so àwọn ni káwọn wá sanwó omugun báwọn tiẹ̀ nírú ẹ̀ àwọn ò lè san so ẹ̀gbọ́n mi kàn dẹ̀ ní wọ́n ṣẹ̀ parí ilé síbì kan ló bá ní òkè kí n lọ mú fún flat kan níbẹ̀ bí mo ṣàṣe páàkì gbogbo ẹrù nìyẹn o tí mo gba ilé ẹ̀gbọ́n mi lọ in fact within a week àti wá school fáwọn ọmọ ni ó wá di pé ẹ̀gbọ́n mi bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ọkọ mi wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pé níbo ni bí báwo kémi jọ̀nà ṣé wọ́n tí gbà wá báwọn ṣe ọ̀nà owó yẹn ni bí mo ṣe block ẹ̀ nìyẹn mo block lawyer mo block màmá gbogbo àwọn family ẹ̀ tí mo rí pọ́n lè pè mí pátápátá ni mo block ìgbà màmá máa fi délé ni màmá rí pé mo ti kẹ́rù kúrò lé òní wá ní màmá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣé pé wọ́n láwọn family sọ pé ìkànnì mi kò yẹ kí n ṣe báyẹn ẹgbọ́n èèyàn ọmọ nàìjíríà ṣé n tí mo ṣe yìí ṣé kò dáa ni àbí báwo torí kò yé mi ọ̀rọ̀ ṣe ẹ̀rín ṣáà ṣe ń pa mí ibi iṣẹ́ mi gan wọ̀n lè wọlé torí wọ́n ní màmá tún wá mi wá síbi iṣẹ́ but a ti sọ fún gbogbo àwọn security kò sẹ́ni tó gbọ́rọ̀ yìí tẹ́ni ò máa pa wọ́n ẹ wá gbà mí lọ́wọ́ àwọn family burúkú yìí ni ẹgbọ́n ṣé nǹkan tí mo ṣe ṣé kò dáa ni ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ bá mi dá sí o ẹ ṣe mo dúpẹ́.

0: oye mi ma ori mi wo ni se odere awa ara wa bayi e ja bere odere awa ara wa e wo ni se loni le ti gbohun kini eri mu jade nu e kini
1: lati oyo ala afisi
0: hello sir
1: hello gani la afisi ni
0: ah
1: seri okay seri omo kunrin yen
0: eh
1: in to bi niyan se loda emi o advise e because sir ni okay okunrin na la wa na awon aya kan wa nbe ta gbe to mo ba wa buruku o ni le so fun igba ti yawo nlo fejo supa mama nto ko mi se din se leleyi o ye ki ya yen ba so lagba ya nto se yi o da eyan ti o ba je gbi ko le ku bi bo se je iya re to ra mo to fun okay ko e first o 300 million owo ti o kin so wo kekere wa so mo ga okay ko lo ba awon girlfriend e okay ka je lo wo wa
0: bakan na le yin na se ronu pelu
1: okunrin na
0: wa family arabirin yen
1: okay ibi te mi na to si ni yen
0: cheki arabirin yen ko mo ro tomo
1: iro
0: omo wo lo boya ko ro tomo o mo bi mo fun
1: omo wo omo to ya si okay so ni san respect awon omo ni ori adu order ti popo kowo je tele 40 million so elomi o se ma lo fake life okay ka je lo wo wa o ma da si kankan yo rokunrin jo kan ma ti je omo meta to bi ti to
0: gege bi
1: ero bo se jenu baba
0: eh
1: bo se jeni yen e kweto
0: eh sir 0912370 8675 that be plus 2341 4249 1006 e kaaro e ku ojumo kini ko jade ba nboru kini ejo e ban eh
2: e se ko me da amara sa de ri bai seri obinrin iwa to wu yen o ti da bai tori oko eyan oko buruku ni awon to n gbe lo Tanzania to n gbe lo Dubai ko lo gbowo lowo won ile ko je lo je be yen wo yo ko logbon ko ni le se be jo me
0: da da e kwaro jile sa ha emi o Hello.
3: Sulaiman Sodiki lato yala. Je ko lo wo wa ni. Ori pe ko ya sawon omo, ko ya si yawo. Awon family yawo ni tun sanwo ile ko si nkan kan tun se. Eyi owo nje ko file. Yo ke ko yo ko ka ni ko logbon.
0: Da.
3: To yo gbele tin ko wa gbogbo to n sele ni ko lo wo wa ni yawo nko mo si gba mo wo.

0: and your life.
1: With full air conditioner for all rooms, mini rooms, standard room, executive room, with suits. Back on the city of the hall, who are from Open at Pathash in the wall, talking about during your night and show 500 people. So, executive hall, conference hall, telephone training, seminar, lecture, and other activities. KF Motel, you can enjoy yourself, family, couple, and your friends. What are I want to Kyoku? KF Motel, one lodge, you see. Power lesson, Fessy, one gentleman, have to Kyoku. Well, not here, let you go. Tomo Kenny Bale, Lala, Fia, KF Bar, at our one company, no, she. Team Way, Kenny, Shoko, Shoko, Territo Yaya, Takuleta Kone, Oma, which you have in the customer loan. I get Bokos in bed, well, security, to Gayata, Alebu Bulu, but the only KF Motel, if you can see, Neto Tagadi, Ibadan. Telephone 070-7399-2996 Tabi 080-3251-3884. KF Motel is the place that you can enjoy your life.
2: O ma che wa ga o ameni abache wa gbese likiko ati block yi yo fun bayi
3: honorable se mu so fun pe the king property de badu woko
2: o se ore mi o si wi fun mi to awon kan lo fi awon to yo block ati likiko han mi to si je pe block tara lodo won ta ba ti fe gbe lo tun ka yanga
3: eyo o ti wa ye yin bayi e si ti ja si pe awon to damo ni won ba the king property do woko ni the king property won ba ni kole rale tale won tun ba ni kole lana ti gbalode be ni won tun ba ni moju tole tabi gba ni sile pelu ofin te ba fe ra ile ni bikibi the king property ni e kan si atun ba ni yo block to ba ti le ni 2000 Sisite ni bikibi pelu machine and solid block abe yo ti gbo pe a le ba yin kole rale tale ni bikibi nile yi ka tu ba yin fi rent bakan la tun ba ni renovate ile lona ti gbalode the king property lati new garage badan lo si akalawe eso kale ni olukoyi bus stop tabi lati apata lo si odona elere eso kale ni olukoyi central mosque lodi keji e ti ri bana the king property nbe
2: telephone 08050302695 lekan si 08050302695
3: the king property ni bad
4: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ dédé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lóní ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́ bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dáa panu lẹ́yìn òmu gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mú gàrí Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní máa tó tún ara ẹ lé mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè ìní ọmọ ara òkòtò àánú multi service ventures ló ń ṣàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tó ń tà òkòtò àánú multi service ventures ìní ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 08033304174 08033304174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọn bele ti won fi kemika pelu e
5: Lagilu FM 96.7
6: awu lowo awu awu lowo o ko ri kanjo kan be yen
7: be ni
6: bo lo se ko
7: mo ni eja nla bo so mi omiru tararan eja nla bo so mi omiru tararan Olumide awo lowode.
6: You're welcome.
7: Eku lesson.
6: Eji se to lorin.
7: Akoko mo fe be awon eyan. Olumide awo lowo. To ba je owo re lo interest mi. Mi o ni so fun pe ko ma fi POS sanwo. Mi o ni so fun pe ko ma fi USSD sanwo. Mi o ni so pe o tori o tele ilana ma block ye. Gbogbo awon nkan yen je o ye ko je ko mo pe nkan te ni so confirm ni. To ba je pe a ti bere si n cash out lori e ofe ni ma pe yan wole iwo to ti wa nu group lo pada ma san wo elita nitori confirm nkan ti mo gbe dani gbogbo e confirm ni latara pe akoko bo ti ma wo video art ipolowo lori phone e dipo to fi n wo phone wo video lawo danu ma wo video ko ma make owo sile bi agbe to n gbin ere oko o ni iye ọjọ to ma lo nu yepẹ ko to wu jade o ni iye ọsẹ to ma lo ko to ga ko to di pe o n yo rukere o ni iye ọjọ to ma lo ko to so ko to di pe o ma di nkan to fe ka je be na ni aseyori ati ise seri nkan to mu e to n lo bi ise lati on the first titi di on the 28th kan to sanwo fun e be na ni nkan ti mo gbe dani seri wo video lori phone e ko ma lowo ko ju yen lo to ba ti list e be ni ton ba ti list ye
6: ti o ti ni specification video
7: eh o ti ni
6: okay se bi comedy
7: be ni no won ti include awon comedy e mo won le logba awon film video eto yin sin kankan gbe sibe
6: okay
7: so copyright ma gbe won
6: yo won ba negotiate se bi won fun won ba ti fun lowo
7: ku mo se gbogbo yen ni won ti la won yen se
6: eh
7: akoko niyan ikeji ohun ni application to le gba sori phone e ma imagine mo fun awon eyan kon ni application yen lofe lana e kon so fun mi pe o ngba to register ton o wa send the link e si mi pe ki n bo mu forward e sawon eyan e tu woru yen because me gbowo lowo e to ba ye pe mo gbowo lowo e ni ko ni so be si mi so awon eyan to wa lori phone e ohun o le forward e
6: okay be o ba si baba roko are ko
7: abi o wa send pa kan mi pe ke mi ba mu forward e sawon eyan
6: okay o se o de ni
7: o se o je ise ki ise le mi gbe dani ki se sogun dogoji ojuse re ninu group mi ohun ni pe ka nkan tin ba post gbo alaye tin ba se lekun rere ko to tell anything then awon video tutorial ti mo ti se gege bi alaye ri po wo ko le ni imo nkan to fe se amo ofe ni gbogbo business ti mo so yan yato si oni 45 prosper naija vendor ni mi nbe lo sori chrome browser lo te prosper9ja prosper9ja prosper naija lakopo fi o ati ti phone e configuration phone e ba se ani.com ani.com nu eh sugbon to ba ti te be yen lo si be 45 ni mu eyan merin wole pere niyan o ti ye yin to ba mu eyan kan wole wa fun 1000 to ba meyan meji wole o ti ni 2000 eyan merin o ti ni 4000 o de fi 45 se business
6: o se nroju
7: owo so ko si mo se
6: leye bayen sa si ma ro
7: o si nrowo lo di level karun generation karun so ko si mo se fe ni hotel olumide awo lowo to ma ni o so wo nu abi nkan mo ati so wo nu seyin o sugbon lati bi odun meji abon sin ko soro pa so wo nu mo
6: okay awon ton tele o sin iwo ti ban so wo won nu tele
7: ah mo ti ba won so nu tele o e ko temi wa ko
6: eni awon wa ma ma
7: o je ki ma se sogun dogoji mo
6: e fun won number yen
7: lagelu ni ko lo send si mi ni WhatsApp
6: lo
7: be ma pre mi lori WhatsApp awon ton be mi pe ki njo ki open awon mo so fun ki to open 2000 lo san gbogbo anything business money making I am very strict le lori
6: okay
7: 080 080 33 33 33 59 59 60 70 70 080 033 59 60 70
6: okay.
7: Tabi 080 080 59 57 37 87 89 49 080 59 37 87 49 gẹ́gẹ́ tí mo ṣe tán jọ Saturday yẹn tí mo pe nọ́mbà mo ṣe blọọkì nọ́mbà òun ni
6: nọ́mbà ẹ̀wọ̀
7: MTN tí mo pe ń sìn first time in my life láti over 20 years wọn blọọkì láyìn rí wọn blọọkì ẹ̀jọ Saturday ṣùgbọ́n wọn ṣì ń jọ Sunday
6: bẹ́ẹ̀ni
7: so èmi orí pé authentic ni mo láti appeal with my registration company registration certificate
6: don fi she
7: 080 33 59 60 70
6: asiko ere tete ni sa lori eto yi boya ti e fere bo ba ba wa lori eto
7: o bayi o bayi
6: e fe
7: omo kole mi
6: ah mo se fe ma so fa won pe ti e fere bo ba ba wa lori eto e gburo re
7: omo kole fere bo ni
6: omo ko ka bo
7: e si sa
6: bo auto jo meta loja
7: be ni se mo ke mo ma so fa won pe igi to ba to kin pe nu gbo
6: igi to ba to kin pe
7: be ni mo ni jinja o kin dro le gbogbo ngba te ri mi yen oja o si nle nitori demand ni poju o poju supply lo
6: koda seri igi to ba gbo owe owe
7: seri
6: igi to ba
7: seri soro ta ni pelu jinja ni pe awon yan lo si awon yan kuro Nigeria won lo kogu wa lati ilu oyinbo sugbon eleyi awon ara ilu oyinbo won bo
6: won ko ni
7: Nigeria lo so
6: ni o de ko to wa
7: mo
6: ni
7: ibi ti sere denu
6: tori o dun mi lati bi ose meji
7: ah e ma jo dun
6: lai dagbe e o dun mi
7: e ma binu o ri be seri
6: awo ifo wo lorun
0: awon ewo bi to ni mo ko je bi ndomi ni ise re lo nfo hun ese oda eyin ti te ngbo eto yi te je pe ololufe ile ise multistream tm limited ti nse jinja tabi te tin ra jinja o wa da pe gugu ose to koja e ri e ma binu o any good problem
6: any good problem
0: be ni ipe yen tun mo se pe n ta gbe dani o je ni so ti yin now pelu ogo lohun iroyin ayo tun mo ni pe lowo lowo jinja ti wa nle ati kekere ati nla koda en te ma wa fun gba koko e la anfani ati ro sera tori o se na o ki n tole sugbon loni
6: se ti ko lo si
0: se o ko ta anu abi
6: e ti ko lo so ko to anu
0: o ma de be ha
6: yo di
0: so gbogbo en ta tin bere lowo oga wa dose oyo moto sala jo pe e wo e ma lo si KS e ma rira loni
6: bayi ati je gbese lede papa
0: o ti wa nle bayi won lo je kin wa sori eto nitori awo ogbe ro dani won ni soro ka ba be o ni ye omo luabi awo en fe kiyan wa si dani leko kiyan wa lohun fe register ka ma ri ogun ti o gba lo iro on ti o je kin wa ri gbogbo ose yen nu sugbon loni e ba gbo mi bayi fun awon ifani en te gbo mi fun gba kokko oruko mi ni Joel Onye mata awon omo se frebo gege bi mo se ma nso fun awon pe in ta wa gbe dani owo ni ki se se won ni ise de
6: omo alasi
0: de
6: owo la se la
0: ke le se la ni akoko ni pe jejere meji ni nbe iti tapo
6: ati jejere
0: nbe ni
6: jejere
0: be ni meji ni nbe se iko wa ni to je tapo iko wa to je tara
6: oh se jejere
0: se jejere lo npe ni
6: jejere
0: cancer mo ndaruko
6: okay
0: so meji ni nbe iko wa ni cancer of pocket iko de cancer tara mejeji ni le se wa ni awon gbodo wo mejeji so akoko ni pe ti yan ba ni alafia ara ti o ba sowo lapo wa lo ti
6: are tun ni
0: are are la tun nu mejeje ni se wa gbe ni pe e wo be se n wo so te ni ilera pipe eyin na gbodo di olorun tori mo ni bi yan ba sun ni ale ana boya ifupe nto wa ga ngo ba ji laaro ojo ke o wa ri alert 1 million naira baba se ri ifupa
6: jejere ti tanu
0: ah se ri o ma
6: jejere ti pora
0: o ma number 1 ni se ri mejeje ni n to dun nu mi nu ni ti mo fi wa se ore eto yin niyan pe ah emi na ti o ja mo nkankan njo kini ana wa di eni ti to na wa tin fun yan ni nkan loni so fun ayin te n gba mi loni se ri jinja e ma wole je ki ma ro yin lori e mo en to ko lo mo en te ti lori e wo ola pe logo olorun office wa to wa ni oke ado idan leko wa nbe e ma ri jinja ara e si ma ri ose iru anti septic soap e ma ri ra nbe na lola se ri ola yin agomo ko la ro la se seminar gbogbo n te se te fi te na fi le wa ni alafia pipe gbogbo na le ma ri yato si yen eyin te wa ri te ba wa lola e la nfani ati to jinja igo wo tori won ni bi to wo bayi lati ma do be yen duro la pa e keji ni pe ona te ina ogwa di olo baba nti mo nso si o ba kin ri be eyin ma so won pe irolo ifro bo npa pe nto ba da ko mo ile ise yo yo ma ri ala to ba tin sise ton yo so ni ola yen pe logo olon ni agomoko la aro ola e to fe di distributor te ina fe di ma ro wo nbi kini yato pe ni alafia a ma ko yan si ma duro ti n te ina ati ti moke yato si ni emi na wa ma ha ebu owo fun awon eyan lola yen awon to ba se to lati da ko mo ile ise to ba n lo lola awon a tun gbe ebu owo nitori won ni oke bayi ni owo afifun ni n gbe yato si yen te ba se ti mo ni ke se lola se ri pe logo olohun ba to ma di aro friday ose yi te ba ji laaro e gbodo ri alert lati
6: company
0: ti o ba ri be sa owo te fi da oko wo yen emi a da wo yen pada fun yin ogun te ra go te ko lo o di sara now number te pe si re
6: okay
0: se fe bi koko ni
6: iro mo fe pin ajo si be ni pe kini
0: now number te pe se ba nbo ni aro la ni office to wa ni oke ado te ba tin bo lati mo lete bi ngba te lo soke bola e ti ri lepo ap la po oto yen bola nbi lepo ap yen e ti ri signboard ni lodi ri ifona signboard ti won ko jinja si tabi te ba nbo lati dugbe te ba ti de lepo dove eje bola egbe bayi ni egbe titi bayi ni office wa number te pe si re o ni 080 2 4 6 5 2 2 1 5 Okay. Number WhatsApp number. Etimu. Emu yo na order ni o. 080 2 4 6 5 2 2 1 5
6: Line call line you. Eh bo ni rin ajo teni.
8: Àwọn tí bá ń gbọ́ wa kan pàdé mi ní KS Motel yẹn ní gbàgede oko tó wà nù ìbílẹ̀ àtúnṣe sọ jinja àdówó
6: kolukaluku mo
9: magide ko to anu le
6: la la to ba ti ku nbi kan ti mo o ye kan ti mo wa nbe bayi ago 2 la gan lo ye ko gbera emi gan bo
9: like you be by
6: 12:30 by 12:30
9: o se gbogbo benefit everybo
0: ben
9: so gbogbo benefit
0: yen ara bi gan be
9: leni
0: ben kolukan lo
9: okay e ja fi pade sibe ngba yen eh oko tu anu ojo Thursday se baba she baba mali wa ni Thursday
0: ojo medogun lo da
9: okay o to the next week Thursday okay
0: mo joko agba wa
9: ijoko agba wa leni ijoko agba wa leni mo ti ni case kan sile ti mo npe yin ke ele n lo sabe kuta e kabo

0: fofon o ni yeyin egun gaga ni yorun beyin o ba ju meji lenu lo ko ti se giran je ni e ka so o lakotun e ku ogini titi se abo ye yi kuni gbodi lo lara ni ko kan wa o ikani lagelu fm okay to gajo ke nbadan ibe lati nkan se yin jale jako ka kiri agbaye foto ni e ka bo soju agbami gudugbe royin ele to je ala ago mejila sa ago kan se mo pe bi ago mejila ba tin roko go bayi gudugbe royin ni ma gori ate eto ni ikani lagelu fm okay to gajo ke ki eni kini o wa so feni keji keni keji na o wi feni keta wi pe a tun ti kode obi ba foto ni tori pe okan ojo kan awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria won ti wa side foto ni ni iwaju temi iwe iroyin the Guardian oduro tepon the nation ogbeyin ajo akorinjo le wa Nigeria o wa de Daily Post gbogbo won ati Tribune won ko wa de foto ni a bere si ma pabi ya bedun awon royin to je kayefi tibi tireta dale aye eleyi ti nbe nwaju temi se mo pe ibi ti eleko gbe nsokun ibe ni alayo gbe nyo adura gbogbo wa ni pe kaburu aye ajalu bi ko mo jalo eni ko kan wa o ire to nbe nu ojo oni ni ko je ti gbogbo wa e ba nse ami adura temi tayo oye ladun aboro loko mi eje pe gbon ka won ba pe gbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fo mo lu abi to ba denu e yo do didi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani faka kan je ko si ni jebe ko ni tale wa o
1: e tun ja mo kiyin ka san aku amojuba ara wa losan to ni asin file yi kiyin ka bo sori gudugbe royin ni kan ni lagilu 96.7 fm le fun balawu felele ni le ibadan amo sa o awon agbabo won ni ijangbon o se nikan fa eni fajagbon ko ni roju be ni fajagbon mo ono ni raye ide na si re o eleyi ti a fi gbe gudugbe royin kayin mo le losan toni ba ti mo se lati ojo aje Monday titi di ojo eti Friday ka ile mama bi nkan tin lo si ni ayika ati ayida yin ka mo ba wa fi oro ara wa si arikogbon tori pe oro loro en la fi si arikogbon o abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale ka bo sori gudugbe royin
0: eje ka bere se fun lawon akori royin to wa de fun ti oso oni akomo e tun be ni waju temi ini o nfidi oro mule bayi bi pe ile ise olopa ipinle oyo ti sekanle lori royin kan to nja iran loju opo otakun agbaye to je iroyin asini lokan asin lona pelu wi pe awon eyan kan ti won jigbe ni igbope to je ijoba ibile ore lo pe won ti gba idande ile ise olopa ipinle oyo ni pe rara o oro oribo e iroyin bo lori e lekun keke o
1: oda omi na re iwe royin Daily Post loko to di royin losan toni gudugbe royin na si ni o won ni ojo gbogbo ni to le ojo kan bayi ini to lohun o nibi ti an tin kede wi pe okete omo se be o boru ma awon afurasi adigunjale meji ototo lowo ti awon ose ile ise olopa ti agbon ipinle oyo ti mo beri sugbon teje ko ti oyo won ni won mu won mejeji o koda opolopo nkan jagun igibuku koju gbo fona lenu iyun oban lasa won ni won si gba lowo won ni ipinle oyo wa ni ayin na ni
0: oda eje kemi na o tun mu mi tun be ni waju temi iroyin lo nsafo meedi mimo wi pe enikan ti won ji gbe tele sugbon to ti gba idande ko lakata awon ajinigbe oyin omoba obi o ma wisdom nwawa in lo ti fi oro ta bae to si nsalaye in toju e ri lakata awon ajinigbe ko to di pe molebi re san o kan to je million mewa naira to si gba idande ko lakata awon the nation in lo koro ina
1: oda iwe royin Daily Post na lo ko eleyi ipinle osun ipinle omoluabi ina lo si gbe mi lo tara sose won ni ile ise olopa lagbon ipinle osun won ni won ti bere si ni se ise iwadi gbogbo koro ko ndu bi ti enikan ba wa pe ibe ni awon o ti lo re wu jade o bi igba ti won fe fin okete jade ninu sare leyin ti won ni ibon asita ban ina ni won ti fi gbemi omode kun joju lokan o ni ipinle osun won ni eni ohun omo odun merin la pere ni ti won si pe eni ti o wa lowo ninu isele bo ti gbe mi mi ohun awon wa o ta olohun o si fa won ri ni kope kope
0: e ja lo tara ba kan na si ipinle ogun ibe mo ti mu royin kan ti o so mi loju retirete to gbomi je loju eni royin na lo nkan mi loju gbere bi ekun eleji o to nsafo mo wi pe ile ise olopa ipinle ogun won ti bere si se iwadi lori iku to pa gbaju gbaja agbo saife kan eleyi to feyinti ile ise mu maworan ti ipinle ogun iye OGTV iye abileko ki tan oyesiku to nti eso alabo re ye ti won pe oro hun ori bakan bakan bakan ni ilu abeokuta ni sele na ti wa sele ngba ta ba doju agba mi gudugbe royin fun toni be lati ja yin tan the nation in loko o
1: oda omi na re ni ahin ti o si gbe mi tara so se lo si ipinle ko aro mi sale gbelegbe won ni awon ajo ti an didigbe kale lati mo wa gbodakun fun awon eyan ti ba nwa ko to kan si keji ni ipinle ohun won ni awon okada alupupu elese meji eleyi ti an gun lawon bi ti oto to to bi orin leni gba odi meji yen 278 iligu okada ina ni o ti gbese lo koda laarin ose kan pere ina ni gba awon okada awon lowo won ni ipinle ko
0: eja lo tara bakan na iye si ipinle plateau ibe ni mo tun ti mu royin kan to wi pe aja to rele ekun to bo o ye ka ki ku ewu ni o be o ni oro ri nigbati okun kan to jajabo ku lakata awon agbeban ajinigbe to bere si se isiro bo se yo poro ma awon ajinigbe lo o lo ndiban ni bi eni to ti gbe mimi o ndiban bi eni to ti ja wahale o ndiban bi eni ti o ti papoda in lo won fi jajabo ku lakata awon agbebon nigba ti won ji on gbe ni ipinle plateau
1: oda ya kin to se be kin mu yi ipinle kaduna to nti samfara ina lo mo gbe mi lo won ni ile ise omo ologun orilede nigeria mo beri o eje kokoyo won ni won mo se gudugudu meje to nti yaya mefa won papo kuri lodi meta laniye won ni awon odaran bandit meji won ni nian re nfase ti an mu eyin won bale o ti an si ni awon eyan bi meje mi ile ti an ja afurasi agbesumo mi ina ni ati bikeli ofin gbe oni ipinle kaduna to nti ipinle samfara
0: o da be okan na tun be ni waju temi to n safomo wi pe oga agba ni le ise omo ogun le wa nigeria iye chief of army staff on lo ti foro tabayi iye ogagun wildi saibu lo ti pe ki omo ogun le wa nigeria ki won tun bo gbaradi ki won duro wamuwamu latare bi ado oloro se gbemi omo ogun le wa Nigeria merin ototo
1: eje kin se be kin gba ipinle edo lo won ni awon eyan merin lakan eleyi ti en je afurasi omo elegbe okunkun o na ni ile ise olopa ni ipinle ohun won ti fi kele ofin gbe koda gan won ni ile itura kan eleyi tojo pe won a ma lo lati fi se ipade ati awon kan mi won ni e wa agulagudo to da e gba pa koda gan awon budo eleyi ti en tun mo lo won ni ugbe lo ti di wiwo pale bayi o
0: eje atun lo tara si ipinle kaduna ibi gbo ni ati kwadi ale ti le atoko la ti gbejo iwa bajere ko pin sibi kan o iroyin le to nbe ni waju temi lo nsafomo pe oro di bo lo ya mi yam pepe scatter scatter isu atayan yan ni ibi kan ti won pe ni maraban jos ni ipinle kaduna nigbati awon eyan ti inu nbe buku buku ti won jo obirin kan na lato kedele obirin ohun oni won pe o je oluko eleyi ti nkeko ti nko awon akeko nipa imo islamic le ti won pe eso ti won fi kan oni poji omo gbe o
1: oda omi na re won ni arakun kan le to fi ipinle abia to fi se bugbe won ni na ni omo je yi pe won ti bere si ni fi oju ehan imola fi la ko yi leyin ti won fi esun kan wi pe o mu obin o si na dada okibende sinkun won ni foran ohun o si di torofan kale sori aye lujara ne iwo mo obin na bi oda ngba to ba de ogbe won boyo ba tun le ri awon to tun le na be awon mo wo so waju
0: oda eje ka tun lo tara tara bi na o ba ti tan laso eje ki tan le kana o ni royin mi tun be ni waju temi fi lede o leyi ti ohun safo mo oro di mimo wi pe adari kan to je ti awon agbebon belo toji ina lo ti fojure na ijoba apapo le wa Nigeria to wi pe se ri awon ikolu le mo le mo ile to waye ni ipele sokoto ati samfara awon na la won wa ni die o wa pe an se tan lati ba ijoba loro papo ta won ojo foro jomi joro to roro ka lafia o le joba bi be se ko an tun se tan fun ogun na ko si kuti oro adie lorun
1: beyan
0: ye lorun
1: be gba npa
0: beyan fi obege dede beyan gba
1: be se sonu ero ko sa di ku
0: ko sa ti ku ni
1: olan fe ba joba soro
0: an se tan lati ba joba soro halafia
1: nigeria yi
0: bi joba ba si ready an se tan na fogun
1: mo si bi si aye awon lo olomo sanu ni nigeria yi okay o da je
0: mi gba mi o ya gba lagba
1: eran ko nle ni bowo
0: yo yo de ah to esuro parida
1: itin le
0: aja lo
1: ya aja o o da je kin tun se be kin mu omi ni ayin se gba pe be tin gbo wa in la fa ni be fun yin lati mo gboju ayo wa lori takun ba ni dore gbogbo social media platform pelu lagilu 96.7 fm o da ni ayin won ni ile ise olopa won ni ninu gudugudu meje ton ti aya mefa ile itan se ni ipinle anambra won ni ni mo ti pa gidina igbesi arabin kan lati lo re ta omo tonton jojulo ile yi ti se tara re gangan kilo fa kilo bade die to fe lo re ta omo ko gbowo ba ba darin gugun gudugbe royin e mo gbala ye o
0: o da je atun lo tara tara into ba jon la fi wira won papa julo lori oro ijinigbe to de toro fun kalenti butoro nigeria la koko yi ijoba ipinle ondo won jeri se pe looto ona ni won ti gba idasile omo kan to je omo odun mesan victor oluwa to bi ti awon ajinigbe jigbe ni nkan bi ose meta seyin ni ipinle ondo be ni won sa pe gbe osuba kare fun awon lajo lajo eleto abo ti won ise takun takun lati sawari omo na
1: oda ni ahin ehin won ni eni ti se oga agba fun ajo otele moye dss won ni namo ti fun ni ami eye pe o kari be be lomo kun se o latowo agbarijo pe gbe awon akoroyin ni orilede nigeria
0: iroye kan na to re to nbe ni waju temi o fun toni re ti o nsafo me wi pe aya akoko ni orilede wa Nigeria senator Olureme Tinubu on lo ti da okan kepo pelu gbogbo an baba baba loke pe baba dada awon ti o je pe won soju se
1: won won mo fowo be le dede won si mu elu ti won elu bi
0: awon ko yawo awon ke se baba awon se awon ti o kan je pe won ti sa lo on bi mo lasan lasan
1: eh ti o kan donate
0: mo kan donate fun
1: mo se pe mo bun olomo
0: donate si adokodo bi kan oni o ma se wo wa la re aya akoko Nigeria Olureme Tinubu oni o ti ki gbogbo an baba dada kaakiri gbogbo Nigeria pe e ku orire ayajo tiyin na ile eto ko bayi ipe o n gbadura o ki e le mo soju se yin bo se to ati bo se ye e ni ku fotayo o tun fi yan ku
1: mo tori bo se gbe iroyin o ku wa ni o so tori mo ke baba dada ni won
0: awa baba dada
1: three testimony ti obinre atawon omo na mo se loju mi
0: iroyin reported speech
1: be ni lalu e mo fi wa ni pe ko wa personalize ile yi
0: gbogbo awa baba dada
1: awa baba ara wa na ni bosun baba dada ni kesi le buku oko oko dada ni
0: ori bi gbogbo ese o se
1: nge menge in lo ye kinu le dun fun o ke bi baba da inu le nu o dun fun o bi o ke bo ba ki fun mi ni o ki fun
0: be ni
1: jalu yo ja
0: e ja taja na pada bo
2: gudugbe iroyin agbokogbon Lagilu FM 96.7
3: Kokoro aseyori ti yan file bonu se atoshi Vitalis lo nje ona abayo kan ti yan file bori kosikosi ojojumo Vitalis International ni Vitalis International biro ni lagbara lile sewo gbe didaduro digbi lairogbo kule joba ise ti won niyan awon ero lorisirisi lo ti wa ni Vitalis International lopo ko yoku lowo ti o gajara nipase ka le ise wa Machine Tech Industries awon ero bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gari processing machines popcorn and palm oil machines jock mold and nylon machines Vitalex International. Àṣírí oko òwò ajé yíyọ ni nínú iṣẹ́ òun òṣì. Bẹ́ẹ̀ bára àwọn tán ta yọ láàrin ẹgbẹ́. Vitalex International ni wọ́n rọ̀gbọ̀ kúlẹ̀. Àwọn gangan làṣírí àti rọ́wọ́ ti bọnu. Gbọ́ bùkátà láìsan ní ara. Tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà. Vitalex ni wọ́n kó bẹ́rẹ́ fún. Ìwọ náà ṣe kàn sí Vitalex International lónìí. Vitalex International ló fẹ̀ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú GT Bank. Akinyemi Bus Stop Ring Road Ibadan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé. 08056046055. Email ademola.1@gmail.com. Vitalex International. Ọ̀nà àbáyọ kúrò ní iṣẹ́ òun òṣì tó dájú.
4: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray! Team, House of Glorification. Come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ishe ranse pe woli ti o laba won, woli agbaye ni. Prophet SA Arogundade, bere ni Wednesday, ojo kini, osu keje, si Friday, ojo keta osu keje odun yi, lago mewa sale lojo kokan. Host, Prophet SA Arogundade Ministry, Prophet Oni Peter, Prophet Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmise, Tabitha Feromi, Ladosun Twins and Evangelist Brigette Arogundade. Venue, Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
5: Clash FM Media Academy. Níbẹ̀ làwọn ènìyàn ti fi igbá bu omi ẹ̀kọ́ ètò ìròyìn sórí. Àtàǹbá gidigba sókè téńté nínú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìkọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti ìwọ ọmọlúàbí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde wa ni wọ́n ti di ogún ìní rere nínú iṣẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáláyé.
6: Ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wa. Orúkọ tèmi ni Rotimi ọmọ òjò. Mo láyọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó gba Splash FM Media Academy kọjá. Báwo lo kọ́ wa ṣe ń ṣe fún wa? Làwọn náà ṣe fúnra wa.
7: Orúkọ tèmi ni Sarah Adédọ̀kan. Inú mi dùn láti jẹ́ ọ̀kan lára ọmọ ilé ẹ̀kọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n sì ti kọ́ mi bí èèyàn ṣe ń di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́.
8: Babatunde Ajayi ló kọ mi. Mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ ni wọ́n ti sọ ẹ̀bùn kékeré mi ni ńlá wọ́n mi lọ́wọ́.
5: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jìnkí fún ọ kúkú mọ́ nínú. Gbéralẹ̀ máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ la ó ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
8: 0807-112-4000.
5: Splash FM Media Academy, ṣíṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.
9: Bàbá Ìbàrù bá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
10: Lára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrù bá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wóye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n rírì àbí kí nǹkan bá rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yìí ó máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrùbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbù gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
11: Lágílú FM

0: Eka bo pada leka ipolowo oja.
1: Eseun.
0: Gudugbe royin te waju ikani lagelu FM okay. To gajoke ibe le tin gbo wa kechekeche. Ka akiri agbala aye fun tosan oni. Be se ngbo wa kechekeche e mo tete ati gboju o wa. Live and direct lori Facebook. Lagelu 96.7 FM okay. To gajoke le Ibadan. Ibe la wa tin ka ti onde se ti gbo yin o. Eje kale kwe ka bo soju agba mi gudugbe royin fun toni awon kokori e to je ogere la fun ile kan ko to ri pa lo polowo oja ketepe re o eje wa ejin lori e ka tu isu de sale koko royin to nbe nwaju temi lo npe ile ise olopa ipinle ogun won ti bere si se iwadi lori ipapoda agbon saife kan to je gbajugbaja to feyinti nile ise mu mawuran ti ipinle ogun Ogun State Television OGTV Abileko Kitan Oyesiku ton ti enikan to je so alaabo re le ti won pe isele ohun ori bakan loju awon eyan labe okuta isele na ile ti won pe o mi awujo ile ise egbon safe titi ati awon olugbe ni ipinle Ogun le ti won fi oro ohun to ile ise olopa ti owo di egba leti lanu ode yi leyin ile ti enikan to ngbe ni iyana agodo ile ti o ke gba jare lori bi awon kan se nlo ti won nbo ye ni ile gbe ologbe ohun to wi pe awon kan tin sele nbe ko yi ohun pinpin inu gbolohun ti agbenu so le ise olopa ti ipinle Ogun to fi ita oluse yi baba se yi o fi de oro mule pe an ti fi awon otele muye sowo si ibudo na latari bon se ti gboro na san leti iwadi ta si se saaju o na in lo fiyan wi pe looto oni idarudapo fifi agidi wole onile o waye ni agbegbe ohun ko to di wi pe ikolu na to waye ti o memi ni ton lo o gege bi igbolohun ti won fi ita won pe awon to je otele muye olopa nu o na ni won ri oku eso alaabo kan ile ti won wi pe o n sise pelu abileko Oyesiku le ti won si pe leyin oreyin o na ni won ri Oyesiku to ti dologbe yi yen ni ilegbe ti e na ni yara ti e ile to n gbe be ni won pe oko re ko se ni to mo bi ti oko hun re bayi tori pe ko si ni ayika ilegbe ohun commissioner olopa ipinle Ogun bode ojaju ni ohun lo ti wa pase pe ki won se iwadi orin kini won gbe tan lori awuyewuye ile to mu iku abileko Oyesiku wa bakan na oni won pe awon otele muye won wa ni simi o won si ni kaare won ti wa lawon ibudu pataki pataki lati ri daju wi pe won si se ohun bo se to ati bo se eti o si ba awon afurasi basi je obi ti so lerun ti won gbe mi agbon sa efe na
2: oda je kin se be kin mo mu iroyin eleyi ni ayin amo sa se gbagbe lori Facebook wa Adekunle Adebayo Alaba Yusuf Opa Jobi Oluwa Segun Florence Okorocha Ayuba Wasiu Abidemi Adisa ogun yin pata
0: ibo Abidemi Oragba tun wo
2: abi Adisa ni
0: okay
2: Adisa ni
0: sorry mo se bo na tun
2: emi ko it's not Edwin
0: okay
2: oda e je kin mu
0: you carry English
2: you know me today.
0: It's not at you.
2: I went ed school.
0: You went ed.
2: Se ba mo mo mo wa nle. E ma fi ti se bo ti mo so jare. Ora, ni ayin gudugbe royin na le n te ti gbo o. Won ni ile ise olopa agbon ti ipinle Oyo, won ni won mo tun fa koyo nigba ti won kede wi pe awon ti na gan afurasi adigun jale meji ototo nigba ti won mo fi oro lede won ni awon afurasi ohun en la won tun ba nkan jagun ibon lasa ati awon nkan mi eleyi tan le fi han yan lemo lowo won o nigbati n fi oro ohun lede eni ti se alukoro fun ile ise olopa agbon ti ipinle Oyo eyin Olayinka Ayanlade n lo fi oro ohun lede fun awon oniroyin lojo Aiku Sunday nigbati yo mo salaye oro oni seri awon ti an je adigun jale yi pe n lo je pe awon fi owo ofin mu won o ni ojo kedogun osu kefa odun ta wa yi o te wa ginu oro re wi pe awon adigun jale na okan lara won a ma je Ibrahim Muhammad Daban enikeji re asimo je Ndako Suleiman won ni amejeji nlo je pe agbegbe sabo ni ilu sagamu ipinle ogun nibe na ni eyin won fi ikale si ti awon si wa ti fi kele ofin gbian lasiko yi won ni ayanlade tun ti e waju ninu oro re igbese ri awon ajinigbe yi he mo bi tan ti mu oni won ni oju ona eleyi tolo lati oyo lo si ogbomoso nla won ti mu won o won ni amosa se ran mejeji lasiko ta wa won be ri bi tan fi han pamo si lago awon ti en wo bi ade to bonu ba fu
0: mi o da be ja lo tara tara o sinu weroyin daily post aja to rele ekun to bo o ye ka ki ku ewu ni o iroyin lo nsafo mo wi pe enikan ti ori ko yo lowo ikolu awon fulani agbebon ni agbegbe kan to pe ni rantia to se ijoba abile gusu jos iyen jos south local government ni pele plateau ohun lo ti safo mo ntoju eri bo se de ba bi pe emi ti bo lara ohun ti ori fi eko yo ko lowo ikolu awon to je agbebon fulani yi eni ohun to ruko re je isaac dong ni lo safo mo ro di mimo nigbati won foro wero pelu e lori ero ibanisoro in lo ti fi die mule pe ohun di ba bi eni ti ku ni o in lori fi ko yo ko lowo awon agbebon ni ale ojobo to koja yi awon agbesumo mi ohun ti won pe won je fulani won kolu abule kan to pe ni rangazara ele to wa ni ranti alohun won gbe mi figilante meji eyan meedogun won se kenebu se ti an farapa yanan yanan nigbati dong ti o ma salaye oro re dong ti se ni odun meta din ni ogoji to je baba olorun meta o ni o fide oro mule npe ni ojo ti an wi yi o n lo sile ni lati bi ise ntun le to n gan ni awon agbebon lori alugbu to poro ya nturu oni bo won ba ni sika won to bi 100 niye nitori pe okara ta mi opo jojo be lo kada mi o gbe eyan meji imi gbe eyan meta be asiko ilun ti wa pe ah awon wo gawo inu ewu gba ala won wa oni lojiji lo mere si gbo ibon takotako lotun losi ti won yin ti oko buku mere si ma tenu ba jade olodabi igba ti eyan wo film ti won tin jagun ni war film be in lo pe bo se yin ibon si awon eyan be ni won ton pari wa la wakba he be ini ota ba nlo kaakiri awon e bere si mo sare gila gila gila gila kaakiri won ni opolopo afuriso opo alure atudidi pe igbe afewe koju o ma ri bi gbogbo ara bayi loogun e mo pe opolopo mi oni won tori bogbe opolopo oni o ti e ma bi ti o sasimo ti won gba jinrin jinrin bi omo ojo mo pe omo ti o de bi eru o le ru oba oni pe bo nse si wa ntohun ese tohun o se sare ese won oda be lo ti a mo pe ah an to le sare gan won mu won balẹ bo run a se le se bayi oni o n ba ku iroro bi en to ti ku oni pe ngba ti awon to je agbebon yi ti won sumo ohun a wo pe bo lohun o se jajabo ese re ti o se sare yi ohun si mo ko ohun le jajabo lowo won lo n ba subulu le logede ngbe ohun si de babi en to ti ku lo n semi lo gbaran gandan oni ngba ti awon to je agbebon ti won dodo tun ibi ti ohun so si won ri pe ah eleyi o ti ku danu be oni won koja lo legbe tun ile ti won si tun se laabi won lo ngba won lo tan tefetefe inu mbara pala bo si inu gbo ton si go sibe fun ri bi wakati marun ko to ri pe ohun tun wona jade lo sile oni pe ti e ba se olohun eleyi to fun ni ru ogbon be ah kila ba mo wi pe won ba ti je olohun ni pe daily post onoko
2: la ba mo ki la ba mo bu se narrative.

0: ọdọ ajẹ kin se be kin mu omi ni ayin oje gurugbe royin na ni o ni kan ni lagilu 96.7 fm iwe royin daily post lo si ko won ni ile ise olopa agbon ti ipinle osun mo beri eje kokoyo o won ni ni an ti bere si ni se se iwadi alagbara pe awon amusin amokunsika ti won je odaran omo wobe eleyi ti won gba emi omodekunrin omo odun merin la kan ti won pe okore ni Ezekiel olapade ti won tun han elomi ilemo ninu isele imo yinban si re ni bigba ti eyan wo film ogun kiriji ni agbegbe ijoba obviously ijoba abile irepodun ni ipinle osun ile tin be ni ilu ilobu ina lo ti bere ise iwadi o pe awon eyan tan wu akotohun awon fe mo won ka won si fi kele ofin gbe won ka won mu won le ile ise olopa ina sala yoro wi pe seri eyin olapade yi ina ni ani eyin asita ban iyen stray bullet won ni na lo lo ba nigbati awon adi amara ti won ko ibodani ti won bere si ni yin ibon sira won takutako ni eba eyin secretariat ijoba abile ohun eleyi ti o sele ni ojo osan ojo isinmi sunday eni ti sagbenuso fun ile ise olopa ni ipinle osun abiodun ojelabi o na lo salaye oro o wi pe awon ti bere ise iwadi alagbara o lati mo awon wo gan eni won be ni di oro yi ka won si sa won le oko kan bo mo ke se mo sa igbin ninu ojo won ni eni to wa gi adari awon eyan eleyi ti won wa yinbon ohun won ni se iwadi ti fi awon o wi pe o ko re amo je sayidi won ni alaje ti awon eyan to wa mo pe ini tanfia ni won ni ati ohun atawon mi eleyi ti anjo wa ko to ohun in la won wa ki won ni sayidi tanfia ni atan yoku re gbogbo bi ti an ba wole si awon fe ri daju pe awon wu won jade o ninu oro ti ile ise olopa so tesiwaju won ni elomi na tun wa eleyi ti won ni iban ba sugbon sadi asiko ta nsoro yi won ni won ti rudi gbadigba lo le ewosan awon osi ti mo o ko ntin tori pe si n gba itoju lo ko ba oke ko jo laju ni won lara awon eyan ti isele labi na to sele loju re to ran wa nbi to ba jonia se ri awon ti je agbebon yi won ni won ti kora awon jo logun logun logbon logbon si eba eyin secretariat ijoba abile ohun eleyi ti nbe nilu ilobu won ni ibe ni wa o ti won si n wa ona pe bo la won si wole sinu eyin o secretariat ijoba abile ohun won ni ni kete ti kefin arakun kan tohun da ohun lo fila egbe oselu kan to de sori won ni bi an ti riyun bayi ni to si ibi kan ti won ti ma ta emu oguro tawon eyan ti ma gbadun emi ara won won ni kini ri si ni ba si ina ban bale won ni koda gan ibudo imo gba fi ohun ina lo wa ni adojuko secretariat na nilu ilobu won ni aran to wa yayan lenu nbe ni pe omokunrin omo odun merin la ile ti anyin ban payi ti ban sesi lo ri ba won ni mama re ngangan lo ni budo ti awon eyan ti won ti n gba fe ni agbegbe ohun won ni ibi oro dedo lasiko ta wa yi o gbogbo awon eyan eleyi ti won lowo ninu ibon yiyin ati tan sese ku pa omo olomo hun bi an ba wonu hole awon wu won jade o ile ise olopa ni ipinle osun lo so be
1: eje lo taratara si ipinle kaduna iroyin kan re ti o n fidi e mule pe ki eledumare mo je ajo eni ti won wa okan mo si wa mu kori o ma ko wa yo nitori pe ori eni in lo lojo gbogbo won ni oro di suata yan yan yam pepe scatter scatter ni ojo buku esugbomi mu kan ni agbegbe maraban jos ni ipinle kaduna nigbati awon eyan tinun bi ti won si ju obin kan yen latoke ti ederu eleyi ti won pe ni malama himakairi eleyi ti won fesu kan pe oji omo gbe ti won o si fidi oro hun mule ko to di pe won ju obirin na ni na o isele tan wi lo sele ni ipinle ohun ti won pe o ku okan awon eyan soke lori idajo owa re ni ati ma te ofin loju mole leyi ti won pe o lewu pupo pupo to ye pe awon iroyin ajara buka kan to je rumo ti n jade na ni ndaru gudu le ni lu to si je pe opolopo obesu begba lati wadi ododo daju ki won to gba yi pe ooto ni run kan be won pe ologbe yi to je oluko islamic to si je eya olomo marun in lo rin ajulo si agbegbe new maraban jos lati lo keko nipa islamic nigbati won pe ile eko kan ile to wa nbe o ni won se agbekale danileko yi won loju ona re o ni o mo ojuna

0: a to de ile eko ile ti won lo yi in lo ba si bere ona lowo amo kekeke bi onu won se de ile eko na leyin wa oro onu wa pe awon olugbe agbe onkan won ba fi eso kan ipo ngbegbese lati ji awon mo gbe ni won fi eso kan be onu gugu awon ti membe awon ibatan pe ara o oro mu ko ri be pin pin nigba ti oro yi gaga ngba tan oni awon eyan won wi pe won fi oro to le ise olopa ti nbe n to si be leti ti ana si dide won ti giri si lati dawo obirin yi won mu lo si ahamo lodo ti won pe awon o se iwadi lori e bo ba je pe looto in lo fe ji omo gbe iya to e ko je yo je o inu atejade ti ile ise olopa ipinle kaduna wa fita nbe won ti jere si pe omi le ngbe awon araalu awon eyan ohun na ba yabo ile ise olopa won ka pa awon olopa ti nbe lenu ise won fi ti pati koku yo bi jade ko ni ibi won fi sin le ise olopa won si dana si la won ju ti deru be on le ise olopa ti wa fi de oro mule bi pe se ri iwa ti won wo ohun o je wa agba ti oju wa lokun ti o ti e ba oju mu pe pe ke e ma se idaju lo idajo lowo are
1: mele
0: gan wi pe ka wa di ohun gbogbo daju ka si di o to be mu won pe ile ti won se yi o ku die ka to ko si ba oju mu daily post onloko
1: eja lo si oju oja ba ba ti pada de gudugbe royin yo mo te waju e ku kale

0: dupe ke sori gbugbu nkan won tun won si
1: ah sigidi o se ri ete o wa pe won ogbon lodo lowo
0: lo fe lori iwe lodo asijire
1: lo je ran ti oju etere
0: be ni tin se bayi de lori
1: ojo bi lori sikurai de oju etere
0: oloko mi emi e yo so ko emi e yo so ko ori bi ti e yato gbugbu yen la mo ki leyin ni iroyin la mo ki awe ti e bo
1: o yen lo je ran ti
0: eh be ni
1: eh ni koja yara omi o to mi la jan wedu to ba ko sinu
0: ko yo lo ti fitibi yo mo pari hamutan ti mu yo
1: hamutan kini
0: e yo ko hamutan
1: e kan ni o gbe lo jugun o do
0: awo lo e gbo eyin gun are ni o saba ki mo won are sa iwe royin the punch ni ayin won ni ile ise olopa agbon ti ipinle abia won ni won mo ti salaye oro wipe okun kan re o eni odun 37 o kore a mo je agu upo won ni an ti se tan o lati moju re bale ejo ngba ti won ba pari gbogbo se iwadi e tan leyin ti won ni won fi esun kan wipe o ngbiyanju lati gbemi obi kan lasiko ti won ni ifanfa edi oyede laarin awon mejeji won ni esi wa mo wo ki lo da wa la le laarin awon mejeji won ni panu obe in your pot of soup won ni loda wahala le laarin awon mejejo ni ijoba abile ohafia ni ipinle abia ninu oro re eni ti salukoro fun ile ise olopa ni ipinle ohun iyen maureen chinaka won ni in lo fi oro ilede lojo isimi sunday chinaka sala yoro oni seri afurasi won na ni awon bi kele ofin gbe o leyin ti fanran ti enikan ya o lu fotoro si oya yara to si di toro fan kale pe ah okunrin lawon ri ti o mu obin kan eleyi ti won pe o ko re ni amara chichin yere won ni o mu mole ni lo fo ga lorun mole ni wan lu leleyun dun mo ni abe re pe ah o pa mi loni ni o ninu oro eni ti salukoro fun ile ise olopa o sala yoro pe loju ogan eleyi tan na ri fanran ohun la ba ni egbo eyin agbon kan ninu ile ise olopa eleyi ti won pe ni violent crime response unit won la ba gbe kan le pe dide e lo re sise iwadi ibi kibi ti okunrin ba wa e lo re mu wa o won ni chinaka ni won o sala yoro wi pe eyin afurasi ohun ina lo je omo bibi ijoba omo bibi agbegbe akanu ohafia ni ijoba bile ohafia ni ipinle abia won ni na si se bere si ni se ise iwadi lori oro re won ni bi ti oro re nlo yi ngba ta won ba fi pari ise iwadi lori oro re won ni esun to je mo imo gbeju lati gbemi eni won ni yo wa lara won esun ta won fi kan imo gbogbo agan mo se koto pelu yan assault won ni awon fi kun esun eleyi ti won ko si ni orun ni ba fi le pari ise iwadi won ni fanran ohun ina lo mo tun ni asiri won ni iwa to wu o lodi gba si iwa to e won ba ni owo omo luabi lawujo laju lasiko ta wa ni 2026 o te waju ninu oro re wi pe se ri okunrin ohun iwa to wu ina lo je mo iwa ki eyan mo eyin wuwa odaran pelu ara won ninu ile lara ite pe ni domestic violence won ni ko si yo mo ri be o lawujo laju bi ta wa yi ngba ti won mo te waju ninu oro won ni petrol punch metro ina lo ko fi oro ohun le iru oro na lede ni osu keje odun 2025 wi pe seri molebi yi ina ti o gbe ni ipinle Eko ngba na won ni year stylist ni a mo sirun in lo molebi re dako pe Fatima lo ko re won ni kokko ke gbe jade pe e gbo o ohun ati okun ti won jo nfe ra won yo lupa o won ni koda eyin mefa gan ninu eyin tin be ni enu re ninu 32 won ni owo esi arakunrin ina ni mefa ninu e in lo ba lo amo sa won ni seri awon eyan yi ina ni an gbe ni Ibadan street Ebute meta ni ipinle Eko koro ko to wa ti be o di ranto laarin won amosa won ni be ba fi le pari ise iwadi lori oro okunrin na won ni afaimo ko won di pe oro re kire mo nje ni o pada ja si o
2: o da je kemi na o tun mu okan ko yin papapa iroyin lo nsa for me wi pe awon iko mo ogun hadin kai won ti mu awon afurasi meji ti won je ajinigbe ni ijoba ibile Gubio ni ipinle Bonu inu gbolohun to jade latenu Zagazula Makama le to je nikan to je akosemose nipa eto abo to si ma so bi nkan se nlo lori eto abo Nigeria to ju oro ta soju ikani X nime lo ti n fidi oro mule pe owo ti awon afurasi ni nkan bi ago mefa ni role ojo aiku sunday latari an fi torin leti 20 ta ni lobo ti won ti ri gba lori akitiyan awon ajinigbe yi ni agbegbe na be ni won wi pe awon iko omo ogun ti 5 brigade o na ni won sise papo pelu iko omo ogun kan ta mo si hybrid lati sise ohun won ran awon lowo fa pakotan o wa to pin won da iyojo oju kan na o si o susususu ni won fi mu awon afurasi ta nwi lasiko ti won sise na won wi pe awon alaabo yi o ni won gba ibon kan ti se AK-47 pada lowo awon afurasi ajinigbe to nti magazine kan lowo won ile ise omo ogun Nigeria won fi de oro mule wi pe awon oni teti o awon osi ni simi ka are gan lori akitiyan awon lati koju oro si awon ajinigbe to nti awon oniwa odaran mi ni agbegbe ohun operation hiding kai ina fi kun wi pe se ri oro ti nbe nle yi wi pe eto abo lu gbogbo wa lokan pe kawon yin na ti wa nbe lu ma fi oro to an leti nitori pe nta won o awon ti pinu lati fo ilu mo ko lowo awon oniwa ki awon odaran awon agbesumo mi awon ajinigbe awon agbebo ti won da mi awon eyan ni tibuturo ipinle ebonu to nti ekun ila orun ariwa nile wa Nigeria
0: oda agent tun mu gurugbe royin mi ni ayin iwe royin di punch loko o won ni akitiyan omo bin kan ni odun mokanle ni ogun eleyi to se bimo toto jojolo lati lo re ta omo bin to bi ni agbegbe igbariam ni ijoba abile ila orun anambra won ni ina lomo ti jasipa bu bayi o latari ise akin ti awon osele ise olopa lagbon be eleyi ti won se won ni ninu oro eleyi ti won pada filede loju itakun Facebook ti ile ise olopa agbon ti ipinle ohun lojo isimi Sunday lan sala yoro bi pe eni ti se alukoro fu ile ise olopa ni ipinle ohun SP Tochukwu Ikenga ina lo sala yoro bi pe ose ile ise olopa ni ipinle Anambra ti agbon Oyi Divisional Police Station won ni leyin ti won gbo afin toni ni ojo kokandini ogun osu kefa odun ti a wa yi wi pe a eyin omo bin kan mo re eni odun mo kan le ni ogun o ni ose bi mo tuntun jojo loni o si n gbianju lati lo re ta omo ohun won ni koda e tin se idunadura lo o bi o ti gbowo ti o yondo omo na n loku bayi won ni loju ogan ina ni ile ise olopa si bere won be si oju se pe a iru oro buruku ni gboro enu wore ke se pe be ji omo re ta o na lo fe ta nkan re funra re Ikenga lo wa salaye oro ipe ta won si gbe leyi na ba ya kan si ama lebi re ipe egbo o awon gbo nkan bayi o won na si bere si ni sise iwadi alagbara won ninu ise iwadi ohun ina pada ti ri o toro wi pe la ko ti omo birin yi eleyi to loyun won ni lo ti ya fi eyin gbegba omo le ku nle won ni koda ko si je ki awon omo lebi re kan mo wi pe oyun duro si nla o won ni gba to bi omo ohun tan lo ba si gbianju pe won lo ri ta omo na won ni ile won nbe ni ipinle Imo to si won ni to si gbera to lo re fi ara sin si joba abile igbariam si igbariam lati lo re mo se igbesi aye nbe won ni kete to bimo tan ina lo ngbianju lati ta omo ohun o amo sa o ile ise olopa won ni latenu eni ti se commissioner fun ile ise olopa nbe Ikioye Orutugo won ni salaye oro pe an ti ya ke si an mo lebi re pe mo bo omo yin ti bimo nkan ni yi si di meji ki inu bi ni gbogbo igbese lati je ko ta omo na in la won ojori ati ya atomo e gba won ke da won momo
2: lo ko saanu ni
0: ba mi
2: so lori oro ijinigbe to ri toro fun kale iyen ni Nigeria na ni bi na o ba ti tan laso e je oni ton le kan na o wa oni ji wa gbe o e ba asami ke gbe tu o amimi iroyin lo nfide oro mule pe oku ikan to jajabo ku lakata awon ijinigbe omo oba obi o ma wisdom on wa wa on lo ti be se sise isiro n toju e ri nigbe kun awon ajinigbe ki mo lebi re ki won to so owo itusile million mewa naira on wa wa yi oni won gbe lojo kewa osu kefa odun ti awanu re yi ni oju opuna bi kan to pe ni agbaku eje makuru ni ijoba ibile oguta ni ipinle Imo lasiko ti ndari bo wale lati rin ajo to lo nti e oni pe seri orisi kuyo lowo oku o sapejuwe ibi awon ajinigbe ohun gege bi ibi to bani leru jojo o pe bomode o ba de bi eru o n leru oba o oran oba ojugun olohun oni are ran loro tin be nle yi oni pe nti won foju ohun ri he won foju ohun re mo laafi koda ohun gbe nibe pelu inufu ayafu ni pelu ibere bojo be in lo wi pe seri awon ajinigbe yi
1: won beere owo kan to je million 10 naira lowo awon molebi ohun le ti won se wi pe atawon kan mi ti won to fi kun ni o se ri million 10 naira ti won beere yi ohun na won pe won o si fi paali paali nkan le ndodo ta mo si mot meji wo fi ranse rice ti won ti se cook rice pelu opolopo eran siga ati gbo kukuye gbogbo e ni won ni won o ko po mo owo yi ti won to le down le be on le to ji aburo ohun lo ba tutu oke ofoju gba ri pe ara ohun le pese gbo fun yin o igbobo tun wa le bi kun e ti nbe nle yi ohun wa wa fide oro mule lo weri bi pe se ri opolopo eyan ti nbe ni gbekun in lo je wi pe orisirisi nkan loju won ri o won ti ku an laya je won ti foju won gbole be lo safo mo bi pe eyan meji nibi to n wa ni gbekun on lo so emi re nu ti won padanu emi won ti won dagbere faye onigba na ganlunga ti won pe ipo yoku yoye won pada dele boya ni in lo kan to na wa okunrin yi fide oro mule pe an to ji ohun gbe ni tile n tolorun fulani adaran je ni won won wa di amora won gbe ibon lowo ibon AK-47 in be lara won be lo je pe aso omogun le wa Nigeria oni won wo ede fufu de ti se ede fulani oni won si nso lo wa kesi ijoba ipinle ohun ati ijoba apapo Nigeria wi pe ki won ti ko sinu awon igbo kanrin kanrin ti men gbogbo ipinle oni papa julo ni ni owori lohun owori west local government oni pe ibe ni won fi se bugbe lawon gbo yi bi irete njaba oguta ati be be lo pe gbogbo bi igbo yi awon agbeban ajinigbe in lo kunbe the nation in lo ko
0: je muyi na ferefe ni ayin won ni ile ise omologun ninu agbekale kan ile ti an pe ni operation fasanyama ni na ti tepele ma ki ti yan won papa julo lagbon iwo orun ariwa orilede yi ti won isi meyin awon agbesumo mi bandit meje won ti meyin won bale o koda meje ototo mi na pe ni awon agbesumo mi ile ti an ti pale mo na ipinle kaduna to nti ipinle samfara won ni ninu ise won won ni awon ti won pe ni awon ose ile ise omologun lagbon be won ni koda gan ni abule kan ile ti an pe ni lere village ni ijoba abile igabi ni ipinle kaduna won ni na ti feyin meji ninu awon bandit ohun won ti feyin won bale o bakan na ewe won ni awon opolopo malu ile ti an ti jiko to nti iban AK-47 ina ni awon gba ni o won lagbon be o koda won ni ipinle samfara gan merin ninu awon eyan ti won ma se ikun lowo fun awon agbesumo mi ohun won ni na ni awon ti mu o to je pe won se papo pelu agbesumo mi kan ti o ko re amo je Waska Dankarama won ni agbegbe Brini Magaji na ni awon ti mu won o ngba ti won mo da ko awon eyan won ti won sa nle won ni okan nu won ni Alhaji Yaya Oji Abdullahi Dan Sabaro Kabiru Dan Gulgele ati Kalala won ni gbogbo yin be ni akata won lasiko ta wa yi
1: e ja dede fuya lori gurugbe iroyin foto ni Timita yoye ladun aboro loko mi ti ago kan ba tin roko go bayi eto yin eto wa ile ita pe ni
0: kilarigbo
1: pelu Shade Ajala ati Sina Alayo
0: bale
1: re
0: alani
1: alani ati Abeke in lopon sokan ire atayo
0: nba mi Abidemi loko temi akande loko aba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro bo pe ti a mo se lojo lesehun oni yo san wa si dada
3: Dugbe iroyin agbokogbon Lagilu FM 96.7
4: Omo Nigeria ja ma kira apa ku dede asiko yi apa afomo niyan se mo mu royin ayoto yin wa gbogbo eyin te tin pogbe mo fe po lorilede Nigeria lo sise nilu bomi mo fe po lorilede Nigeria mo to fe lo di omo nilu nilu bomi ebi nikan ko mo fe lo mo fe ko gbogbo ebi mi lo silu bomi lati lo ma gbe gbogbo awon omo wa to fe lo kawe loke okun online dynamic in the one ballo nlo vida bi eni pe eni moju ogun lo ye ko pa bi ni re oruko to je pe o ti wa ti pe ti pe ni e je ma ki alase ati oludari ile ise online dynamic pe baba e ku dede asiko yi
5: e se gan atoko
4: e se gan eyin laba ma pe ni ogbagba ti n gba gbogbo aye kale lowo parin ajo o se wa rorun feyin sa
5: ta ba le se nikan la ma so
4: e ma so kini kan ti ma daya ja mi eni oruko rere san ju wura ati fadaka lo
5: kon ta ba le se o la gbodo so
4: in teyin o ba ni ise e yo ni so oya awon kan wo le le se
5: mo ki awon olugbo wa nile o e ran ti pe ni april odun yi
4: be ni
5: a lo se business travel
4: ko e ku awon eyan lo china regede fun oro aje oni kaluku won lati te waju
5: inu wa de dun pe o gba awon ta dijo lo na oni won kan sara
4: ni omuroyin ayo wale
5: omuroyin ayo wale awon fe ki awon to je olokowo awon onise owo in to wu keyan ma se even alakowe se bi lawyer le mi gba temi na de china mo dise se nbe I got brief in china I was able to create partnership a fe ki gbogbo awon to nbo wa na ton ba nife lati lo wo to nsele in china ka won
4: lo won din sele ko e ma pe oro aje china li si ti wa bureke
5: laipe American president Donald Trump o lo si china eh
4: bene
5: mo pe to kuro nbe Russian president na o na tun lo si
4: be won lo wo kini sele nbe
5: so ki awon eyan wa ton ba nife ton je ka dijo lo an lo ni october yi
4: october ta nwo lo kan yi
5: october ta nwo lo kan yi
4: be ba si ti soro eyin ki yi adehun bi ti wu omo
5: ko lo nba fun wa ta ba tin ko china ni october a ma lo si united kingdom ni november
4: awon eyan ma ni visa london won lo ma hagadi gadi
5: bene won paro
4: ona wo leyin wa nbe igba to fi oro yi lorun
5: a se nto ye ka se to de ba information en to fe lo mu a ni paro o
4: alabajo ti oro ti yin fi gbo
5: elomi ko se mo kan ton kan ton fi gbe wole ta ba de refuse e na ko mo kan ton kan ton fi refuse e awa di se fun consultant a ba ma lagun bi so an ba nife lati lo si london ka ona ba wa dowo po kon je ka tete foruko sile o lo ma daju
4: ona wo le yin o wa gbe gba
5: kon wa si office wa
4: okay
5: ni number 7 online dynamics limited bsb international
4: e soro residential le kan gba ta jo nsoro ba
5: fe
4: lo ma gbe lohun
5: awon fe lo ma gbe kon ma sise ni canada ati new zealand
4: ati yawo atoma
5: be ni
4: e yo ko won dohun
5: e to fe lo ni individual abi to fe lo ni family kon kan si wa saint kitts and nevis second passport awon to ba nife si second passport bi gba ti won ti di omo ilu yen ta ma wa ni passport yen lowo won ma wo 150 countries
4: 150 countries
5: yara globe trotters
4: ibi eru yi ti nba mi ile ise ti yin o ku oni bi e wa
5: ko ni
4: ta wa e duwe tori tolorun fa
5: won number 7 adepate abebi crescent off edition police station jericho ibadan te ba ti nbo eyen pe customer service number wa te ba ni di direction 0810 273 8145 online dynamics limited bsb international customer service number 0810
4: yes
5: 273
4: yes
5: 8145 tan ba fi abe mi gangan wale market
4: olori oko gangan
5: 0803
4: yes
5: 242
4: yes
5: 9497
4: yes
5: 0803 242 9497
6: Online Dynamics ile ise akorinrin ajo to ti gbelege jige si Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 be gbese ko ba won rin ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa bakan na fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto rin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026, South Africa, May, Lobosi, London, November 2026, Niti BSB. Inajo ton fogma kogma fima kuma kpelu o loko o lagbaye. Business supporting business international. Online dynamics ati BSB. Mwa o nilu ejo aru kudorobo. Ati ma wama se ankori inajo fojo pipe. Ti eni kokan wala al office mwa o. Adepate Abebi Crescent of Edition Police Station. Jericho Ibadan. Telephone 0810273-8145. Ati 0803242-9497. Online dynamics. Jey okan. Nino ala bashe po. Want in there, do I yo?
7: Ladilu FM 96.7.

0: eyan
1: ti mo
0: sebi mo sha ti
1: be ti mo mo ti mo ati le na
0: ni ewo ni mimo
1: sori nto eyan ba si n ba bo lati keke wa laita la ya bakula so ewure ni bi o se badarugbo ni
0: ki wa ni tumo ru oro be
1: kini ni bi ka bode ka mo mura pe a lo ode o ti mo latana emi o ti mo lose kan igba to de ba ku seju marun lo ese ma wegele igba na lo duro ndi mirror lo ma to toke to ti sale
0: tori ti enu mo se se gbogbo
1: tori ta lo se se
0: tori ala ni mo se se gbogbo
1: tori mi o ti ye ko se o kere tan ogun iseju sigba ki n kokko ogun iseju yen wo e ninu ile ka to a mo lo o wa se gbogbo en pajawiri para han para han
0: o ti mo pe ninu ile na mi o le jade kuro ninu ile be gbogbo awon eto mo nilo lati je ko to
1: awon ode kan wa to je pe
0: mo nilo lati yanju e ko duro
1: da ba le le mi gan ngba to ba mura tan gege bi yawo to tun to wo pe ah se emi na ni mura aduru oko yi ile emi na ni nsin gbe
0: o da ma bi
1: o tun le tu o le fi ole tu e ko wo ko to bode yo tun wo pe ah imure eleyi o tun gbe mi de be abi oyo sugbon nisin o kan be lo mu fun won ni tani
0: mu fa won
1: eyi to te nisin ta lo se fun
0: ah
1: be ni
0: ewo lo la la mi fun ta iwo na ti
1: e ko mo se irun ni mo fowo kan ni abewo ninu mura toni
0: se dada ni ko fowo kan run ni kini ko kan wo mi na ni
1: o si pe mi lo se fun kin kan wo
0: o
1: mama mama ja mama ja fi gbogbo aye wa woran o
0: ko wo mi ba lati nu ile ko ru gbo pe ah abekere
1: se je lo mo wa iwo nu ile
0: ki wa ni se bi ojo ti la jo ngbe ile
1: bi o ba je po nguro pe mo lonta
0: se bi wa kan so pe ah abekele leyi wa de ri mi wa ri waju are yin wa ri gbogbo nkan inu e de ma du pe to nto kowo ra leleyi o
1: eyi ti mo kowo ra yin late
0: o da ma binu
1: be yan ba ra go ti ba n late ogun kan tunu ngba go mejo ba lu to ba pe ago marun daji lo lese lu no pe soro ni
0: wo eyin o le file sile rada tori pe mi o lomo odo mi na ni omo odo
1: ara mi agba kan omo ta pa re kase
0: yara
1: omo bin to leko nle
0: eto eti ojubo sun ma ran ko ti
1: pe ka gba omo ti omo ran lo to ye gbogbo se ni o se
0: eti bosun ma ni interest ni
1: lo je pe ru yi o kan ra wo ile iwe so o we a si jade
0: emi gbo
1: o da teyan ba lalejo tawon eyan ba ri pe okun ile gba lomo odo bo ba ngo je nbo gan o je re ogun ni wu won je
0: kilede
1: mo to ba je obirin o ni sowo ti omo bi bi mo te o nje sori tabili awon alejo bi se nlo bi se nbo isoro re isoro okun lopo gba laarin awon ero te ba fe dalara ya bi ba ti se olorin ti se awon oluyoko bi ti a abi oyo orin o le dun leti
0: kai
1: walai
0: kilo wa fe bayi
1: ti mo so ni pe bo ba ti je pe eleyun ni o je ki o se jawo omo bin kan to ti gbo kan o le da ise lese to fi ofin ni mua ti o mo ran lowo lode
0: ti o ruko apa ti o ruko
1: ese ni
0: ti o du ori bi bosun bo se njuri bi lebe nle
1: be ni
0: ah olorun lo mo le awon bosun yi o
1: iwo na ti mo be o be mi o ti lo ko mo bi meji
0: yee
1: won gan ti mo be
0: olorun lo mo le awon bosun ati le awon alani mi yo ah
1: kilode
0: omo obirin lo pe baun rara o
1: kilode
0: kamari o ye je ka ki gbogbo le
1: se idi ti paul fi so kamari ti enu n to n so gangan ni ko se lalaye faye
0: pe kini
1: pe ka mo gbo mo odo obin
0: rara o ko mi
1: e jo wa mi le to je won na ni o sise fun
0: awon joluwa re o saisan awon ti mo le sare pe wa ton ma je casual worker won ma sare wa ba mi se le to ba je pe o mo ropo re mi o mu wa fe you know, mo very relaxed. Awon ti mo le sare pe tin sare fun won lowo se ojo kan pe o ye ba tin lo. Won de kin se isoro olomoge,
1: olomo agenda. Omo ti a ma fun ni kan nu awon yara to wa le.
0: Omo le tin bo ba igbagada ni won gbodo ko si tin won se pe kini se bi bi o se tan ti gbodo se make up. E ba mi fojo mi. E ba mi fobo mi ti
1: e fe.
0: Ko si to kan mi. E ba mi se gbogbo ile e ba mi se le se mo dupe o, ire o.
1: Ire
0: loni ori mi afire o. Ma pe yin titi pari osu ti mo ba tun ni se nle. To bi ewo
1: eyi to nso
0: ma bi mi dakun dakun ma bi mi
1: mi o fe fun wahala laye
0: mo mo
1: se wahala yen wo wa fe ni
0: mi o fe wahala na mo ma mo gba si mo ba nilo won ni
1: so wa fe han re le mo ni
0: se bi mo ni awon mama tan ma wa ran mi lowo
1: mama bo
0: in temi fe ni
1: so ri me mi se why o nje arugbo mi o fe
0: ko won nilo last ba
1: mi jonja arugbo
0: won nilo last ba
1: si fe ka gbalagba o fo so mi
0: eh won ni so pe wo wule ni da kin la to n gba so fun won ni lo la
1: so tori bed nkankan yen ko
0: ah se bi be sheet nkankan o se wa donran
1: mi fe ka gbalagba o fo
0: eh ko si wahala se mo ni washing machine so iyen na
1: to se o gba ti so pe ka ma fi ka ma lo washing machine
0: ki lo fe ta
1: material yen
0: alani
1: se gbogbo material won mo fi washing machine fo
0: alani
1: kini to de
0: kini ti wo fe gba nbe emi ni mo nile
1: mo fe tura fun o
0: emi ni mo mo to pe mi
1: mi o fe ko iru eyi to sele loni ni be ko ma sele ko kan wo ile iwe bayi we so mura ma bode
0: o ti ye mi
1: so pe ele ta so nsin ibi ta nlo a ti de be ni wakati kan
0: e gbogbo ele te tun ba mi fa igan lo je kejo po a ti po sinu oko bayi a ti baba ti wa lo abi nti mo wi oye yin ti ki ba se pe boya ni nkan kan mi
1: te ka mo odo fun o
0: ti ki ba se
1: ara o de o
0: iro e se o e fi de ra le fo olohun o e da kun e
1: oro ye abi mi
0: ti mo ni gberu yin lateyin aye le o ibo si o emi ni mo ni le emi ni mo le mo agba ti mo ba ni
1: o ga ni o ma pe o
0: ale se
1: mami ni o pe o
0: ani rara ani mo lawon
1: iwa ti e na le si jo mo yanju oro ara yin ibi o ba ran na ni o lo
0: alawon momo to wa mo ran mi lowo wa o
1: o da won fe mo momo nu le
0: e ko si wa la
1: ko yo mo mu mama wo bi mo
0: awon baba nko
1: mo fe
0: ki lo wa fe
1: omo bin ti o gboran ti o le se n to tonu le to mo to je wi pe
0: itun ni n to to
1: iru o mama to win nisin won o le pa television
0: eya
1: pe ati e wa gbagbe o a pa television ah mama o le pele
0: so wa ni jokan ta mo ngbagbe ta ki
1: se high voltage gboro de ba sugbon mo ti o wule mo ti se yo pa eleyi
0: e ba mi ki gbe ole o ole e to ba mi ki gbe oya ogbe ni je ka kile mo ni mi o fe
1: gbogbo reserve lo bu yi
0: o bu nti
1: bo si mo pe se po fun eni
0: o se mi o complain
1: abeke mo ma rogo
0: o
1: complain pe se po
0: mi o rogo
1: ma wa bo mi ba se de o ojo to ba so fun mi pore o bi mo ba de ko ti gun oke ewo ni won gun maka
0: iwo na lo mo gbo
1: arafa to ti debe to gun le meje to tun po yi e to wa so kale tan ti mo ba ti nkan lekun ko si ni ma je gbo pore mi
0: tele nko iwo lo ni lekun
1: se be ni
0: won ki ti lekun mo mo
1: ni le ijo ti ba gbo re mi ninu ile
0: pa pa julo nigba to mo ni le ba ti mo wo we
1: abeke
0: won ki ti lekun mo mo ni le
1: to ba mo wo we
0: be ni
1: so ri koma to fi sin diun oyo
0: so ni koma ni
1: o ni sugbon o mo bi
0: to
1: nlo
0: se to ba se to ba mo wo we ni ko ma be
1: ko mo se se pe to ba mo wo we
0: se ro ni ki ma pa fun e ni
1: okay tesiwaju
0: se omo ni le o ni mo wo we
1: ajo mo
0: yo ka kuro ni yara se ga yo ko wo bo nje sua ko ni mo be yo se fowo ti o ti o funfun daada
1: o da bi o
0: pe lo se atomi
1: ti an ni ko gbodo sunle aforegi
0: ehe o ki lo wa pada sele alani be mo ga oyanyan
1: ki mo lo ka mi si emi jeja ti an ka
0: ki n ba wo mo nkan to se wege wege gbogbo le akiyo
1: o wa je fo ika ni o se
0: iwo ti mo
1: da da sori amo ka so
0: omo to se wege wege
1: nisin igbe ba ba si ja nisin o mo pe ki gan lo wa nu le gan inu le gan so ori tura kankan nbe lati je bi e ba si ni o jade o pe o bode la pe ka mo modo wa nisin lo yari lo pe so complain ni
0: ko si to ke sori wiwa omo odo wa sinu ile iṣẹ temi ni
1: emi
0: ni mo de
1: so but emi o nfe ri nkan ti o da like
0: mi mo mo po like
1: to ba fe mo modo wa mo modo to dun ri
0: mo mo pe ele to ma se weje weje biru to ma like
1: mo mo to lohun fun wa ni won dun ri
0: beni
1: iwo na dun ri
0: beni
1: ya se pe ko wa de kini kan ko wa je
0: oni palawu kan o je mi mo mo to ma ki dada
1: won fe polorun
0: o ma like to ki dada
1: kini yo ma pe wa lagba jamu eran dun wole won ori abi o yo
0: o ti gbe
1: to pe a o lo o gbe ma so
0: aga ya lowo
1: ko e
0: o gbe ni kile jare
1: ja o gbe ran lowo eran dun ki won ma ri ran ri se ran
0: ko le ran la
1: eh
0: ko le ran la
1: ka gbe a ani mo meran de
0: eran wa da
1: iko ini labi aso
0: so
1: kini pe
0: momo
1: gidi wa
0: ti mo ba fe momo wa
1: omo bin to tomo
0: to se weje weje
1: to tomo bin
0: iru ele
1: to le da so se
0: bo suin mo emi e le ba mi worogun kan
1: ki lo fi se
0: mo fe ti e
1: fi ofin be o
0: mo fe fi kan bo suin le se
1: ofin o mu o
0: iru ofi buruku o ni sori bo se salaye lo se bayi
1: o e o na ni
0: lo se bayi
1: to dun omo ti o omo
0: omo
1: to wa je lapa tirin nisin
0: omo ko ni to npe mo suin ki se pe mo dede nsaru e we yen ko ja lo si facebook wa
1: omo to wa je lapa tirin
0: bi ti apa akbeke re
1: o ti tu se dada i won si je
0: e
1: to wa ta pa won to tirin ju die lo ke o wa mu wa bi omo odo
0: to ba le si se nko
1: en to ba wa ri ko apa ju wo lo lo da
0: loda
1: ki won mu wanu le ko le se awon se ti wo le
0: se papa so se mo mo ri mo mo leyin
1: ko fi se dandan
0: iwo
1: eyin ko won fi si se
0: ye ye ye ye ye ye ye ti wa ju wa ko
1: ise
0: ati se mi na be ba tun ni
1: gbogbo se ba ti lo mi de na ba tin se ke omo odo na leyin o mo se
0: se adupe
1: adupe
0: adupe sa
1: oda
0: adupe
1: to se da n pe
0: tori mo mo pe
1: mi o se be be soro imo na
0: eyin gangan wule n roko sona odo ara
1: yin o ti ro nkan mi
0: e fe nkan ko to bi meju e tanu le kekan ma change aye bo se hun yin pe o okay o
1: change aye abajo to ro po gan
0: ki lo
1: yen kan yen
0: la ni mi o ti kan yen
1: ko ikele to wi o
0: ti kan yen
1: ti kan yen ti yaro wa ko to bi meji meta
0: tori e lo fi wa
1: kan kan kun bo se wa ara ani ko si se po a
0: ya o ti ye mi ala ni ade emi tori e lo fi mo diru buru
1: nkan ma so ko ri
0: o ti ye mi gan na
1: olohun gba wa sa
0: emi ni bo si se wa
1: Ni so fun o na ni.
0: Ibe wa. A mo pe wa. Ah, je pe wa. Awo mo pe wa. O ya kile. Ye ka de ma lo. A bi kilo chele.
1: O tun ti pase fun mi bi se mo pa.
0: E
1: ka san.
0: Okay.
1: E ka bo sori kila ri gbo losan yi.
0: Okay na.
1: Igori la gelu 96.7 okay to gajo ke.
0: Baba be ni bi ta wa wa yi.
1: Joba de bayo akande. Alagbala okin ta kale si fele le nbadan. O na le tin te ti gbo wa. Se mo pe ai awon kun kan ma tanra won won ni iyawo ta won ko ni dari awon nu ile awon ma da won ori o ti sele nbi ode kan ri ta ba pe gogo awon kun n bota en ti okunrin to mo pe iyawo o kin control
0: se laarin ara yin le se be
1: a pe won laarin nibi inawo gbe yawo
0: iro ni
1: gogo iru si wo bota gerege pe mo wa tun tun so mu ni okunrin ti iyawo re o kin control e rara ni
0: la nso o
1: gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò sì lọ ó wá sẹ́kù ẹnìkan ọkùnrin kan àbá sì nà rọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ sí gbígbà ọya ṣe àlàyé fún wa ìdí tó fi jẹ́ pé ní gbogbo rìn àjò ayé yín ìyàwó rẹ ò kò fi àṣẹ kankan lélẹ̀ fún ọ rí pé kò ṣe tó sì jẹ́ síṣe
0: gangan
1: ó ní òṣèlè rí kékeré kan ọ̀dà filate desa so ti e wo wa si party e so itan re fun wa ngba ti e fi wo o ni merin lo n ko jade
0: hun yen fi layi
1: o ni iyawo n lo wa toka si pe ele iba so emu
0: hun
1: ko lo si de leun lori ba eyi te de lo denu o ma so iku
0: gangan
1: o kan gba microphone lowo re
0: kai kai
1: yo ran daran
0: ala ni ade
1: puro buku buku ọkùnrin kan bẹ láyé tí obìnrin ọ̀darí ta ń darí rẹ pé odéfilẹ ilé ìwásódé.
0: ọpọlọ rè é o
1: kíni ń jẹ pé
0: kíni àná
1: ẹyin mọ ni ẹyin ìyá wa
0: ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ ká wá ṣì yín
1: dá àbá buruburu o
0: torí ẹ ẹ káre ṣe ríru ẹyin tẹ ẹ bá ti ní lọ́kàn báyìí pé màmá yín ló wà nù ilé
1: mi ẹyin ni o ẹyin ni o
0: màmá tèmi ló wà nù ilé mi
1: wàláì
0: oro irú yín yẹn máa jayé pẹ ni
1: àmì ami eda kun je ajaye
0: pe eda tun ma lo igba pe
1: ami
0: eda tun ma wa tun ri owo saye pe
1: ami ami
0: awon mo kan tan so o
1: ami o ri temi si ami
0: emi dogun ja esi niyan o pe bi won se ma nse yen wa ri pe oni a ma tru ni
1: ami
0: nipa to ba ti je ko ti mo pe mama e lo wa nile
1: mama ni o
0: tori pe kina lo se ku na ti o fi to fi ku mama
1: ke lo tun ku
0: gbogbo e la fun
1: ni
0: everything
1: everything ni
0: ni gbigbe po ni o
1: eh iye odun ti
0: ke so po odun oluwa ni
1: pe yin pa ta fi mu wara ni odo ya gan
0: se o wa odun bi be jabo ti bi meta ta fi mu kini
1: ibi o ti yan ba ti sanju gan ko se odun meje abo
0: be ni ti wo raye ran dandan ya
1: ti o sa yo kini an wo
0: titi da wa ni se omo bi to wa
1: titi lai ni
0: omo bi to wa
1: titi lai ni
0: ti le fi mo le ni
1: ebo mo ju ba seyin gan pe
0: o le ji lo
1: o le ji lo ru
0: ki lo wa se ku ti a fi je ma
1: Oh my
0: tori opolopo awon eyan yan nitori kini aran abo lo nje emi ora ye osi akunrin le mi
1: so pe
0: won le gba soko to nti temi kan best guy ti se mi ti be wa be e ri be se loke e ri pe loke
1: gan
0: e ri poro yin
1: ori re ti kan sile
0: e ri poro yin gbo eh so ra wo obirin aye
1: ro ni ore re la awon eyan o fi like e ngo wa so pe e ri be se loke o n gbe de leni oni do
0: se bi mo n bi won ni
1: so fun won pe e se be ke le loke o better
0: won le gbo
1: ibadan ti omo fi soro
0: won mo ni mo so pe won le gbo tori eko tan ti ni lati le ni wi pe kende obirin ba wo obirin o se fun laye be yen ko se fun laye be en ti wo ba soro pe iyawo mi mo lo se fe ka se kini fun po ti e ti kokko pon le lasan gan
1: oni
0: oro e gbo
1: omo
0: gbogbo ntohun ti fi pa mo fe lati joy to je pe tiwo na ba ko pa pa mo
1: ti e gbogbo
0: e lo kan ma chile fun e
1: password mi re
0: o ya
1: ntan fi wole sa account mi
0: gbogbo ba so pe o ri lasan pe kini kan na ya se ba yes sir e pele sir e kabo sir e le sir yes o da sir okay sir e layo sir o wo sir
1: iku o iku o
0: awon temi ti tele mi mo so yen
1: a ki sa e kabo fun to so yi
0: yes sir
1: ki la ri gbo tun wole de gege bi ise e nikan ni la gelu 96.7 oke to gajuke oluwa sina alayo ogo ede o fo ma le so fa n oruko temi nje alarire ekun oko abeke
0: ekun ni yen o
1: owo mi ni kokoro re wa
0: be ni
1: se wa ri extra kiti ti e ati kokoro tona odo temi na mo a ko gugu e papo
0: o wa ko fun mi
1: mo ko le lowo
0: itoro kan mi fi gbo ni yen o de ma ma gbo lo ni o ma ma gbo lo ni o ma ma gbo lo ni okay now
1: awon eyan je mi no control re
0: o da na o gbogbo ara le patapata gbogbo eyin te n gbo wa jake jadu agbaye akiyin e kaabo sori eto ki la ri gbo ti wa nbi ikani lagelu 96.7 fm okay gajoke ni won tun pe bi ke olorun oba to de ti ma nba wa se o tun ti duro ti wa o ti mo wi pe ale da se a si ti jo wa nbe na nu ni o a mo pe loni lagbara olowo olorun oba daada o na ni o tun tenu wa jade gege bi ise olorun oba ninu aye wa loruko olorun oba na to galaga tan loruko oba adebayo muritala akande mfr loruko awon ti won je loga loga nipon ni bita wa itori pe won moju to wa gan loruko titi layo akishola on gagan loloto eto fola shari ajada loruko temi ti mo nje mo ki yin kaabo sori eto ki la ri gbo emi labeke
1: o ni yen
0: awon lo anfani lati ma ki gbogbo awon lojo bi ka kiri agbaye wipe ku odun loni lara awon oju etere o na gbori wole tele tele ni saturday to koja oloko daran ni gbogbo oro yen kan o da pa won
1: olosu
0: olosu olosu be fa won lu bi o won lu bi pa losu
1: o ni nkan kan kan nkan mo nton ni
0: gbogbo won na like daraya gbogbo won patapata
1: olosu kefa
0: olagba lagbara lowo olohun oju yin o ma rodun
1: amen
0: olohun oba yo si se odun labo fun yin okan yin abale inu yin ade dun la se edumo aki obosun alayande ti wa ajo wa nbe ni ajo nse gbogbo re daada daada na ni o si pada je awa nbe olohun o fun gbogbo awon to wa nu igbe ko pe olohun oba yo ba ni tu won le la se edumo re lori lede wa nigeria ni pele oyo idunnu to ga yo to wa wa nbe ayo wa ko si ni dobu la se edumare akin le kan si pe e seun be ti se wa nbe fun wa e so fun kan ja lo soju opo wa
1: e so lori facebook wa olagelu fm 96.7 ni shawari nbe be se n wo o na ni ke ba wa pin e je o kari gbogbo awon eyan ti won nilo e ka akiri agbaye laaro ye fi losun oni e wa fi ero yin e fi sowo si wa bi ki la ri gbo bo se n te si waju awo gbera pa a lo soju oja nigba ta ba lo ta pada de le mo nkan ta fe ri gbo lori eto fun tosan yi
2: ayo apari to lórí Lagelu 96.7 FM. Ẹ máa bá wa ká lọ.

0: Ekè.
1: Yes, dear.
0: O se nkan kan to dun mi.
1: Mm.
0: La duro inawo ile ti emi ati awon ore wa se. O si mo gbogbo to gbele ri nbe. Leyin ore yin o pada yo pe o pada ko ipa to ye ko ko nbe. Gbogbo awon eyan o si mo bo se fere to laarin wa. Gbogbo awon ore mi lo so pe koda awon yawo won to wa. Won ti mo pe wo lo ma le waju laarin won. Eh? Afi ba se ri e. O ti e wa ti e da si rara rara iwo lo ta gbogbo awon aso yen. O ti gbagbe.
1: Alani mi kini mo se wa fe salaye bayi. Mo ro po ti e pe ko gbagbe lori oro yi.
0: O dun mi. Tori pe mi gangan o mo nkan ti mo le so fun awon ore ta jo wa nbe. Kini mo fe so po sele.
1: Eh ta ba se wa ni ka so gan ki wa ni yiyo sile iru kilo kini nkan to yo sile nbe bayi.
0: O mo ja mo dupe lowo Olorun. Opolopo awon eyan lo wa laarin awujo ta awon eyan o le bere won. Won o si fe ri won.
1: Dupe
0: o. Ma iri o nibe. O ni bo se ri lara won.
1: Eh? Okay. Oda.
0: Ki lo wa le to be. O de bi mi na so pe o ni wa.
1: Oda. Je ntutu ebe. Tori pe bo se nso tele tele mi o mo pe boya orili mi ni ebe. O le mi na sha nso pe oda ma binu ma binu. Ngba to de tun wa sese tun so yi. Mo ti ri pe o da pe kini yen lo to lo bi eni ma binu ti e na ni mo lo se eh big mommy sin yi ti won je sister ti yin le yin o mo pe ojo yen lawon ebi oko won yen na na ni egbo ko awon kan o nse wedding for mo won show dem wi pe mi o mo mi nkan ti si mommy jibola yi je lowo big mommy won gbogbo ode to ma ti se to asele family won ba won sha ni pe ki mu wa ni ki n sha wa ni mo so fun won lojo yen na mu ni ewo party yi te ja so pe ki n wa big mommy ko le work
0: o wa le ba won se nkan de bi kan ko toro aye
1: se ton ma ti riyan se ma fi yan le ni bi mo se kokode gbans na ni oya phone eda pe awon to ra won ni fe pe ki gbogbo nkan lo so ni o oya ba teda fura ra won na saye ko slippers kan jade won ni oya wo mo ti so fun won bi pe aburo pe iyawo omo aburo mi o she's into all this o ma se to ma fine to ma se to ma mo bọ se palẹ mọ gbogbo bag mi palẹ mọ gbogbo nkan bayi wi won lo ko sinu ka won pe tori awon oni fe pe kin lo so nkan kan nu nkan kan beyen ba da se bere loyo eniyan oya abeke ma mi sele ma ma jibola ma mi sele ko gbe gbe ha chal mo so fun mo ni oya kemi na wa nbi kan o bi pe aburo yin sin yi ohun atawon ore pe lawon iyawo ore gbogbo won wa nbi kan ibi ti won de wa yin oya kemi na wa nbe anti o de gbo titi tojo fi lo so I'm so sorry about it ko nse pe boye mi na fe ma wa si be yen ma binu
0: iyen lo sa fa to fi da be pe o ja wa sile lojo yen
1: ani o ma binu nu fa se mo lo bo mi
0: nkan ta fe se iyen ti wa o ti lo ma kan ro eni pe ki mi be ko ma to sele mo
1: oda
0: tori pe disappointment in la lo je fun mi
1: oda
0: you get tori pe awon tojo re mi won o fi owo yepere mu mi ati pe won ti e ti kokan le e pe na gbogbo nkan ta won fe se lojo yen o ma wa waju ni
1: e ma be ni
0: o se wala
1: ba mi be won
0: ma ba e be won bo o mo pe ti mo ba be gbogbo eyan to ba lo be bo so fun ra e
1: ma lo
0: to ti e yen o ma so pe o di gba ta be ke ba wa sodo won bayi
1: ma lo be won
0: so iwo lo mo bo se fe so ta re la pa be
1: ma binu si mi
0: o se wala
1: e se
0: yeah.

0: Ah, auntie me.
1: And Lani.
0: Mo yin.
1: Bawo ni, bawo ni family.
0: Eh, dada ma ni, dada ni.
1: Iyawo enko.
0: Eh, wo alafia lawa.
1: Oluwa sha ma gburu ayo sira wa.
0: Ah, mi jare. Bawo ni gbogbo nkan awa aburo mi nko.
1: A dupe, a dupe.
0: Ati daddy won.
1: Gbogbo wa lawa, la lafia,
0: la. Eh, pele ma.
1: Oni nkan ti mo ti e fe toro ti mo fe so fun yin.
0: Eh.
1: So, mo ma ni iyawo e for like maybe 3-4 days.
0: Maybe 3-4 days. Igba wa lojo yen gangan ma je yen.
1: Be 2 weeks time now. O leyin ose to nbo.
0: Okay, ose to nbo leyin ele ti o nbo na. A wa je weekend e ni Saturday abi?
1: Ah no, kon se ojo meta bi o ma de sodo mi lati Thursday. So a jo ma gbera laaro Thursday. Aburo ko mi last born le won lo fe se wedding.
0: Ah, ibo le wa nlo yen?
1: A te wa lo jina Ekiti la nlo.
0: Ekiti.
1: A lo jina rara.
0: Ah, we? Eyin na le ni
1: Side Oye Ekiti.
0: Le nlo.
1: Oun la nlo.
0: Okay, ma so fun. Ah, ti se yen kan ni nkan.
1: Ah, se oun na mo se so nle si pe a le gba ye ni bi se na.
0: Okay,
1: ko ba mi so
0: ko
1: do ye o.
0: Aso
1: mo ko mo like mom Yajibola gan. Mo like e gan.
0: Eyin le ni, eyin le ni yawo yin.
1: So anywhere ti ba lo bayi mo fe ka jo ma lo, ka jo ma share everything. So ko pack e ru e. Aro Thursday bayi ko ti de sodo mi so ajo ma mu. Eh, ajo ma mu.
0: So te ba ma de pada be e.
1: Aro Sunday ope ju, aro Sunday ma de. So wa le prepare fun ibi se lojo Monday.
0: Okay.
1: So
0: ese
1: ose
0: ko si wahala ma jise fun.
1: Okay, ba mi ki ko ba mi ki
0: o. E ba mi ki gbogbo awon omo yen o.
1: Awon agbo.
0: All right.
1: Ese.

0: Abeke, kin ti e to gbagbe mo ni ki ran leti ni sister mi pe
1: okay
0: woni aburo oko won last child ile won o fe se wedding
1: okay
0: bi 3 weeks time
1: won so fun mi na
0: ti jo sorry
1: won ti so fun mi pe awon ni na wo kan
0: o ni je mo pe e ti jo soro awon kan so
1: won sha ko won invite na ni
0: won ti e ti so pe boya ma wa mo do won mo ko bi ise mi ba se ri ngba mi o ma determine boya mo ma lo or not but nkan ti won sha ni pe kin so fun e ni pe a n fe ke jo lo si party yen ni so
1: o de je
0: pe kini wedding omo aburo oko won yen
1: ko ma se to si nbi
0: be ni oye ekiti
1: ah
0: so won de ni Thursday le ti ma lo so e ma pada bo laro Sunday so da le rorun fun e lati lo si bise then igba ti mo wa so pe oro bise yin nkan kan won ni o na la won se tete n so sile ba pe so ko gba yin ni bise so wa ti gba yin ahead won wa fun e ni Thursday
1: Friday
0: she you get so wa kan le ba won se yen ejo lo de won so pe ah ife ta won ni si Abeke awon ki fe ma ri legbe awon especially ta won ba ti en lo travel be abi awon fe se na wo kankan ni kankan pe so iru ni ajo ile ta won de fe rin yi
1: okay
0: pe awon fe ko je wo ati awon ni ejo ma lo inu temi ti e demand tori pe opolopo awon egbon iyawo egbon oko iya oko nkan kan be won ki feran opolopo awon iyawo mi
1: maybe
0: to lohun wa ba iwo ati sister mi de ti yin mo bayi o ti e wu emi o ko fe yen oja to fi di ife yin mejeji ko ni ja olohun a je ke jo se po dale
1: se
0: you get so emi feran yen iwo na ma wa gbagbe emi na pe yen na boya to ba lo si bise ko le ran ti so fun awon oga kan fun eni ojo meji yen so so ire adu ale lo be se jo so
1: olo ti ti da beyin tori emi gan na ti so pe mo ma so fun e
0: oh iwo na fe lo si ona yen tele
1: rara o mo so fun pe mo fe so fun e n pa party ni mo ti ri wipe o ti n di gbogbo gba fun big mommy ton ba ti ni party kon se pe na won ma n po ta ri iru e ri
0: okay
1: sugbon ton ba ti se n se nawo ninu ebi oko won yen won se ma fe ki ya jibola wa nbe
0: won ni fe emi o mo mi to ba je pokunrin ni eni boya o lanti mi ma fe
1: yeah
0: won ti feran e ju mi o riru fe be re
1: won ma fe ki ya jibola wa nbe koda kon ti gba servers kan tun ti gba awon caterers kan tun ti gba won se ma fe ki ya jibola wa nbe ko ma ba won pale mele ko ma ba won pale moto
0: o meto meto so no se ma fe ko wa laarin won ki nkan ma ba wole
1: gba tan da ojo ile ifun mi mo so pe mo ti gbo ni mo so sugbon mo si mo pe ma pada so fun wo pe emi o raye mi le travel lojo yen o
0: ki lo sele ise wo
1: koda gan ni weekend e gan mi le travel
0: kini nkan to nsele kini mo fe se lawon ojo yen
1: ko si nkan gan to nsele
0: ko se po ni bi to nlo
1: seminar kan ti wa lo office wan sin yi to de pe week ose yen week wedding won yen ni seminar yen lo ma hold
0: weekdays
1: Monday Tuesday Wednesday Thursday de
0: yo kan yen na to ba pa je ko buru
1: aba alani
0: aba be ke na se se bayi to ba wa nbi nkan lati Monday Tuesday Wednesday to wa je pe ti Thursday nikan lo le lo ko sa buru
1: so fe gbo Monday Tuesday Wednesday Thursday oni program yen mo de si wo wi pe ni weekend e mo fe fi rest eyan ti ma n plan gbogbo nkan le
0: yeah o fe lo rest na ni
1: ah iro
0: inu isimi na lo kan ma wa tori pe oni soro wahala ise
1: iṣẹ́
0: oni si yen be mo wa tun fi time yen tun wuri awon bi tuntun
1: iru se bayi
0: o ti lo mi ro ko ti lo sekiti
1: mi de kiti
0: o ti de kiti re na so wa tun fi yen tun mo bi ekiti bo se ri
1: se ki ma paro fun e mi le lo o mo de ki n tete so fun wo to wa nu ile mi
0: abi ke disappointment lele ma je fa
1: jo gbogbo awon mo mi to mi tan je bi iyale mi yen kan to travel na won ni sister ma n ko won kakiri be pe tan ba ti se nkan le oko won yen everybody agbodo lo be
0: kini kan to mo o ati mi ni fe yin
1: ni so mi
0: measurement tan ba fi ma gbo sori measurement ti won fi won ife fun e
1: okay
0: to ba ti je pe agbara e o gbe ko fun eniyan ni rufe to ju be lo se lo ye ko je pe odi won fe to fun yen ni won na ma fun pada anti mi owo mewe wa ni won fi gbe bo fun e nipa ife to nbe laarin ko le ko yin e ko ma fi awo tan ganran bo lori
1: sori o ti adupe tori yoruba so pe igba mi oro ma wa koni saye igba mi aye ma wa koni soro mo dupe leni tori pe aye wa oro de tun wa
0: o ya soro kilo fe so gan
1: kin je kin so mind mi fun e emi o like iru treatment ti anti man fun mi o
0: iru ewo anti mi o se nurse
1: po ni lo lati je pe kan je nurse mi like iru kan be yen emi na ni yawo ni le wa mo ni awon yawo egbon mo ni yawo aburo kan mo de gbodo respect won bo se to igba mi wa weekend mi anti o so pe ko wa sodo mi weekend yo ya jibon lai se pe boya mi o kin sise tawon na de mo pe mo ni se temi ton ba ko mi nile ti mo ti jade ti mo de jomo dada ko ye pe kenikan abuse ibe yen lo ton gba si mo ti dele yin iwo na ni baby ile won mo de fe won mo de tin se gbogbo bon se ko mi sugbon ko wa ye ki enikan kan baje igba mi o kan ki so fun eni o weekend mi ton wa so pe abeke awon fe ki o wa sodo awon ti mo ba si dele won yen bounce by igba yen ma mu aso kan na ma ko kale ti yen ma ga bi oke won le wa bo si die kankan mo boya bi bo kan kankan gbe kale kankan bo mi ose se awon madam to ma ba won foso eh kini ko kin kan se ma ma wo won ma bo sibe ibi ti mo ba ti wa bo sibe awon omo won na awon omo to ti ye pe awon of 1215 to ti ye ke ma ko socks nkankan fun na e se se wa tun wa ma da awon orisirisi aso won jo ma wa fo aso bi pe nkan lo sele
0: abeke ko si nkan to buru nu ele
1: o buru 2026 la ba
0: ti wo mo ni pe sori ele to se won na ma gba
1: emi o fe ru be yen o
0: wa gba
1: ohun be ni bo emi o fe ru be yen o mi o le ma ni aye alaye lara o mi o le so pe tori pe
0: tori pe so pe ya oko eniyan sa
1: e obirin kan o fe aburo mi abi tori pe obirin kan o fe egbon mi kin de wa so di kini mo si ri wi pe awon o mo lo
0: ba se feran e to ninu ebi so mo pe ara iru iwa to hun san ti mi wa nu
1: o wa ni mi lara mi ba lo paro fun yin
0: iyen gangan lo fa to je pe ko si bi ton tin royin e ti gbogbo idile yin ti won feran
1: won se won kuro
0: so mo be won se ni gbogbo awon iyawo bo se je pe won iyawo to kere ju nsin gbogbo awon iyawo to ti wa n waju ko si eleyi to ni iye ninu ile
1: o da pe iwa te
0: abeke mi ni fe ko se anti mi
1: mi lo sa
0: so gbogbo ba de ti se anti mi ensin gbogbo awon eyan ninu ebi
1: lese olorun ni mo se odidi olorun ni mo se abi se ki ma paro fun eni se do le like ni emi o like iron temi
0: bawo lo se ma so pe o tele won lo siru party yen
1: se dandan ni ki n tele won lo sa aye ma tori e pare ni se dandan ni ni se mi na fe le oko won ni ile oko temi ni mo duro si na ki lo sele ah inu mi dun pe wo na pe mi le lo ko mo bo se ma
0: prayer ton ma se ton ma ni to ba pe enikan egbegberun eyan lo ma de lohun so mo pe bi te eyan ti ma fori kona adura yen ni abeke ni bi pe kenikan pe e ki wo na down ni o ele o po ju na
1: ale mi o se temi be yen to wa ye pe be se ma se nle yin ti pe ti pe ni emi o se temi be yen mo so tan
0: ki wa ni ki laburu to wa nu ele
1: ko saburu nbe o ni mi lara simple ko si nkan kan be ko loju yin ko saburu bo lodo temi o ni mi lara o
0: tan ati mi nbe n se
1: ko ki kemi kemi ti kuro nbi ise temi lati
0: won feran ko ma wa pe lawon tawon ba nlo sode
1: kan ma fi
0: o ni e lara
1: e wo
0: abeke mo fe ko lo tuero e pa mi de fe nkan to ma darin mi ati
1: o ni pe ki wa dele won ki ma foso bi alagbale ko saye ogbeni
0: se osose na npe eni
1: ko sosese o le je bi eme kan na losu kan o losu meje mi gangan ma ngba won to ma fowo foso fun mi ni ti ma pe won ti ma be won lowo e ti ma mo pe wa la po ko si mo fe se mi o le ri not low pumping machine mo bi mo se ma se fa won yen na na ma de fun won lowo ma de ba si won lo
0: emi lo fe ran si won o fe ko fe
1: o fe ko won loju
0: nke bo mi
1: e ma pada so fun won
0: o fe ko won loju ko so fun won
1: ma pada so
0: o le se
1: ma pada so fun won bo pe ki won si wa we
0: sile lowo ni
1: pe ki won si mo tele
0: wi pe wa ko se fun won
1: mi le travel ah so na dandan ni
0: abeke o gbodo lo sele nkan ti mo kan fe ni ma mu ra isile gugu nkan to ba need emi na ma fun e ma ti se gugu to to to ma je ki re ajo yen ko ro e lorun o gbo nkan ti mo so
1: tori pe mo sha ti fe yin ninu ile bo da o wa yin na ni
0: ile oko eni na la gbe bi ta ba de ngbe na la se
1: tori pe mo sha ti fe oko to je pe ona bi kan yin ninu ile won o ni ki
0: se se le won na ni ko ma gbe ni se be lo ngbe ni
1: se mi o le ni personal program un temi ni to de ma clash ti ma de so fun pe bo se pelu bi program yi bo se clash yi o a le mi o le wa available
0: o si nkan to clash mele
1: mo so fun pe mo ni seminar
0: e seminar e on Thursday
1: eh o
0: e fe lo sekiti ni Thursday
1: ki te ma simi
0: so take that single day off pelu Friday
1: yeah
0: ko vilo sekiti wa ti simi
1: Mayalani.
0: On bo pada ni Sunday. Wa ma se ma pada wa si bi Sunday. Wa tun ni time lati rest against Monday.
1: Se mi mo ni ki aburo oko mo to jokunrin ko lo fe yawo ni bi to ti jina be. Ki lo wa kemi pe laye gbogbo yin won. Ki lo chele gangan.
0: O raye gbogbo wa okan.
1: E wo
0: e fe ji ona. Mi o fe ji ona, mi o fe ki.
1: Mo ko
0: da ede ayede sare mi ate. Ma ma plan e. O ti ye. Please plan it.
1: Okay, sir.
0: Me wonu itinerary.
1: Okay, sir.
0: Olo si oye ekiti.
1: Oda, sir.
0: Pelu anti mi. Olorun ibi to tin ni Olorun ni fashion iye ya me.

0: lọwọ to ba fi dogun faaji ati se kari mi ko mo gbagbe pe briki kan igo kan ni o abẹ mo owo tin ba faaji lo okere
1: oni temi 500,000 to promise mi lana nko
2: baby mi mo ti di sile fun e erure
0: pelu atotonu mi se o
3: 500,000 wo le lodo obosun king ni wo fe fi se birthday fobirin
0: I like as e se igbesi aye re o
2: ah igbesi aye ari mi lola ni mo ngbe asori mi o pe
0: ori re pe o lo ni mara gidi ni
3: obosun king estate o ti wa laye to derun lati kole si in that wo be kini salon bo ba nile to je oju mi dara lati kole obosun king estate ni ko ti ra oju taye lo wa lo re fi gbe peli 500,000 ni plot kan o amasa to bara le kan ni plot kan edinwo nbe lori e obosun king estate wa ni bako apata ere ambadan aye wa bo fe sanwo le lemeji tasuwa ni crispo building mobi bus stop odu ona apata ambadan telephone 0706281 7806 tabi 0807103 6974 kasi obosun king ko donile oroke ti

0: mile po ati ma ta fun e ile po wa stand by ba ti be bo bi lo se wa le ku ti ma wa ti ma fun ma ta le ile po wa ti ma ta fun e be ni ma tra ma ta le fun e ma gbo to wa ni ilu eyibo to nberu nigeria ti o ti ta won fa ba mi ye ti gba e loju mo ko je awo ko je ti o ta mo ye ti to nko wole to nko wogbo awon e ti mo to se no si mi le ibo ti mi o ti ri won ri rara ti won ni wa ba le won be
1: ti o de

Lagilu FM 96.7.

e ku role o asiko ise lataro iroyin agbaye la mu wa se ti gboyin lati kanin lagilu 96.7 fm ile fun bala ofelele nile badan abidemi akande lo ni royin yin saju egbo koko to wa ni royin na ile ejo ti palase ki won lo ri ti omo ye lesu re mo ogba tun ro ku je ajo jambu lo ti wogile igbaniwole si ipele kini to nti ipele keje si awon ilewe ti o tin ko nipa eto eko ile ejo kan to fi kale si orilede Zimbabwe ona lo ti balase wi pe o onkoroyin kan ona lo ti we eyan kankan ninu esun yi ni lara ile ti an fi kan wi pe o n fi ara ni are orilede na Iko egbe agbọlu agboje lokunrin ti orilede Egypt ona lo ti we eyan kankan kogoja to si joko te pon ni ori akaso kini ninu isori gi to wa ninu idije ifeye agbaye leyin to ti fi aje iko egbe agbọlu orilede New Zealand iroyin na re lekun re

0: o wa bi pe se USSD level bi sanwo ni abi bank transfer en le man te velo nbe bank kokan lo ni code ti e sugbon e le mu bank transfer se ti mu o ya to send e send e account number tan fun yin yen won ti so ye te fi be gba to je pe marun le mu 2005 niyen account number to wa tele yen gangan ibe ni ka lo sanwo si e le lo le oni POS ke se nbe e si le ko account number yen le ke se lori app phone yin lo baton phone te bi send code yen won ma pada tun ki yin nibe in life mo pe o ti dobe niyen *347*1004*2#. En so nbe. Lori eto ti so bu mo foto ni. Number te fi ma npe wa na le fi ma pe wa 0912370-8675. E je ki n koko lo polowo oja na. Ka le ra aye. Dada sira wale. E che o. Thank you.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: S E L E R I E salary
2: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
2: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.

0: Jaisi. Njẹ lo mọ pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku oka awon eyan laisi idaduro kokan lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile itugbona titi di ile ye cashport pelu agbon nla kan to je akoko se iru e loti tu ati lododo eti mo ka se pelu oto nu to ba so be o ma se be lowo lasiko yi akoko ti to fun midye cashport Cashport ninu osu June ogun to le ni million lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi ipisi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo jojo ayo la pelu rire lala ko tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori ilajelu fm *347 *1004 *2# be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng ni die cashport ni ju akoko yi pada riri re ti de o so ti cashe mu ti cashe
1: Lagilu FM 96.7.

0: a tun ma recharge account e a ma sowo sori phone e to ma ma fi pe oni di pe mi tun ri call card gangan pe anfani yen o come on en so nbe *347*1004*2#. Oye je sojo po le bayi eyin temi eyin ta bu mo ni ese wa lowo o. Hello.
1: Hello, Ekasan baba.
0: E mo ka se kuro le nbi.
1: E kuro le.
0: Ago merin abo lo lu yi mi ti boro le mi mo lu te tin pe mi ni o.
1: Be ni wale la baba.
0: Baba oya.
1: Ako da po lo npe ni Lateko.
0: Lateko.
1: Be ni baba.
0: Omo mi nko.
1: Alafia lo baba.
0: E ba nki o.
1: Oya.
0: Oya. E mu beere.
1: Ibeere keta.
0: Ibeere ele keta.
2: Ibere le keta. Ibere le keta lo bayi. Won ni a nlo ile ifowopamo bank lati toju owo pelu ohun miran to se pataki si wa. Be na ni ani kolo labe yewu wa. Lo je pe a ma nkan nigba kekere. Be na won ya wa na ni igbanu ti won fi owo pamo si. Awon agbe won lo aja tabi aka ti won ko ohun ere oko si. Won ni amọ ninu oro Yoruba kan won ma nlo ago ara wa tabi ka pe ni eya ara wa gege bi nkan ipamo won ni ke daruko meji ninu eya ara wa ti Yoruba ma nlo gege bi nkan ipamo pe ta ma fi nkan pamo si.
0: Hello.
1: Mo n gbọ yin.
0: Down
1: enu
2: na ma fi nkan pamo si enu. Sa le fi kan pamọ senu.
0: Se onje ana si wa lenu yin.
1: A fi
0: kan. A gbe mi.
1: Ah, abi yanko.
2: Abi abi ti ba o.
0: Erunu si eyin le si alo. O si ti sadu ale.

0: eyin temi e je fun yin seju mewa si mo ti fe yi ka se e bayi ah mo mo pe awon ti won gbo pe lose to koja eh a nje awo wa gba iro iro oju ese tan ba ti pe o ba ti eh won kan bi o pe bo lo ti se ni o ko wo to ku la kanti e o de danwo eni mojo owo lo mojo ku o star 347 star 1004 star 2 hash oni number ti ti cash yeah oya hello
1: hello
0: yes sir
1: alaji this sir ilaji makola
0: lati makola
2: ibere keta wa nle
0: ibere keta wa nle
2: ibere keta won ni a nlo ile ifowopamo bank lati toju owo pelu ohun ohun mere mere ohun mere mere miran to se pataki si wa won ni awon mo keke na ma ni kolo ti a ma fi owo pamo si se mo pe awon iya wa na ma nlo igbanu ti a ma ko won pamo si awon agbe won ma nlo aja tabi aka ile ti a ma toju ohun ere oko si won wa ni ninu oro yoruba a ma nlo agu ara wa gege bi aye ta ma fi nkan pamo si ani bi ago ara wa meji ti yoruba ma nlo ninu oro won gege bi ibi ta ma fi nkan pamo si won ni ke da ko meji
1: awa je mo beru
2: eh gba
0: demo na gan ton le
2: aye mo bere mi
0: ah won ti lo won bu mo won laya eru nbaun eyin te ba laya ni e pe wole e do kilo de tawon e nberu ba eyin da wa lori facebook
2: pe jansa
0: eyin da wa lori facebook pe ja bira wa lere ni onka yoruba onka yoruba meji ni ma fi sibe akoko kini onka 700 700 ni onka yoruba bi won o ba pe bo won o se pe ikeji 420 eri pe mejeji ki se n to lo fa 420 kini onka yoruba mejeji eyin ara facebook eyin le niyan o en ba ti sare tennis mo gbe ke duro mo n sare wa sare wa sare wa ni hello hello hello
3: ibere ti e bere ni titoju owo
0: e daruko yin a mo bi te tin pe wa
3: ah iya ti o yeronke latasipa
0: iya afin abi abileko
3: abileko yeronke lati asipa odo ni lewe
2: oya ngbo yin ma
3: ehe titoju owo yen ti ona meji te ni ni ago ara
2: e si owo la ma ntoju si be o ba ma toju
3: le toju nkan si
2: be ni
3: ekini ni atelewo wa o
2: o si
3: owo alaafia
2: won ni ko fi pamọ ko ma fi jeun be ni egba ma mi
3: ekeji okan wa
2: ni o lo to
3: ninu okan wa
0: ngba yin wole
3: ya fi soro ta
0: ya
3: meji ti momo ni
0: won e so won wo ni toju re so kan re o
3: be ni isi o ka ya re
2: mo gbagbe e ranti owe yoruba itan ma so wi pe ohun ti agbari nti o wa ninu kun agba ti ikun won fi ri gbenju tan ba so sita
3: be na
2: ni eh inu kun ni ikun ni ke se okan
3: tata mo toju e si ikun
2: ikun be ni
3: mo toju e si mu okan ba ti o ka ya
2: ale ale toju e si won ni ko fi so wa lafia re ko ma fi jeun
3: be ni so wa lafia re
2: wa de tun ni ko fi pamọ si kun ko ma wi sita
3: be
2: oye e ja fun lori ofe ati mu bere ti yin
0: oye mu bere ti yin
3: mu bere ti mu mo
0: eh se ma mi e pe fun wa ah yo ya ani buma o eh buma won si wa le mo o
2: abi o
0: abi opolopo ni o mo ma won bere ti won mo wa le ti o mo ka won la gan ah hello
3: e ku eto
0: ati gbe
4: abileko adepoju latolodo ni o
0: latolodo
4: bẹẹni
0: o oya ma mi
2: e mu beere ma
4: ibeere kẹrin
2: ibeere kẹrin won ni ke pa owe marun pere tabi gbolohun yoruba marun pere to ni obe ninu
0: oya ma mi
4: ekeni obe emi ni kun o yo be emi ni kun agba
2: ekeni
0: oya
4: ai ti kanju la obe to gbona
2: ko ma ba bo ni la han
4: mo ba bo la
2: o di meji
4: obe tutu tan adaranbu la
2: obe tutu tan adaranbu e fun mi ni mi agba yen o are na ni bo te fun wa ni mi meji le ni ba
4: aro meta idobe enu aro meta idobe enu
2: o di meta
0: o di meta
4: o obe to dun owo lo pa
2: obe to dun be bi se be se ma gba lowo baba mi owo lo pa
4: bene bene oju la fi mo be to lepo
2: ah ah iro oju la fi mo be to lepo e se dada

0: mejeji wa ni ipinle Oyo awon ni ilu wo ni abi ipinle wo ni awon ilu won yi wa ilu won yi wa oke mesi ati mesile
1: oke mesi wa ni Ekiti
0: Ekiti Ekiti West local government egba
1: mesile mesile Odo state
0: ah kori be o
1: osun ni
0: yen obokun local government egba o ye mu beere keta yin
1: beere kejo
0: beere kejo won ni igi ope lo nso eyin eyin ni a fi nse epo
1: be
0: won ni igi wo lo nso ire ki la fi ire se
1: ori
0: be ma
2: ah testing babo
1: e de ro se ki se reke
0: mi pereke o
1: ire
2: testing babo mo me
1: eh eh mo ye na ni gbogbo e na ko wo
0: e je ka je mo na ba ko si
1: ma si wa mo leta ma na ti leta to mo ma gbo mo bu mo daada
0: I don't see that I got for any time.
2: They are for now, you dear. See,
1: it is sorry.
2: You
1: get me
0: 3858. Look, my number, you
1: Benny.
0: Am I already?
2: I don't see mommy.
1: More on a nanny.
0: Let's take me. I'm a man.
2: I'm a boy, Matilo. I just saw for you by.
0: I just saw.
2: Everu.
0: Awon eyan po ju opo yi
2: e je won ronu
1: e to fun mi tori elomi tori elomi e to fun mi ai keko
0: igi to so ire ni igi igba e so ire yen la fi nse iru
1: ah
2: se tinu ti baun
0: igi igba lo so ire e so ire yen la fi nse iru
2: se tinu ti
1: mo ti na ti o
2: mami mami eko la nko
1: be ni
2: sugbon ninu eko yi na e se daada ki mo le se
1: mo se da da mo gbiyanju
2: ah sa kan number yin na re
1: eh kini ni wa se ti ni o ki no wa lo
2: mo mi o mi o so yun nbe lowo n fe infinity abi
1: be ni
2: o ti ye mi baun o ti ye mi o ti ni infinity o mo bi tan ti jo pe ra won iya ni ya e jo ka se ti ku iseju meji 0912370 8675 ti cash e no eni ba je cash e a to fun ni recharge card e ri pe o tun ti gbera hello
3: hello
2: e ka so ma
3: e se ku to sa
2: ya bo ni
3: a du pe sa o
2: e gu do meta se bu mo sa
3: mo
2: gbiyanju o ye je agbo e mu beere
3: ibeere ketala
2: ibeere ele ketala
0: ibeere ele ketala won ni kini idakeji okobo
2: o ya mami
3: idakeji okobo
0: ben
3: lakriboto ni
0: lakriboto egba
2: e ti gba
0: o ya mu beere mi
2: e ti gba koko baun
3: ibeere keji dinogun
2: be ba gba mete ta pe 5000 naira le gba o
0: ibeere keji dinogun olorun
2: pe lori te
0: o ni olorun be lori te ibeere keji dinogun
3: ben
0: won ni yato si isu yam tabi koko ti a ma fi gunyan won ni kitun ni ohun jije miran ta le fi gunyan
3: a le fi ogede gunyan
0: ogede yen ale lo gede nikan a lu ogede yen pelu koko ni awon ogede ogede ogede ogede ta ba fin di dodo yen ogede agbagba
2: kini nkan miran ta tun fi le gunyan
3: a le lu esuru
0: esuru ke
2: seyin se je yen esuru
0: esuru sa se ju
3: a le e o poteto odunkun odunkun
0: odunkun bo
3: ah a le odunkun a de le lo a ma je breakfast
0: breakfast ke se bi breakfast ko te ko si ni
2: to je pe to je
0: lo je brevru te ndaru ko esin a le se bi isu
3: then
0: but to yato sa won yen se gbogbo awon yen esin ta ba ri a mo pe iyan a ma je bi isu but je te pe ko common
2: eh ti ranti
3: ah so ye pe a le ti fi
2: e ta fi le gunyan yara le se ngbo nkan ri pe mo fun won laaye daada o
3: o kuku ye ni baba ni
2: e ronu si e de ti gba kini te ba gba bere keji te ba gba keta 5000 naira ni
3: ani ti si ani ti gba guda na gunyan
0: kini je gba guda
3: pa paki
2: kini je paki
0: e ki wa ni won pe e ti wa loju e e ki ni won pe kini won pe ege yen
2: ege kini
0: ege kini
2: eh ranti iru ege se ngo ri siri si le ge
0: po ah e ti de be ti wa
2: le ba da ko ni si kalomi wa bo so elege to lo won ti le le fe ge gunyan o ni ru ege tan fi gunyan eh ranti
3: ege to man ah ege to ti da ga ni
0: to ti da ga
2: e ja soyun fun yin e ja soyun fun yin
0: ege nikan kiyan
2: ege nikan kiyan
3: enikan
2: kiyan eh ewe re gan ma nyato laarin awon ege yoku ewe re ma nyato
3: so
2: oya e ja tun fun yin pe ti gba meji e ba gba keta e ba gba keta o kan pe e ti fe janu 5000 yin to ra wa la so abala kan fun yin eh mo ru ege to je 5000 yin ti ku 4000 ba n te ba gba keta o oya papapa mo mi
0: ibere kelo
3: ibere kerin
0: le ibere kerin
2: le
0: 24
2: o ye gbon to wa nbe
0: won ni ibadan ni olulu ipinle oyo ijoba ibile metale logbon lo de wa nbe
3: den
0: won ni ijoba ibile melo lo wa ni ipinle kogi
3: ipinle kogi
0: ben
3: ijoba
2: ronu si
0: shake fin option 21
3: yeah sorry me mokole logun
0: shake fin option
2: yeah oya
0: option ti mo ma fun yin eyo kan pere na le ma mu nbe o
2: e kan le de mu
0: e kan le de ma mu
3: seyama
0: party 1 19
3: 21
0: ma
3: 21
0: egba
2: egba mama
3: ta
2: e kan e wo e ma ti so banki to je o o ye paka number yin e paka na 70 yes
3: 34 65 47
2: 47 92 Mhm. O pe ni.
3: Bene.
2: Temi tope omo lara.
3: Bene, bene.
2: O ti dun.
3: E se mo dupe.
2: Olorun ni aki so bu mo ni. So bu mo ni. En ti o ba di bu mo mo wule wa.
3: Ba se o.
2: Yes.

wa woli akuchi gebre olayin ka fide re kale ka si luoro ti a mo si land of mercy to wa ni adojuko toluwa ni somme opopona ajase epo agbiola oro nipele kwara ko gbodo mo ri be owo olorun farahan ni gbogbo ona ninu ise iranse omnipotent power and prophetic ministry oppm global nigeria limited eyin anyefe e darapo mo ito wa to mo waye lekan losu ni ori oke idapado ogo to sonu ni ipinle osun leyi ta pe ni oru idapado ogo to sonu ni bikibi ti eyin ba ti bo si bi eto na yala lati ilu ibadan ilu ilorin tabi ilu oyo e so kale ni ikoyi junction ni ipinle osun egbe okada to lo se orita ijebu ni waju afin onikoyi ti ilu ikoyi nibe le o ti bere ori oke idapado ogo to sonu ayanfe o gbodo gbeyin nibe ayayaya owo olorun farahan oloyin ojo pipe nbiwere aganromo gbejo alaisan ri

0: Bejade ile ise Multicam Solevo. The cap 7500. Agbado solo ki ni soro lori oko. Gbogbo akolu badogba. O mo lolo. Kokoro tabi eyike ye aso ti sere oko ki se agbado solo yi. Ileko irepete ni fagbe. Se wa gbo o ti wa wa nle repete. Lodo gbogbo awon lagbata wa. His gross benefit ilora fountain of joy isayin. Solo card agro ogunpa Ibadan. Toklok agro ogunpa. Onis agro Oyo. Seed hub Iworo Ibadan. Everything propagule. Moniya. SC Adekola and Sons Iworo. Sigma agro Ikoyi ile. Tunjin agro Nishaki, owo ti o gara le ma ra gbadun solo ti yin the cap 7500 to jade ni le se Multicam Solevo ore agbe ni e gba be
1: Asa, beyan lowo loro bi konko yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airorunsun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin ko geko ge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan yan gogo ki bata o sesin bo lesin yan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lori sirisi ogun sugbe ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya ji jaje ri jedi aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le se Arama gbagbagbagbagba Aroma legun igbese kan man kia ni pataki katade gbegbese ni kia kia kedo wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gbalode nbe faye o lati ma bi arun sapa mo si kan si toni toni aba etia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le se mo joyin lola complete iworo di badan telephone 08033715988 08033715988 en tatadu are lama toni toni
2: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo

0: Aba Om olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se o ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ta ri opo na meji ku ti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wale wesi aisan buku idakule ti kole si o laanu o ma bo lodo baba o badara fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abididun ta ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ta ma fo wo tun gbe tosi iru ipe ni ni wo ba ninu egun ara tabi san ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o badara aba o
1: a wa ni ita kin lo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badara ni alaafia lo
2: eku de dasiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boy oju yi ngun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri neri ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan ba kan na keyan ma ronu pupoju ironu pupoju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo ba kan na ti e ko ba pola poju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise iri na ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba iri na je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi iri na ti e ah eledumare koni gba iri na lowo enikokan wa to ba mo po ni pe nija iri na dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri ohun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe nija aisan iri na dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kin loye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kin loye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu agbon eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa oju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe si biri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa agbon eyo kan eto lomi ni dada omo dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-6853 090-488-6853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero banisoro te ma pe mi si ni 090-488-6853 090-488-6853 alaafia loju o
3: Lagelu FM Jagaba gogo radio maro wanjo
4: Moki wa kaabo sori eto ti baba wa alarape olaimo baba oni san mesan ti won se agbateru re ile ise won be ni oke ado ni yana lodge ni ilu ibadan e je nfi ero bani soro won ta ko to di pe won o pe baba wole 081-38-85-5308 baba e ba nki awon eyan wa nle
5: moki okunrin moki obirin a o ni faisan logba oruko mi ni alarape Olaimo baba onisan mesan fun iwo ti o ba ni isoro nipa isan ara re tabi egungun ara tabi awon isoro aile se dede olomokunrin abawon ile se dede isan ara mi boya ile igbowo aile igbese airiran dede airiran daada abawon isoro to le mo mu owo wu mu ese wu ti owo mo gbon ara o mo gbon ti ara o mo tani ti orikerike ara omo ro ni eyikeyi ti ba tin je isoro aisan ninu agu ara re yoju si mi ni ile ise mi alara pe Olaimo baba onisan mesan mo wa ni oke ado ni ilu ibadan tabi ki omo pe telephone number wa 081-38-85-5308
4: ki la n pe ni aile se dede olomokun ati pe kini ma fa
5: e se ohun olotu awon kan ti ma nfa aile se dede olomokunrin imi nbe to je ajogun baratara baba abi iya somo imi si nbe to je isan afarako lati bi nkan ta nje nkan ta mu lati bi ibalopo okunrin sobirin imi lati bi ile igbanse tabi awon isan teyan mo ko ninu afefe nigba mi opolopo okunrin mi a ri pe nkan omokunrin hun bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sumo birin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wi pe ara ohun o se dede mo ti elokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju mo mo gan okunrin mi n to ju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abon ti e fe sumo birin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa aile tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun besi ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbarukudi ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi bẹ́ẹ̀ ni ó se máa tọ̀ ọkùnrin mi a rí wípé inú ara òun nǹkan kan já òun jẹ́ ń bẹ̀ ẹlòmí a rí wípé tó ń bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gbé nǹkan lẹ̀hún ò lè bẹ̀rẹ̀ mọ́ ọkùnrin mi ò lè ṣe bí ọkùnrin ní pàápàá gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin mọ́ gbogbo tí wọ́n ń ṣe ìwọ ọkùnrin nínú àgọ́ ara rẹ bóyá wọ́n ti lọ ṣe àyẹ̀wò wọ́n sọ fún ọ pé ó ní ìṣòro àìsàn kan nínú àgọ́ ara rẹ o ti wá lóògùn lóògùn kíní ìwò tí ì lọ wá bá mi àbí ìwò tí ẹ̀ tí ì lọ ṣe àyẹ̀wò wá fún àwọn àyẹ̀wò nílànà ti àwọn ẹ̀rọ ọ̀gbàlódé tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ kó dé tá a fi ń ṣe àyẹ̀wò fún àgọ́ ara ọkùnrin bóyá ọkùnrin mi omi ti ń di ọmọ lára nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bóyá omi yìí ti sàn àbí kò tiẹ̀ tó mọ́ ọkùnrin mi sì ni bọ́ọ̀lù méjì ti ń bẹ ní abẹ́ nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ ìkan ju kan lọ àbí ó di pé kinní kan wú sí ọ ní òkè nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ tá à ń pè ní bálọ̀ ìmí àwú sápá ọ̀tún ìmí àwú sápá òsì ó rí pé nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ yìí ó rí pé ó ń dójú tì ọ́ kò ṣeé bọ̀ láti láàrin àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ó ti súnkì ìṣòro àìsàn to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan ti ngbe eje lo si be a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wa oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abon se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko na obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti do mo gbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo ogoji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososunu obinrin mi a ri pe isan ara nfa ohun so olomi a ri pe eyin nge ohun imi to ba ti e loyun bi osun meji meta a gan ri pe nu kan dede lo ohun sun o se se ko deyi pe oyun o ni raye du osun obinrin mo obinrin mi inu lo mo gbona ni obinrin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe won o ti loyun ti omo kan ta ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number ta le mo pe mi si 08 1 38 85 53 08 08 1 38 85 53 08.
4: Kini mo se okufa isan oju
5: e seun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba mo pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni oju re wuni wuni bi aran loju ori pe oju re ngbe pipipipi abo ori pe o nwo ina ina nfan ka loju re abo ori pe o nwa oko lale abo rin lale tina oko ba je tan si o loju bayi bo se nbo si koto lo mo bo si gegelete elomi bi kurukuru ni o mo ri elomi bi oye ni o mo ri awon ti mo fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni su sara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fi n se iwosan ti elodumare ti n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokunfa nkan ti n se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni katarasi ni n se o ni abi glaucoma ni n se o abi pterygium ni n se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon oju re si lakale omi nbe nbe ko ti ku o gbiyanju di odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olohun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 08 1 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe oke ado ni iyana lodge ni oke ado ni ilu Ibadan tabi ko mo pe telephone number mi lori isoro yikeyi to ba tin ni
6: ilera loro
7: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo gba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki nkan o ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin sa igbalode ti won fi se wo lodo won to tu asiri bi taisan fi se bu ba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri aromo legun ati be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 Lodge Street, beside Amazing Grace School, Okeado Ibadan. 0813-885-5308. 0813-885-5308. Boban Shiobi Ojojo. Alara Pi Online Mo Nisan Mesan.

So, njẹ mo ki wa kaabo sori eto yin eto wa. Eto lawujọ eyin agbalagba. Nile ise radio elero ami onjeje, ile ise radio ti lagelu. Ikani merin de ni ogorun to ndo to le meje. Oke to gajoke ta wa kale si le funfun balawo. Opo na felele ti nbe ni lu Ibadan. Mo ti juba fọlọrun oba kan o mo juba feyan mo se ba lowo akoda o mo juba lowo aseda afi etun je ajo se lale yi la bare n o le da se ni o toras da se ni homa iba kan ogbodo homa iba fọlọrun oba ajuba feyan a je pe ni o ko olootu eto lawuju eyin agba Adesina oma Alawode oma agba to mo se agba mo ki yin o bakan na ni oga wa to je pe o na ni se amojuto gbogbo eto ti n jade lati le ise radio ti lagelu ati ti splash oga wa kebuge orunwa bi agba male oju oni ti yin DJ Spider o na ni amoju ero eku ise o oga wa as we say eh ne se se o adupe loko awon ko ti ogurugba kan o japo japo o wa ni omi adi o ismail akere ajo wa ni yara agbo nsafefe ni mo wa dupe po lowo baba mi alagba peter agbola ni agbo ile pepe ni fiditi baba ajinde arayo ma je o bakan na ni oluwa nbe leleso eku ise o ati ade ipinle ti ogun ta lonjo ni awon ti won dibe mona ogudugba lo ogun akan o lo ko mi ara ye meje wa nu nira inira oda iti gbogbo ta ton jeje gbadun ta le eyin lo ni ba won wa nu nira o tori nkan mi ko inira oda ni eku kale

0: ori eto yin eto wa eto lawujo eyin agba ohun lewa te tin wo wa te tin gbo wa ikani mere deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke akale sile funfun bala opona felele ne lu obada bi se ba ti ya akan o po se ti ya nu o won o fe ya sotun won o fe ya sosi igbe nti mo ke fun yin lana pe to a gba lejo lale e ibe na la titete ya bere ito eja fowe le lale eja fa lo le lale eja fa won asayan oro le eja fi le lale mo so fun wa wi pe eh ene jejo se gbagbe te ba gbagbe mi o ran yin leti o se gbagbe pe baba mi olori alagba ati le ibadan baba mi oku gbaja awon mo gbe wa sori eto tori pe ibi ta ba pe lori enike fi be tele baba soro leyin igba baba ti wa sori eto orisirisi awon egun agba elemo ba pade o eyin na ku jeri ogudugba kan o ah to eja ki so fun yin pe loni ana nkun le egun o ye mi po loni eni gbogbo awon egun le ibadan won lo se kabiyesi solubadan ti ile ibadan is imperial majesty oba senator rashidi adewolu akanmo ladoja arusa waun kabiyesi o eyin le se todun yi e tun se temi asodun modun na ni o ma je pelu ase olohun to awon egun won lo se kabiyesi solubadan laafin loni ṣùgbọ́n ṣe gbàgbé wípé kaluku ni o gbéra nílé rẹ̀ tó lólùfẹ́ kaluku ó sì jọ máa kọ̀wọ́rìn lọ sílé olúbàdàn lálà lù àkùtùkù wù lónìí o èèyàn ní ìkóríta bẹ̀rẹ̀ ń bàdàn àsìkò ìgbà náà ni àwọn eégún kan jọ pàdé kaluku wọn náà ni ń lọ sílé olúbàdàn kò sì sẹ́ ń tó ní mùràdì pé ń kùkú bá yàn jà ṣùgbọ́n kọ́lọ́run wọn sàánú wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí a ń tẹ̀ lélé egun làwọn èso bá pè wọ́n lẹ́sù ọmọ bá pè wọ́n lọ́mọ èso ẹ mú kan nù méjèèjì n ta fèsù ní kóríta bẹ̀rẹ̀ lónìí èso gbà o bí bọ̀sán bó ṣe aláyẹ̀dé bó ṣe lóun láyà tó kì í sọ̀rọ̀ ẹnu tó bá dé bẹ̀rẹ̀ lónìí tí máa halẹ̀ mọ́ wa ipẹ́ yín ẹ̀mí yín ò gbé ẹ̀jẹ̀ ó dìgbé gun bí bọ̀sán aláyẹ̀dé bá dé bẹ̀rẹ̀ lónìí tí iléeṣẹ́ rédíò ti lágelu ọ̀dàn lójú gbangba àgbò lé ní ọgbà tí ó fi dé ìsàlẹ̀ ẹ́ńjìn fẹ́ lẹ́lẹ̀ kò ní í gba títì kankan tọrọ mọ gbogbo ọ̀nà àgbò lé tọ́já fẹ́ lẹ́lẹ̀ lọ́mọ láti bẹ̀rẹ̀ àwọn eégún wo wọn pàdé àwọn àgbẹ̀ eégún náà ni jalaruru ire kòsódò sí àbá owó lẹwà láyé dáadé bákan náà ni fẹ́rẹ́ bí ẹkùn lágbàngbà tó fi dórí òjò wẹliwẹli àwọn eégún mẹ́fà kálukú wọn ń lọ lé olúbàdàn ni wọn ò sọ pé àwọn lọ ọjà wọn ò sọ pé àwọn dà lóru ṣùgbọ́n kí làwọn ọmọ ẹlẹ́yìn wọn fojú kanra wọn sí ṣé ẹ mọ̀ pé inú àwọn ọmọ náà àwọn ọmọ kan wà o àwọn tọ́já wípé wọ́n ti níjà ara wọn nú tẹ́lẹ̀ bí ẹyẹ bí adìẹ bí pẹ́pẹ́yẹ bí àké gbogbo wọn pàdé a dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ojú òní tì yín pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọba wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun ń bẹ̀ lónìí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun commissioner of police ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ sà akinyin o ojú òní tì yín o àwọn àṣẹṣẹ bẹ̀rẹ̀ ni o iṣẹ́ ti wá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la lọ gẹ́gẹ́ bí a ti gbọ́ pé ti ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn olori elegun ati gbogbo awon oloje e ti se pade pelu won sugbon ka wa na o to fi se eyin je fun awon omo janduku wi pe ni owo ba te e toju e ba kan ko farama eyin baba ogun won te si lo mo si pe fun won won ti ni te ba ti wa pe wa si pe fo mo kan won ba ju eyin na gbagba eyin o te yin lorun to ino me dun ayo me kun ka wi be ka so be ko se be olorun oba ni eda kan ko o bo kin ka bo sori eto wa e ka le o egun
1: e ka le e ku jo meta o
2: ijo kan ma pelu
0: e ba da ko yin ka wo eyan omo egun wo ni o wa ninu yara agbo nsa fefe lale yi ti e se pa kan janu
1: a dupe mo ki gugu ara ile o
2: e seun
1: a ku odo o a se isam odun o
2: amen
1: a se mi o
2: amen
1: eyin na le gbo mi lesi le to gbo mi lodun yi o
2: bene
1: o dupe lo yin o eti yin o ni di eju yin o ni fo
2: emi
1: ni bangbo se alawuje ti ilu badan
2: bangbo se
1: alawuje ti
2: alawuje ti ilu badan ego to rinle ego to mele abi
1: bene
2: ni embo lalawuje ngan wa
1: o wa ni isalejebu
2: alawuje
1: ile alawuje compound ta okoro
2: fun awon to je pe o ti e le se se ki won mo mo segun agba ni bangbo se embo le ti gbe bangbo se wa
1: a se ma so lodo yin egun agba ni
2: elomi ngbo nigba akoko
1: loni egun agba ni gbugba aye lo mo pe egun agba ni tori baba wa lolu eju ni baba lawo ba olu eju
2: n
1: pe ni babalawo ba
2: iba oluyole
1: be ni
2: hey
1: o igun agba ni
2: won wa bo le se gbe dele yi
1: ah e mo pe baba ni difa fun iba so e se ba yogun ti ba ja oju ogun ni mo ti gbe wa lapala bo so fun palapala ni je tele
2: won o se baba na ma tele won loju ogun ni
1: eyin ti iba ba de e mo pe oba kan ni won o mo baba jo ni won o won jo se to ba ti de bayi to ba ku bo kerubo kerubo won jo eyegun ta ma bo re ben
2: lo fi a di pe eyin na ba gba
1: egun eyin ki mo koko gba ti ba baba kan mo ko nguye to ke mi
2: ah baba wo lo ti o da be pe mo ti gbe baba baba yi kọlọrun ba
1: ko run
2: baba depo baba buru po ti a ba wonu eku mo
1: awon lepo e mo pe john awon lepo
2: won ni omo ajanaku kan o si ni yara omo te ya ba bi won le ya ni ojo en to ba tewo gba lowo won na o buru die
1: ah eni olorun leyin afa lo mu ija won ma se ni egun joni
2: egun o ni
1: mo ma joni
2: egun o ni joni e ki awon eyan pe
1: mo dupe o mo ki gbugbo ara ile o eyin te n fe ti gbo mi eti yi o ni di o e ni da mo si ki olubadan wa
2: kabiyesi
1: kabiyesi o mo dupe lo yin o a dupe o odun eyin le sodun e se mi ara o ni niyin o e ni ri ko omo e ni ri ko baloju o ni kan yi o asodun modun ni sawa asodun modun asosumusu ni sawa pe ba to sodun e se mi ara o ni a dupe lo yin a si dupe lo CP commissioner of police pelu pade to ba wa se to si kaluku o segun titi ijoba ni titi kaluku gba bi to ba usu kene kan ko ma ja kene kan ko ma ja o ati eru atoma kaluku o ma ja ki a se egun ni rowo re se adupe lo yin o
2: en ti mo so pe commissioner of police won kilo fa won o ma janduku se be na lori
1: be ni won ni awon ma janduku ti won ba ma de egun lona ti won leko ateyi den te legun te wo ke te ba da wahala le le fi ma jali le fi ma se gugun na lo kilo fun
2: won o pe won o pale won ma nle o
1: ah won ni omo ti won ba ri to ba mo tan ba mu agodi ni nlo o
2: ah e won ba so di terrorist
1: ah terrorist ni e ko si godo yoju
2: eleyan di terrorist
1: won ti so be
2: e gba ti ba mu terrorist e ti o ba gba terrorist le se mo pe iru eleyan na won ba pale ti e na
1: be ni ba wa se dupe lo commissioner na la dupe lo awon amatekun tori awon na se gudugudu meje yaya mefa gbogbo na la dupe fun olopa ba lo ba amatekun lo tele won ki wa lo mo ba sele nlu ibadan tori ko sogbon ni wọn bá sọ ní gómìnà pàlú ni wọn ṣe torí òòsà tí wọn fi tẹlẹ ìbàdàn dóni. ṣé o ti
2: ẹjẹ ká lọ sójú ọjà ẹjẹ alójú ọjà tá a bá tó ju ká mọ̀ nsọ́nlẹ̀ ọ̀dà bẹ́ẹ̀ iná mẹ́dùn ayọ̀ mẹ́kún enti mo so lekan o pe awon egun kan bi egun mefa kan ja larurure kosodo si aba owo lewa laye dade pere bi ekun lagbangba atoju weliweli wa pade loni se gbo
1: ni ile oba la wa ta loju ko dile oba ta fe ma wegun be lati gbo pe awon ekun ka pade nbe ti won de ja po ti awon olopa try won le kaluku won yin ti agas won se gbogbo e atawon amatekun so gbogbo won gbianju so won de ti fi da wa loju pe ko se gun to jade ti won daran si lorun awon olopa de try
2: olorun se
1: mo se dada
2: omo to wo baba loni ni
1: se mama o di lo je wa ti enu
2: eleyan ti n lo abolongo ko ma ki won nbe o to eyin nkan ke da wa muri iya mi ni nkan kan le mi ti n ko ti ni bo la won se je o
1: ato egun nu bi egun ba n lo ato ri o tele
2: so obin ni ma ton ja to ni
1: se obin la to
2: ebi se bi na won pe la tokun
1: no to to la tokun to la to
2: kini yato laarin atokun atato
1: atokun mo megun lo ni pe babai babai ato tegun ba ti suma tori aye lo daru tegun ba tuma to ba kosukosu meji egun yen ogbodo somo be kankan ma ko ju gbodo je tori amu bene yo dale ato yen ni omo fun lo nje titi tegun ede
2: se ko si le ta won sa to
1: ko gbodo ta won si omo iyajo ni ile na won ti yan to
2: ko gbo egun ogbodo somo be ma ken lo biyan se yo ba nkan je ni
1: ko ba nkan je suma se mo pe o ti dewo gbogbo wo to ba somo mi to o ma gbogbo to ba se ase ni
2: o ti dase
1: o ti dase
2: sugbon ka wa je yi ka se gbere yi ka ta lo fun o ti do mi
1: o ti do mi
2: suba iya wa ato e mo kale
3: e kale o
2: e le o
3: e le o
2: ke ni oju se ti yin o gege bi ato o
3: oju se to ni tuma to ni koko ni
2: e sa wo
3: ti ato ba ti saju egun ogbodo jade
2: to ba jade ke ni o sele
3: adada na ni o sele aburo ni sele si wa
2: so ko gbodo jade o ti wa gege bi
3: nigba wa se
2: ti o fe
3: be ni tori etutu ni o saju ko to di pe egun tele ato ato lo si gbodo ru etutu yen jade Bene.
2: Biero.
3: Bene.
2: A lo re o.
3: A
2: bo re.
3: Bene.
2: Egun ba ngbose. Bo ni lodun yi. Se ko ma da bi eni pe abi enu temi ni o ti jade. Aworo te ma seun. Se e tun ti se lodun yi abi bo tero opo biba. Eni e pe, eni e pe. Ba janu ni ntele yin ni o. Ba won arorun ni ntele yin ni o. Olorun nikan loye se tun ti se abe se o
1: ba ngo se saworo sugbon gbogbo nte ba nfinu kan se lo ma ye yan ni tori inu kala fi se won male to mo nfinu kan se mo de mo ko yo ma ye mi ni ye mi mo beru se nwa mi o saworo mi logun olorun nikan mo gbojile tori gbogbo nkan lowo olorun ni
2: e ti jade to je pe ojo ngun lodun fan yon se be ni sa
1: lodun wo
2: pe jade odun egun ni ti pipada yen wale njo na to lagbara die nipa pe awon kan wa da yen lona
1: be ni a ma waye be
3: airokadun
1: gbogbo odun na ki ma se we
2: airokadun
1: be o waye be
2: eseun
1: olorun ti ba wa dero re
2: eseun gege bi tori awon eyan ko se nti o ni fe se egun ba ngbo se o awon eyan ma wa lati ilu mi ti won o ton ba yen sai sun ti won o si ton ba yen jade adugbo kan wa to je wi pe eru won ma ba mi to si je wi pe adugbo to je madugbo iya yen na ni iya to bi oja agbo kosodo won ma da ego lona ni be ti a si ti fi sun ra wọn ló kọ wọn a máa dún lóòlù wọn ó pò lóòlù olóòlù òde ajé tí ò tún jìnnà bẹ wọn a ló lóòlù ọgbọdọ kọjá wọn ti dẹyin náà lọnà ń bẹrẹ tó di wàhálà wọn a máa dábọkì náà kọ wọn a máa dá lọnà ń bẹ ilé ìyá yín ó ṣe di ti ń dá yín lọ́nà ṣé wọn ò tún ní dá yín lọ́nà lọ́dún ìta àtúnkọ́ lọ́dún ìtì ń lọ lọ́wọ́ yìí àwọn náà wọ́n máa gbọ́ o eyi ti ku o loro okoro se ti mura won le se won o ni da yin lona bi won da yin lona
1: adupe lo awon le se olopa
2: oluwa seun
1: lodo commissioner of police ati lodo dpo agugu ati lodo dpo akabi ni mapo ati lodo dpo diaro
2: kabi se olo
1: ija o ma ye ipe pari ibi le ya mi ni
2: na mo npa so fi
1: ile iya mi ni
2: awon na se wa di amo
1: eh awon won ni won pe nkan ba isele o intuju won o to intuju won to ani won ba ni wa je
2: eh
1: oje ati dupe lodo awon ogolopa won ti pe wa po won de ti ba won yanju e pe e ma po won ni won pe laarin e ma gbo kini kan eh lagbada lo be lagbada ko se to nbe ni kan sugba won ti ba wa pari e pe ka ma bara wa jama won wo nu gun otun won wo nu gun o se to ba je gun ba ngun se ti nbo ini o ba da wa laale wo mu o ba je gun oja gbo lo ba da wa o mu o ma ya ni ati pari ija ati wa o
2: inu mi ma do lati so
1: ati pari ija wa
2: inu mi do
1: ka kan ma laarin oja gbo ati saleje bu ba ko se alawo je
2: se ri nte so yi sasalenti soru e bode tori pe kaluku lo ni ti enu o eh wi pe o ti pari tanyanya
1: o ti pari tanyanya
2: omo aya ni yin
1: omo aya ni wa ti boja gbo na ni mo ti bi ya mi
2: eh ara ta to mo pe commissioner of police
1: mo se dada
2: wala
1: ati awon amatekun
2: eh
1: mo se dada
2: won wa kaluku so tenu e
1: ma se wo no kaluku ki kaluku so fa mo e n ba wale to loran lo n fe da ti won ba mu olonu abolongo jo ko si jama laarin wa
2: ko sogun mo ko so te ma
1: ati pa gugu e po omo aya mi ni aburu ategbon gugu wa
2: eh ejo le wa jade
1: ma sai suni otola ju ala ruba ma jade njo ala mesi
2: ben ibule onu ijo kan le yin ma fi jade
1: ijo kan ni
2: ibule agba
1: ti mo ba ti jade lati isalejebu ma gba malete bo de mo fe lu odun ni se mo invite me ni night eh ma pada be ma gba na bodi
2: bodi
1: awon ara oja naite won invite mi pa fe ki won ki awon
2: ke wa sadu
1: se wa sadu afa won ma ya naite lat naite ma pada si ka wash ma sadu afa won ma wa ya lo na bodi ma gba popo popo ori ta merin bon photo ni gba ori ta merin bere oje oje ododo ojeun ma ga je akilo yin invite mi baba lojo oje ati lojo oje won pe mi won invite
2: mi
1: be ni ma ya be so ma ga ji takin loye o pe mi o igun je mi ma de be ma ba ti ko lodun igun je mi mo n lo sodo abija ololu lodi aje lodo abija ololu ma wa ki awon eyan mi toro ti joda ko ti won si ti pari ma ki won ni le folarin loja agbo lodun
2: eh ki won mo pe ja ti pari
1: ati pa
2: gbo ke se pe kan gba waju won
1: loja wa ki won ma si ya le iya mi ma ki won ko so ko ma ko se te ma ah le nkan kan ta jo nfa
2: eh
1: ah ni nkan ta jo nba
2: abe ejo du me ma
1: ah jo du me ni mama po ya won ti won ma tele egun ti won ti jo mara won ti won ti jo ni yara won
2: won ti o sele
1: so ai jo ja
2: e wa du gbogbo bi te si kale e ma bi mu ah se se yin ni
1: asi be egun ni e ba ro ron ni
2: eh
1: ni e si ro ron
3: se la ro
2: tori ba ba si ro gbogbo bi te le e ni o yo ti le ni eh maili ogorun
1: ah ese raro orun
2: eh ese raro orun
1: o wa le dele ko bora le tan ko wa wo kale o
2: ne bi bere teyan bere won ni oju lasan ko gbegun se be ni e mbe je ka so
1: oju lasan bo
2: je ka so tori awon tin keko abi oye yin ni se e ma je ki a fi oro sabi aran so
1: bi iru oju lasan
2: oju lasan ogbegun lai ma lu awon nkan to je mo ti bile e ri pe e si so na le kan be ba fe yi eni ato o ni awon pese kan to je po ni omo pese e fun yin ile e fi gbodo ba obere mi ni asepo ko mo ba ma ba won seun je se looto abododo
1: e ri pe ti awon baba wa njo awon afa gan elomi le wa ninu yara 21 days ke se dada ko je pe adua gan gbadogun lo be fe sadua na ibodo sumu be but itutu ti wan so itutu awon agba te ba sadua na itutu awon agba adua na le nse o leyin olo awon kan loku
2: e se oju oni ti a tun wa bi ni le e ri pe eni egun agba eni egun ba gbo se be eegun wo lati jo pade ni lati gba te lato si ti baba mi depo to ra won gan so pe ah eegun ti o ku awon lona awon o ti ri eegun wo le yin ti jo gbe na woju ara yin ri to lo n si yanju e
1: eh ko se eegun temi ah ijo alamisi ti won jade ko wo po eegun ti n jade njo na wo po ibi ati ko kan jo pade ka ja
2: won gbe ku yin ri
1: laye laye ko se le ri
2: eh si gbe ku eyan
1: emi gbe ku egun e je n gbe egun ile egun mo temi ni
2: eh egun kan ma nbe lona yen oko ye se pope to bere eku re o o ba lo pade ege loju ona won ba gbe ku lori e o egun n je ko se le ri eyin o gbo yun
1: emi o ti
3: gbo ni gbori
2: bayo na gbo ni se a ma lo ba bebe gbe ku re mo ni
1: awo gbo ni
2: ba do lu ode
1: awo gbe ku egun ri a pade egun tori jo alami si ta jade egun owo po ti egun owo po ti jade
2: ni jo na egun
1: egun ba gbo se ni jade ore emi ta tojo ma jade ni jasu ah si le ja tori nkan kan na jo gbogbo wa
2: eyin jasu eyin jasu e le ja
1: ah laye
2: igba kan na le fi mo mi
1: igba kan la fi mo mi so le ja
2: o na mo gbo
1: ah le jo mo ya jo lia
2: eh awon eyan po bi ba loju opo yato si pe won gbo wa nu ile won ton wo wa ketekete bayi adeboje yusuf e seun ademola ganeyu e se ibrahim sulaiman e se o lati wori ni delta state won wo wa ketekete ojo sula solomon e se o ya beji elegusi e se seun alaji mokore magaji ile eleko nde arere adupe po lo yin alaja Isola Moibat lati Nairoti disin adupe Oluwa to sin Daniel Leruwa Ayomide Onemato lati Lalate eyan ti wa daada Olanre Waju Ibrahim awon eyan ti po ah Olanre Miki omo bile Femi Oruwale sa ni se ku bayi se yi odofin Adewumi Kazim nkan de Madina Bolanle Taiwo mada oni e jade layo e wole layo o ade kan bi defeat kabiru aderemi onle ogurugba logwa ka eku ale o eku eto ba n gbo si alawuje won le eku odun o

Letule n gbo agba letule n wo ni ikanni Facebook e ba n so fun awon ti won wa ni ICT wa wi pe agba letule to lawojo agba ni eto se gbo tan pelu ba mi ogudugba kan o e ba mi change e si agba letu pelu ba mi dele adeyanju

Prince Ade Kunle Adewale Oriola Oluwa to sin Daniel lati Songo Iruwa Eyin te ti koko fun mi ni message ni Facebook la koko ni inu post a koko won ti yo yen kuro fun idi ti mo pariwo lekan ero wa nbe ele two message yen mo wa sibi awon to feran orin Orlando po nbe ti won drop message eyin o le drop ti yin lo lo bayi se Facebook eje n tu ju mi ile orin Orlando po gan

and for consi and cord Orlando. Emma we pe alai orin ti lo ohun lo fa to je pe awon olorin temi ni lore atawon kan ti mu mo ton ba ti pe won lode ere ton ti korin so ba ti wa ku die ti won fe ma lo lagbo ti do ton ba ti sha Orlando si ma wa pa owo ti won pa lati gba don ti bere ere bo se laarin ogbon seju ni won fi ko bo se wakati kan na fi ko owo ti won pa lataro won wa se pa

0: yabo mi
1: te ba ra won to ngbo lando awon gan ni agba man
0: daddy mata mo ma dupe ojo o
1: awon agba man awon agba suzi awon ni won gbo lando
0: mama mi dada
1: mo so pe ko ki nse ijo agidi ko ki nse ijo kirakita
0: mama lola
1: o ma n gbe eyan wo spiritual realm ni olorun gbo mo ti mo so

0: Olorin ni Orlando Owo. Olorin ni Orlando Owo. Wallahi ko si ro nbe. Ti ba so olorin ni. A ko se nto aimoye awon ti won jo lugba ti o se nto ran ti won mo. Very original. Highly talented.
1: Ajama baga mupalea.
0: Katolo poluwa ja.